0: 103.1. Maana ni!
1: Why undang ang kalingaw, katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1.

0: Kabibes!
1: Kabibes! Nalapasan na tayo sa atong adun. Para, para! Mauna ni!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot. Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot. Isang kunsa, iskutan, lalisan. Isang kunsang pangutana, tubagon, tukingon, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes.
3: Kabay! Kabay!
4: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo kay matabunan ang ako. Mao na ni.
5: Playing your favorite slow music only here on FM Radio Cebu 93.1.

0: Gabay!
1: Gabay!
2: Kasi nag-ingon nga dili ko gwapo ba? Anong kay baluman mo? Mauna ni.
3: Mga ka-vibes, alas 11 impunto na.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: Kung matinabangon ka, ka-vibes ka!
1: Vibes, ka-vibes, kasama sa awanan.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, maunani, maunani.
3: Kabibes!
4: Kabibes! Kabibes, tiguang na ka? Arthritis? Mauna ni!
5: Kabibes! Kabibes! Kasama sa awanan.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
7: 93.1. Mauna ni!

0: kung lab asira ka, kabibes ka.
1: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 K

0: Kabay!
1: Kabay!
2: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
3: This is the newest.
4: The newest.
3: The hottest.
4: The hottest.
3: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
4: Night and day.
3: 93.1.
4: 93.1.
3: FM Radio Cebu. Mauna ni.

0: Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.

0: din.
1: Huwag ka ba?
0: Magandang hapon, Team Pinas! Welcome back ulit sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at pag-imay sa mga isyu sa bansa. Ako po ang hingal na hingal ngayon, si Cliff Arguelles.
1: Dapat ko pati sa mga kamulis na gumawa, nadadamay ako ha. Salamat sa isa't kalahating salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating pagdidipay, pag-vibe check sa mga issue sa bansa. Ako po si Atty. Dina De Leon.
2: Ito na nga, kahit naka-heels ako, nagpatakbo ako. Kaya paipo nila ang mga roleta at yung transistor radio dahil mapapakinggan nyo kami sa DZMM, Teleradio sa East 30 at sa PRTV, Prime Media at sa FMR Regional Stations. Available din tayo sa Signal Channel 31. Ako po si Cheska Porcia.
3: Alam niyo na kung saan tayo naka-livestream ha, kaya lahat po yan. Ako po si Carlo Flores, lahat po yan. Kasama ng pagtakbo namin at paghanap sa bato, mapapanood niyo sa
4: With Due Respect!
1: Bakit po, edition?
5: Fighting corruption, it's systemic corruption.
6: Carlo Flores.
3: Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
6: Cliff Arguelles.
7: Seryoso, sincero, at yung buong...
6: Dino De Leon.
1: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
6: At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
8: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
6: At Cheska Persia.
2: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarito.
6: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect.
3: Buti na lang, dalawa yung inumin to. Ewan ko sa mga nakakulabrad.
0: Hindi, akala ko kasi kaya tayo tumatakbo kasi... Tatakbo ko? Tatakbo ba?
2: Si Dino?
0: Dino ba tumatakbo?
1: Si Bato de la Rosa.
3: Akala ko ikaw yung tatakbo eh.
2: Akala ko si Atty. Dino tatakbo eh.
0: Hindi, kasi lagi natin pinapaalalahanan dito si Mayor Lenny na ikonsideran tumakbo sa 2020.
1: Yeah. Mahirap pala.
0: Mahirap pala. Kaya naman pala, hindi pa siya nakakapag-decide. Pero kabilang po sa mga pag-uusapan natin ngayon, ang survey kung saan nanguna ang

0: Ang sigawan sa plenaryo ng Senado.
1: Eh, hindi ko alam kung bakit hinihingal itong mga kasama ko. Ako naman parang di nahirap.
2: Wow!
1: Cardio-cardio din. Ihimayin din natin ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Uusad ba ang reklamo matapos palitan ng liderato sa Senado?
3: Yan, kaya naman, mawalang galang lang po. At kung hindi kayo nagtatatakbo dyan, eh, pwede po kayong sumabay sa para maramdaman nyo ang hingal namin. Pero ngayon muna, sisimulan na natin ang
4: Bind Check!
5: Survey results! Pulso ng bayan! Simplihan natin sa Bind Check!
3: Simulan natin ang ating talakayan sa survey kung saan nanguna na nga ang tambalan ni Naga City Mayor Lenny Robredo at Senator Raffy Tulfo sa posibleng tandem sa 2028 elections. Survey ito ng Okta Research Group noong Marso. Lumalabas na 40% ng mga Pilipino ang pabor na iboto ang tambalang Robredo at Tulfo. Ganda pakinggan, ha?
2: Yes. 44%.
0: Tama ka,
3: Robredo, Tulfo.
0: Yes, Robredo, Tulfo. Tama ka dyan, Kevin Atty. Dino. Naungusan na nga ng tambalang Robredo Tulfo ang posibleng tambalan ni na Vice President Sara Duterte at Senator Aimee Marcos.
3: Naku po!
0: Nakakuha lang! Taong 40%! Lamang sina Tulfo at Robredo sa Metro Manila, Luzon at Visayas, habang ang hawak lang ni na Duterte at Marcos ay Mindanao lang.
1: Kaya nga, Cheska, mistulang lumalapit na ang ibang kandidato kay VP Sara kapag head-to-head ang labanan o ilan lang ang pagpipilian. Lumabas nga sa naunang survey na nanguna na si Tulfo sa mga posibleng kandidato sa pagkapangulo, habang lumapit na rin si Robredo sa numero ni VP Sara.
2: Pero Carlo, narindigan na si Tulfo na hindi siya tatakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028 at muli na lang siyang tatakbo bilang senador. Sinabi na rin ni Robredo na hindi siya tatakbo sa national position sa 2028. Kaya naman, kung kayo ang tatanungin, makakatulong ba ang mga survey para magbago pa ang isip nila Robredo at Tulfo?
1: Oh, naku, nabawi niyo ng mga hiano niyo. Ang breath ninyo?
3: Dahil naranasan natin mismo na mahirap tumakbo. Sa tingin niyo, magbabago ba yung pagtingin ni Robredo Tulfo dahil sa survey ng mga sunod-sunod ng survey, ilang linggo na nating inilalabas dito sa With Due Respect.
1: Bago kayo sumagot, gusto ko lang i-konteksto na itong survey ginanap nung March 19 to 20.
3: Okay.
1: Bago
3: okay
1: pa lumabas yung critical na impormasyon, lumabas yung issue ng bilyon piso
2: okay
1: na transaksyon at yung mga iba pang detalye doon sa impeachment.
3: So Carlo, likely na mas mababa pa ngayon yan. Kung ginawa yung survey ngayon yan, I think it's just safe to expect na mas mababa pa sa 40% yung makukuha ng Duterte Marcos stand. Eh, lalo na yung si Senator Aimee Marcos nag-livestream yan habang nagbabarilan sa Senado po, di ba? So,
2: malay mo naman.
3: Oh.
2: Malay mo naman, yun yung tumataas. Pag gusto, pagka action star ka, baka naman yun yung gusto ng mga Pilipino. Hindi kayo...
3: pag maganda ang kwento, parang maraming butas sa script
2: Parang hindi maayos yung pagkagawa ng pagkakamanda ng
3: survey. Diba? Ikaw, Cheska, do you think mako-convince sila na magbagong isip because of this new good survey?
0: Eh, nakikita na nga natin, di ba, ang baseline ng ating demokrasya, mga tao ang namumuno sa atin, ang masa. So, ibig sabihin yung masa yung nagka-clamor na gusto namin tumakbo si Robredo at si Tulfo. Meanwhile, itong kabilang tandem, sila lang naman ang gustong tumakbo para sa kanilang mga sarili. At makikita natin sa breakdown ng latest survey ng Okta Research na mula Luzon, Visayas at Metro Manila, ang nanalo dito ay tambalan ni Robredo at Tulfo. Isang island lang ang hawak ng Duterte at Marcos. So dito natin makikita na habang sila nagde-declare at gusto nilang tumakbo pababa ng pababa ang kanilang survey. Meanwhile, itong dalawa na nag-withhold ng kanilang announcement or ng kanilang decision, yung mga tao yung nagka-clamor na tumakbo na kayo dahil susuportahan namin.
2: Alam mo, interesting
3: sa akin. Ang tagal na nagdeklara ni VP Sara, tapos si Senator Aimee Marcos, matagal na ding nag-audition. Gustong mag-audition niya na VP ni ni Sara, di ba? Pero bago yung sasabihin ni Dino, ang gusto kong tanungin, dahil sa sinabi ni Cheska, di ba? Ang ganda, sabi niya, Luzon, Visayas,
0: Metro Manila.
3: Robredo Tulfo.
0: Yes.
3: Ibig sabihin ba, itinakwil na din ng mga Ilocano?
2: Ayun lang kayo sasabihin ko.
3: Wala namang amor ang mga Ilocano kay Aimee.
2: Yung interesting sa akin, no, na nakita ko yung Mindanao. At yung sa Mindanao, by the way, ha, ang dami ko nakakausap na para bang sinasabi nga nila, sinabi ko na rin, nakaraan na hindi naman okay yung mga Duterte sa Mindanao. Hindi naman umunlad yung Mindanao. At ang dami na rin ayaw sa mga Duterte sa Mindanao. So, in-expect ko na bawa pa yan. Lalong-lalong

0: Nakikita nila kung gaano kaganid, gaano kalaking magdanakaw nitong mga Duterte, no? Mm. Pero yung mga Ilocano, alam mo sa amin kasi loyal kami.
1: Okay.
0: Loyal kami. Yan yan, alam mo, ayaw ng mga ano, ayaw ng mga Ilocano, mga traitor. Siguro dahil nga si Aimee ay traitor, eh sinusuka na rin talaga ng mga Ilocano. Ang dami nang sasabi from Ilocos Sur, Ilocos Norte, ang dami kumakapwa kapwa Ilocano na sinasabi, haanin, hatakayat deta. Talagang ayaw na namin 'yan. Hindi na madi, madi deta. Daki deta, sabi nga nila, ang sama daw talaga
2: kasi. Ay, ibig sabihin nun?
0: Dakis talaga, ano eh, luklukan ng kasamaan yan.
1: Ah,
0: oo, hindi grabe. Na pwede, hindi na pwede talaga.
3: Ilocano si ba si Alan Peter Cayetano?
0: Hindi. So ako, tingin ko rin talaga, hindi porke Marcos ito, mas ingrained sa aming mga values sa mga Ilocano kasi, no, na ayaw namin ng traitor. At dahil tinraidor niya yung kaibigan niya, tinatraidor niya yung sarili niyang bansa, diba, isa siyang senador, tinraidor niya yung pamilya niya, kapamilya nga ba talaga? Oh. Nakita niyo ba
4: yung Mother's Day?
0: May Mother's Day greeting si PBBM ba?
1: Oh.
0: No? Happy Mother's Day. Pinakita yung mga, ano, si Imelda, si Irene,
2: si Lisa,
0: First Lady. Wala, si Aimee Marcos. Bakit? Kasi yung mga Marcos lang daw talaga na nanay yun. No? di ba, ang sinasabi, Marcos nga ba talaga ito, no? Hindi natin talaga alam. So, I doubt na hindi yan basang-basa ng mga Ilocano. Ayaw ng mga Ilocano ng mga traidor. Dakis deta.
3: Ako, ano, let me just wear my, ano, my political scientist hat a bit, no? Meron din akong mga katanungan dun sa survey na to, di ba? So I think meron akong two reasons bakit sinasabi ko na baka mamaya nag-over-expect tayo, ha, sa survey na to, di ba? Kasi una, hindi naman tayo bumoboto ng magka-tandem, di ba?
4: Yeah.
3: Isa tayo dun sa mga bansa sa buong mundo na very rare meron tayong practice na binoboto natin na magkahiwala yung presidente at vice president. Alam niyo po, sa ibang bansa, magkasama yan. Tandem yan, di ba? Kaya hindi natin sure din kung ganyan ba talaga yung magiging boto sa araw ng eleksyon, no? Ikalawa din ay may mahaba tayong mga karanasan na madalas ang gusto ng mga Pilipino, binoboto nila yung mga president, vice president, magkaibang partido.
2: Pambalanse ba?
3: Oo, di ba? Pambalanse. Exception na dyan yung 2022, si Bongbong Sara at saka nung 2004, Gloria at saka Noli de Castro, no? Pero having said that, I think meron ding ilang mga batayan kung bakit tayo optimistic, no, o maganda yung pagtingin natin sa survey na to. Una, sa mahabang panahon ngayon lang na napakaaga na naghahanda yung oposisyon, di ba? Ngayon pa lang pinag-uusapan na anong magandang tandem, anong pwedeng pagsasama-sama, at lumalabas Robredo Tulfo tandem, napakamainam, maganda sa panlasa ng mga kapwa nating Pilipino. Pangalawa, mathematically, mahusay po yung tandem na yan. Kasi I think, observing lang yung mga vote patterns, walang pathway to opposition victory nang kapag magwawatak-watak yung Luzon at Metro Manila.
4: Yes.
3: Because the bulk of votes are in Luzon and Metro Manila. Tandaan natin, noong 2016, hindi naman nanalo si Rodrigo Duterte kung hindi nawatak yung boto ni Mar Rojas at saka ni Grace Poe, diba? So, yung napagsama-sama yung boto, malakas at malaking bagay yan. At pangatlo, hindi lang mathematically but also culturally, no? Parang tingin ko na babalance or complementing si Mayor Lenny at saka si Senator Raffy Tulfo. Mapag-alaga, matapang, di ba? May magandang ino-offer, no? Yung ganitong klaseng tandem. Whereas, no, yung tandem ni Duterte Marcos, madami silang mga issue, pero tingin ko din culturally mahirap ibenta, lalo na si Senator Aimee Marcos. Sabi nga ni Attorney Dino na tinatakwil na siya ng mga Ilocano. Pero yung simple din kasing idea sa mga kababayan natin na hindi mo dapat tinatalikuran ng pamilya mo, hindi ka trahidor dapat. Naku, talagang hahabulin yan si Senator Aimee Marcos hanggang sa 2020.
2: Tatlong taon na nga daw silang hindi nag-uusap, di ba?
3: Oo.
2: Yung napabalita.
3: Diba? Kaya Mayor Lenny, Senator Raffy, baka naman.
0: baka naman,
3: di ba? Sabi kasi ng kapatid ni Senator Raffy, Senator Erwin Tulfo, di ba?
2: Anong sabi?
3: Mukhang handa naman umatras ang ibang mga may balak tumakbo sa 2028. Kung tatakbo si Mayor Lenny. At tingin ko senyalis din yun na maaaring bukas naman si Senator Raffy Tulfo na maging vice president candidate.
0: Ako lang, di ba? Lingkod bayan naman ito mga ito. Ang tingin ko lang is, dapat pakinggan ninyo ang taong bayan. Yun lang naman, huling-huli, di ba? Nagsisilbi kayo. Ultimately, it's gonna be the decision of the people. Pero kung ganyan kalaki ang mga naniniwala sa inyo, sa aking palagay lang, obligasyon natin na i-offer ang ating sarili. Kung sakaling ganyang katasa na ang tatlo toong nananawagan na tumakbo sila.
3: Yan, para hindi kung sino-sino nagtatakbo sa mga hagdan.
2: Ay, nagtatakbo habang live sa Facebook.
3: Ano kayon? Ayan, syempre, ano kayong tingin nyo dyan, ha, sa mga nanonood ng With Due Respect, kung maiengganyo ba nating mapatakbo si Mayor Lenny at Senator Raffy Tulfo? Maaari po kayong makisali sa aming huntahan. Mag-comment lang sa post sa Facebook page ng DZMM Radio Patrol sa East 30. At syempre, babasahin namin ang inyong mga opinion at komento sa segment na Take It or Cleave It.
0: Hi po sa 1,100 live viewers, sa kasi simula pa lang.
3: Wow! Parang gusto kami nilang tumakbo.
1: 1,300.
0: Pag-usapan natin ang insidente ng pamamaril. O yeah, yung 1,100 viewers na yan, pakinggan nyo to. Yung insidente ng pamamaril at rigodon sa Senado. Dito lang yan sa
4: With Due Respect!
5: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
7: Kaya ko pa.
6: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
8: Kaya ko pa.
6: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Nagseservisyo Niña Corpus at Mix Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
10: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
11: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
9: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
12: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
9: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
13: Masdan po nating bayan, anong iyong...
1: Exciting part! Nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, let's take a deep dive sa mga nangyari sa Senado mula ng maupong Senate President si Alan Peter Cayetano. Simula Lunes, lumutang na sa Senado si Senator Ronald De La Rosa para sa botohan kung saan pinalitan ni Cayetano si dating Senate President Tito Soto at nabuo ang bagong majority at minority bloc.
0: Tama ka, Cheska, nung binababoy ni Alan Peter ang Senado. Ay, sorry. Tama ka, Cheska, pero bago pa makarating ng plenaryo si Senator Mato, nagkaroon muna ng hapulan dahil sa tangkang pag-aresto sa kanya ng NBI. Nakunan pa ng CCTV habang hinahabol ng mga tauhan ng NBI si De La Rosa na nasugatan ang dalire, ang dalawang dalire, matapos madapa sa hagdan.
3: Kaya nga, Dino, tumindi pa ang sitwasyon ng Miyerkules kung saan nagkaroon ng insidente ng barilan sa loob ng Senado. Kamusta naman dyan, Direct Senate President Alan Peter Cayetano?
1: Wow.
3: Naninindigan si Cayetano na inatake ang Senado with matching
2: Alam ko,
3: ilang ginigang stage o planado ang nangyaring pamamaril.
2: Eh, sure ako, Cliff, mas magaling yung isang direktor, yung totoong direktor na
1: kapatid.
2: Pero sa ilang oras...
0: Yung matinong kapatid.
2: Matinong kapatid na totoong direktor.
0: Okay.
2: Pero ilang oras matapos ang pautukan, ito nga nakakagigil na kumpirmang nakaalis na ng Senado si Senator Bato kasama ang isa pang Senador Bato, Robin Padilla. Iginiit ni Cayetano na maling sabihin na tumakas si De La Rosa dahil wala pa itong arrest warrant kahit merong nilabas yung ICC. Dahil sinapubliko na nga ng ICC ang warrant of arrest laban sa Senador. Kaya nga ang tanong, tinatakas ba ng liderato na pinangungunahan ni Alan Peter Cayetano si De La Rosa?
0: tinatakas ba ng Ambassador of Jesus Christ, si Dela Rosa? Lahat ng yan, tatalakayin natin dito sa Deep Dive! Igil kami sa inyo! Nunis pa lang gusto na
14: lang. Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive!
15: Ito na yung last segment nito.
2: Di tayo kagaya na sa Senado, di tayo magaling sumunod sa script eh. Hindi niya sinusunod eh.
0: Gigil tayo dito mga to eh. Unahin muna natin yung pagtatatakbo ni Bato Dela Rosa. Di ba nagkaroon ng Senate coup? Di ba? So sabi niya, biglang itong si Bato Dela Rosa, pag-usapan ng trabaho, absent. Pagtatalakayin natin, paano kaya maiibsan ang pagtaas ng presyo? Paano kaya natin susolusyonan ang pagtaas ng petrolyo? Absent. Pero nung politikahan na, present.
15: Okay.
0: Tapos, siyempre, macho-macho itong si Bato Dela Rosa. Macho-macho eh. Kala mo, hindi yung siga-siga.
2: Yan ang kita-kita sa mga nanonood.
0: Pero ayan, nagtatatakbo. Nagtatakbo. Na parang,
2: Doon mo yung straba niya. Sana noon yung
1: straba niya.
0: Tapos, pagpasok doon sa ano, ayan na, ayan na, meron pa yan.
2: Tatakbo na lang. Ito na yung magic moment. Nalabas ba?
0: Tapos, di mo alam kung sino
2: ba? Yun na nga eh. Pati sa pagtakbo pa. Pulpul ko din.
0: Tatakbo ka na nga lang, pulpul pa. Tapos, tinan mo ha, pagkatapos ng pagdating, di-wrestling daw. Di-wrestling ako, tinan nyo yung hindiliit ko. Wawabi. Wawabi.
2: Yung hindiliit ko.
0: Ayun na. Ayun na pala, nadapa lang. Tapos, alam mo ba anong pinapakita?
2: Anong yung pinapakita?
0: Sa atin, ang account ng mga ating mga kaibigan, ha? Ang nag-serve pala sa kanya ng warrant, dalawang babae. At hindi totoong ni-wrestling niya, tinulak niya rin yung mga babae na nagtatatakbot kumaripas.
15: Yes.
0: Na nagmamadali. Kaya nasugatan yung hindiliit niya. Ikaw ba ito, Dela Rosa?
2: Iyakin ka
0: na pinapakita mo na sugatan yung hindiliit mo, wawa ka naman, lahat ng mga pinatay mo sa giyera ng droga. Yung lahat ng pinatay mo sa giyera ng droga, anong pinagagawa mo, ha? Lahat sila, sinabi mo, they don't deserve due process, papalabasin mo pa ng nanlaban, no? Tapos ikaw, ito lang, sineserve ka pa nga ng warrant para harapin mo yung due process, wawa ako. Yung hindiliit na sugatan.
15: So sa katotohanan pala, episode 1 to ng buong drama na dinirect dyan sa Senate, ha? Kasi nga, nung nakita natin yung video, lumalabas, wala namang humahabol pala sa kanya.
0: Wala.
15: Di ba? Eh baka naman niya lang din yung nakasunod sa kanya sa araw pumasok doon sa session.
2: Di kaya, Cliva, yung konsensya ni Senator Bato humahabol sa kanya.
15: May mga nakikita na sa review. Pwede din, di ba? Kaya nagkakadapa-dapa, di ba?
1: At may napanood pa ako doon sa video, may time na pumasok siya sa pinto tapos sinarahan niya yung mga staff niya. Ganun ba isang leader? Iiwanan mo yung mga empleyada mo sa labas na tinutulungan ka lang.
0: Para nga magbukang sila yung mga NBI. Tingin mo, NBI, the National Bureau of Investigation with all the experience in the world. Tingin mo ba, hindi ba habol yung bugoy na yun? Yung bonjing na yun? Di ba ba habol ko silang habulin talaga? Kaya nga, yung mga nasa fire escape, mga staff niya lang na, di ba, may dadala pa baleta? Di ba may NBI nakabaleta ba yung Bacardo Paris mo? Ano ba naman talaga kalukuhan itong si Bato Dela Rosa?
15: Paano na yung next episode? Yung Senate na we are under attack.
0: Hindi, bago yun. Di bumoto, nagpalit ng liderato.
15: Nagkakudeta.
2: Shout out muna sa 1.8.
0: Nagkakudeta. Tapos, nung nagkakudeta, di ba? Di bumoto to si Bato Dela Rosa. Andiyan na yung warrant o pares. Dumating si Trillanes. Di ba? Isiserve daw yung warrant o pares. Sabi niya, go ahead, make my day. Di ba? Nag-make my day ba? Wala. Sabi na naman ni Bato Dela Rosa, wawa ako. Hoy,
2: may bandage na
0: siya. Wawa ako. Si Trillanes. Paano si Trillanes? Wawa ako.
1: Ba't sila nandito sa loob?
0: Isa ka talagang napakalaking duwag. Wawa ako si Trillanes. Wawa talaga. Pinapalaman siya yung biktima. Tanda natin ha. Si Bato Dela Rosa, hindi siya ang biktima dito. Itong si Bato Dela Rosa, ang perpetrator ng mass murder, ng pinaka-heinous crime na Crimes Against Humanity. Hindi siya biktima, hindi siya kawawa, at lalong-lalo na, ang alam lang natin, bugoy siya. Di ba? Na nagtatatakbo, nagkukumamaripas. At saka hindi mo na pinaghalagahan yung dignidad ng Senado. No? Para lamang makapolitika kayo, binababoy ninyo yung August Chamber of the Senate. O ano na yung susunod?
2: Episode 2 sa mini-series ni Alan Peter Cayetano.
0: The badly directed.
15: Ayun na nga. Meron daw, sila daw ay inatake, no? At pinagbabaril sa Senado.
0: Yeah.
15: Yan ang script ni Alan Peter, di ba?
0: Oh. Ano pero, naiwan sila lahat, yung majority. Nagko-focus, kumakain, nagpa-picture-taking.
2: May catering pa nga
0: doon, di ba? May catering
1: pa. At attorney, linawin natin, kasi pinagbibintangan nila yung minority block. Bakit wala kayo dito? Siguro alam nyo na magkakabarilan dito. Linawin natin kung ba't wala na doon yung mga ibang senador na katulad ni Senator Kiko, Senator Bob. Kasi po, tapos na ang trabaho. Walang drama-drama. Tapos na ang trabaho. Kaya sila umuwi sa kanilang mga pamilya. At kaya si Senator Kiko Pangalinan, nag-prepare pa siya to go to the Kalayaan Island Group. Dahil tutulong siya sa ating mga kababayan sa Palawan.
0: Ito nga, tapos na yung session. Yes. Ang tanong, bakit parang alam ninyo kung ano mangyayari?
15: Diba?
0: Diba? At saka tandaan natin ha, ito yung sinasabi, 2.2K viewers na tayo.
1: Wow.
0: Ito yung sinasabi ha, ito yung sinasabi ninyo ha. Ang nag-apoy sa bagong Senate Sergeant at Arms, si Alan Peter Cayetano na take over siya.
15: Oo, pero kaya, di ba? Kasamahan niya ni Bato.
0: Ni Bato de la Rosa. Okay? Tapos, siya ang una nagpapatok ng baril. Papatok daw ng baril. Bati sa investigation na, tinatanong niya lang sa mga NBI, andun ay NBI. Bakit kayo may dalang baril? Ibaba niyo yung mga baril niyo. Kung ikaw may NBI, meron ka meron nagsasabi sa ibaba niyo baril niyo, yes boss. Bababa ko na po lahat ng mga huli ito, yes boss. Ibababa ko na ba? Sino ka ha? Sino ka? Sergeant at Arms ka lang ha? Sino ka para sabihan ng isang law enforcement agency na ibaba yung baril? Tapos, nag-warning shot. Diba? Ano yun? Bigla na lang nag-warning shot, pinapaputok ka mo ng baril yung mga law enforcement agencies. Diba? Tapos ang sasabihin nitong si Alan Peter Cayetano, you are the ones that are under attack. Ang sasabihin ninyo, ha, na alam noong minority kung ano mangyayari, kayo nag-appoint dyan ha. Kayo nagpaputok ng warning shot ha. Tapos sisisihin nyo naman yung minority. Tapos sasabihin nitong si Alan Peter Cayetano, gigil ako dito kay Alan Peter Cayetano, ambassador of Jesus Christ, na kinukul talaga ang Biblia, na titingin ang diretso sa mata sa'yo. Sa sobrang sinungaling ni Alan Peter Cayetano, pati sarili niya nakukumbinsin niya.
15: Oh.
0: Diba? Ganun siya kagaling magsinungaling.
2: Kamusta naman yung 10K? Nabigay na ba?
1: Asan yung 10K natin? Asan ba yan?
2: Anong 10K? Follow-up lang
0: ha? Alan Peter Cayetano, the Senate is under attack. Sabi nga namin.
2: Sabi nung matching the bug.
0: The Senate is under attack. Hampas-hampas. Diba? Sabi nga nila, if your case is weak on the law, pound on the facts. If the case is weak on the facts, pound on the law. If it's weak on both, pound on the table. Pound on the table. Yan si Alan.
15: Magdabog-dabog
0: ka na lang. Diba? Tapos siya raw, siya under attack. Tapos ang sinabi niya pa, ano, mas importante sa inyo, yung Senate Presidency, kayong mga taga-minority, loko-loko pala to eh. Hindot na to eh. Diba? Loko-loko eh. Paano nangyari mas importante sa minority yung Senate Presidency? Siya ang nagpapasok kay Bato de la Rosa. Diba? Siya nagpapasok kay Bato de la Rosa eh. Tapos sasabihin niya, siya nag-take over ng Senate. Tapos sasabihin niya, mas importante sa inyo yung Senate Presidency. Correct. Sino ba nag-take over ng Senado? Diba?
2: Tsaka ako naniniwala ko sa usapin ng command responsibility.
1: Yes.
2: Ikaw nang tagapangulo ng Senado. Lahat yan ay nasa jurisdiction mo. Lahat yan nasa supervision, pangangalaga mo. Huwag sasabihin na sisisihin kang iba. You let this happen under your purported leadership.
15: Ako, ako naniniwala ako that the Senate is under attack.
2: Oh, I think in what sense?
15: Pero ang Senado po natin, ang Senado ng Pilipinas ay under attack by no less than Alan Peter Cayetano. Siya ang numero uno na sumisira sa integridad at dignidad ng Senado ng ating bansa. Alam niyo po, the Senate is under attack. Kapag kayong pagpapalit ng liderato dyan ay ginagawa nyo dahil gusto nyong protektahan, ikanlong kupkupin ang isang pugante mula sa batas, sa hustisya, si Senator De La Rosa, ang Senado po natin ay under attack. No?
1: Tama.
15: Kapag kayo po ay magpapalit ng liderato dyan, maglalagay ng bagong Senate President, dahil kinakatakutan nyo na magkakaroon ng isang patas na paglilitis kay Vice President Sara Duterte, dahil tinataguan nyo yung mga kaso nyo, nakasangkot kayo sa mga maanumalyang flood control projects, dahil takot kayo sa pananagutan,
3: eh, the Senate is really under attack. Pero hindi sa imagination ni Senate President Alan Peter Cayetano na mga taga-Labas, mga taga-NBI o sino pa mang imagination niya yung umaatake sa institusyon ng Senado. Siya po at ang kasama niya sa majority ang sumisira sa integridad at dignidad ng buong Senado. Kapag ang gusto nila ay ang Senado ay hindi natin ginagalang, hindi natin pinagkakatiwalaan, yan po ang definition na the Senate is under attack. Kaya po yung mga kasama niya dyan sa Senado, eh magiging kahiya-hiya po kayo kung hindi nyo papalitan sa lalong madaling panahon yung inyong Senate President. He doesn't inspire confidence, he doesn't inspire trust among Filipinos. Huling-huli na po yan si Alan Peter Cayetano. Sabi nga ng marami kong kakilala sa Senado, mismo mga kasama niya sa Senado, no? Kung may 10 bagay na sasabihin si Senate President Alan Peter Cayetano, 11 doon, kasinungalingan.
1: Tama, yes. Tama. At ang masasabi ko lang, sa mga press con, dapat bang nagwawala? Nandyan ka para i-clarify, para pakalmahin yung mga tao, to give them facts and to give them answers. Bakit kailangan mong mag-pound on the table? Ba't kailangan mong sigawan ng mga tao nagtatanong lang, ang ating mga journalist na nakaranas ng trauma during those shootout? Ang masasabi ko lang, that does not represent a leader, especially of the highest institution here in our country. A leader should embody calm. A leader should embody clarity. A leader should embody compassion. So, makikita natin sa ibang press con naman ng ibang mga government officials natin, pag tinanong mo sila, sasagot lang sila ng tanong. O kaya lalo na pagdating sa mga bagay na to that involves violence, that involves probable assault to other people, sasabihin nila, pasensya na po kayo dahil may nangyaring ganito. Eh, ginagawa po namin lahat na makakaya namin to find out all the facts kung bakit ito nangyari and for it to not happen again. We will answer all your questions. Ganun dapat ang isang correct Senate President. Bakit nagwawala ka at nagtatantrums dyan? Hindi ka binabayaran ng sambayanan para magwala dyan sa press court?
3: Chess nga, kasi ba't naman iniisipin mong hinahanap niya yung facts? Hindi nga kasi, gumagawa nga ng kwento. Kaya saka dapat ireklamo yan ni Senator Robin Padilla, di ba? Ayaw niyang nasisigawan.
15: Sumisigaw?
3: O ito, sigawan. President niya, nasisigawa sa publiko.
15: Mamaya ka yan. Sa taong bayan na itong, alam naman natin na aligned sa Duterte Block itong liderato ngayon ng Senado. Paalala lang natin, ito na naman yung uri ng pamumuno, nagstilo ng mga Duterte. Above the law. No, sila yung laging ginagamit ang dahas, ingay at misdirection. No, so patikim lang yan, no? Kaya paalala lang din sa atin na ganyan ang pamamalakad ng mga taong sumusuporta, no, sa estilong Duterte.
3: At wala talagang respeto sa institusyon, eh. Yuyurakan kahit ano, yuyurakan dignidad, integridad ng Senado kagaya ng ginawa nila sa loob ng 6 na taon ni President Rodrigo Duterte.
9: Tama.
3: Walang kongreso, walang rule of law, walang saligang batas, maprotektahan lang ang mga isa't isa nila, no, sa loob ng mga Duterte family na yan.
0: Tama. Gusto ko lang sabihin, ah, huli na, yung sa Senate Sergeant at Arms na kamista, itong si Bato de la Rosa na inappoint ni Alan Peter Cayetano, the facts are clear, ah. Pumunta si Bato de la Rosa, naglabas ng resolusyon ang mga Senado, ang Senado
3: protective
0: na protective custody, nagkabarilan, afterwards, lakad-lakad lang si Bato de la Rosa at umalis.
3: Oh.
0: No? After gumawa ng palabas. The facts are very clear. Kailangan makasuhan itong si Senate Sergeant at Arms na baka attempted murder kung nagpapatok talaga siya. Kailangan at marami pang mga pwedeng kaso diyan katulad ng ano pangalan dito? Grave coercion pwede rin, yes. Di ba? At napakarami
3: obstruction pang, of justice.
0: Yung hinahanap ko. Kailangan kasuhan ng obstruction of justice itong Sergeant at Arms. At saka pwede rin kasuhan yung mga senador na bumoto para bigawing protected under their protective custody itong si Bato de la Rosa. Obstruction of justice yan at violation rin yan under the Rome Statute, no? At na-affirm lang yung jurisdiction talaga ng ICC dahilan sa pinapakita ng mga institusyon ng Pilipinas na nagko-cooperate para patakasin yung mga pugante.
3: Umpisahan nila yan kay Senator Robin Padilla, di ba? Dapat maimbestigahan kasi hindi naman nakatakas, pinatakas, itinakas ng mga kasama niya sa Senado. Magkakaiba po yan, ha? Kaya minsan nilelekturan tayo ni Senate President Alan Peter Cayetano ng diksyonaryo na keso hindi daw tamang gamitin yung word na escape. Hindi talaga, because ang tama po ay itinakas nyo sa Senado si Senator Bato de la Rosa para hindi ma-serve yung arrest warrant.
15: At itatakas yung segue na to. Dahil sa aming pagbabalik, samahan nyo kami sa meriendang puno ng bangaya. Dito lang yan sa
4: With Due Respect!
15: Kaya kasama nyo sa pagkakataon
0: doon. Sa attempted murder, ha? Sa direct assault, sa kaso doon.
16: Lamig!
17: Teka,
16: yakapin kita.
17: Sarap ng feeling.
18: Everest Air Conditioner.
17: Hon, ano ever best place mo in the world?
16: Siyempre, right here with you.
17: Aww.
18: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
19: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
20: Nagpagas na ba ang lahat?
19: Ano man ang opinion mo?
21: Kalma, kalma.
19: Pag-usapan natin yan.
21: Tignan natin, anong kanilang salo-in dyan?
19: Kasama sina Sandro Ochona.
20: Isi ka naman
19: at dyan. At makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Isrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
9: Nagsaservisyo niya Corpus at Mix Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
10: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and nimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
11: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
9: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
12: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
9: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
15: Yung mga kasama natin ngayon, 3,000 na daw sila sa live stream, ah.
1: Yes!
15: Meron pa kayo sa mga merienda, makimerienda kayo sa amin, ah. Pero di nyo nakita yung mga kasasali lang po, ah, na nagtatakbo kami kanina, hinahabol namin si Senator Bato, ah. Balikan nyo na lang mamaya. Kaya welcome po sa inyong lahat. Nagbabalik ang With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, kami po ay magmumukbang tayo with a twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comment sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang aming napakasarap na menu for the day. Dito lang yan sa
4: Mukbayan!
15: Kain na tayo?
3: Na kayo ng
19: matamis? Maasim? Mabait? Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbayan!
15: Uy, sarap naman ng lumpia.
1: Yeah,
2: sarap din yung sauce. Alam niyo yung pag may handaan sa Pilipino, hindi pa nag-opening prayer yung ano, may kumukuha na ng lumpia.
15: Oh.
2: Ito yung mga binabante yan, ito yung unang nauubos eh.
15: Ikaw yan eh, Carlo.
2: Okay,
15: nagbabalot ka na agad.
2: Nagbabalot na ako. Diba, nagbabalot ka na nga, ibabalot mo pa yung mga kasama mo sa bahay.
15: Oh, ang tawag dyan ay?
2: Pag-sasharon.
15: Pag-sasharon.
2: Oo, syempre, nabutan ko yan.
15: Kasi?
2: Eh, di ba nga balutin mo ako?
15: Binutin mo.
2: Ito. Wala ba kakanta, di ba? So, nabutan ko kasi yan, nung comics pa.
15: Oh.
2: Di pa yan yung pelikula ni Sharon at ni
15: Nino. Ay naku, hindi ko kayo kapanahon. Huwag mo ako idamay dyan, Carlo.
0: Pero sabi ng netizen doon sa away nitong si ano?
15: Kasi si Sharon, ano eh, di ba? The ex and the
2: parent.
15: The ex and the parent. May iba nga yan sa Senado eh. Tama ba?
2: Yung asawa ni the one and only megastar Sharon Cuneta.
15: Yes, oo. Kanyang si asawa, Senator Kiko Pangilinan at sa kanyang nakaraan, si Senator Robin Padilla.
2: Di ba? Ang tawag dyan, character development. Di ba? Upgrade ang tawag dyan.
15: Oo.
1: O pag-usapan na nga natin yung sigawan umano. Nireplay ko naman ng nireplay. Parang wala namang sumigaw.
15: Kaya nga, no?
1: Di ba objective lang yun? Di naman yung sigaw?
2: Ang serye ng mga pangyayari, bati sa pagkakaalala ko ay, hawak ni Senator Kiko ang floor. Di ba sa Senado, ina-acknowledge ang isang Senador.
15: Kailangan humingi ng permiso.
2: Oo, na ikaw, pag nasa'yo ang stage, parang hawak mo ang beat. Ikaw lang ang pwedeng magsalita. At may mga limitadong pagkakataon lang kung saan pwede kang i-interrupt. Di ba? At dinideclare yun, bahagi ng tinatawag na parliamentary procedure.
3: Yes.
1: Tama.
2: So syempre, kapag ikaw ay senador, ikaw ay nagsasalita, at biglang may nagsasalita, may gustong sumabat, ay pambabastos naman yun, di ba, na matuturingin. At talagang tama, agresibo yung action. Na hindi ka magugulat. At syempre, para tumigil yung isang tao, dahil hindi mo masabi yung sinasabi mo, lalakasan mo ang iyong boses para marinig ka. Diba?
1: Tama,
0: passionate
1: tama
0: lang naman ang nakita ko, hindi naman nanigaw. Passionately exclaimed, I still have the floor.
3: Yeah.
0: Walang pambabastos doon, no? At saka sabi ko nga, kung ganyan pala ka balat sibuyas itong si Robin Padilla, eh wag siya magsenador.
3: Oh.
0: Baka kung narinig niya yung mga tanong pati nila Miriam Defensor Santiago, nila Jovito Salonga, nila Wigberto Tatanyada, nila Kapepe Jokdo, nila Raul Rocco, eh baka naihisa sa kanyang salawal. No? Kung ganyan siya ka balat sibuyas, eh baka kumubli na lang siya doon at nag-iiyak sa ilalim ng lamesa niya, no? Normal. Normal ang mga passionate exclamation sa Senado, sa floor, pero regardless, dahil mga six statesman yung mga yan, kahit na nagkakataasan sila ng boses minsan, they shake hands afterwards. Ganyan na importante. Ano nangyari? Nagpa-call tong si President pro tempore Loren Legarda nung siya nagpa-break, 'di ba?
3: Oh.
0: Inabot ni Kiko Pangilinan yung kanyang kamay dito kay
2: Robin Hood
0: Padilla. Ito naman si Robin Hood Padilla dahil balat sibuyas, pikon, hindi naiintindihan kung paano dapat umasa sa Kongreso. Eh hindi dalawang beses ha, inoffer o tatlong beses pa nga yata. At ang sinabi niya, hindi mo pinapalamon, subukan mo kung hawakan, makikita mo. Yun ang threat.
3: Yes.
0: Yun ang kabastusan. No, yun ang hindi sports. Kung nasabihan ka lang na I still have the floor at galit ka na, eh talagang wala kang kwentang senador. Anong sabi ng asawa?
1: Ano sabi?
0: Ni Mariel. Hindi naman masamang tao yung aking asawa. Hindi naman yung demonyo. Sabi ganoon, hindi naman yun ang usapan. Ang usapan dito yung asawa mo incompetent. Yung asawa mo walang alam. Yung asawa mo hindi bagay na senador. Wala naman nagsasabing masama siyang tao. Pero the mere fact na pinagpipilitan niya na marunong siya sa rules of the Senate at bagay siyang senador, yun ang problema. So, wag ako Mariel, wag niyo nang patakbuhin yung asawa mo. 'Di ba? Kasi pikon eh. Kasi hindi kaya eh. Kasi hindi matalino eh. Kasi hindi magaling eh.
3: Oh.
0: No? At ang kailangan namin mga Pilipino magagaling at matatalinong senador.
3: Pero ang naisip ko pa nga, hindi ba part lang din ito, isa na namang episode, no?
2: Oh,
3: doon sa The Cayetano, Alan Peter Cayetano Senate Attack Series, di ba? Hindi kasi parang hindi kailangan na masyadong mapaglaro yung isipan mo para makita mo na simula Lunes hanggang sa kasalukuyan, napakasandaling panahon pa lang po na siya ay yung bagong Senate President at yung buong bagong liderato ng Senado, napakaraming drama masyado.
1: Yes.
3: Bang pinagtatakpan nila? Ano bang ayaw nilang mapag-usapan? Ang nakabinbin naman dyan, di ba? Yung nung nagkaroon sila ng kudeta, barilan, sigawan at kung ano paman, at nagre-reklamo itong si Senator Robin Padilla, ang nakabinbin dyan ay dalawang bagay lang naman. Arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa.
1: Tama.
3: Tapos yung overwhelming na impeachment ni Vice President Sara Duterte, di ba? Na
1: tama,
3: dapat magbukas sila ng paglilitis sa Senado. Hindi kaya ploy na naman ito, hindi kaya part na naman ito ng script para pagtakpan yung mga kasama nila, di ba? Pero isang bagay pa, ang naisip ko lang din na alam mo, totoo naman na tingin ko dapat yung mga senador natin may respeto sa isa't isa, no? Pero feeling ko dapat ang totoong respeto na dapat meron ng mga senador ay yung respeto sa kanilang institusyon, yung respeto sa pag-iral ng batas, ng rule of law. Kaya kung may issue si Senator Robin Padilla sa respeto, bakit niyo po itinaka si Senator Bato de la Rosa?
1: Tama.
3: Dapat po yan ang respetuhin nyo. Respetuhin yung batas, respetuhin yung hustisya, yung proseso ng pananagutan. Kayo po yung talagang questionable kung meron kayong pagrespeto. Dahil sa mga liliit na mga bagay, kayo po ay nagmamaktol. Itong napakalaking bagay, napaka-importanteng bagay na totoong nagpapakita ng respeto ng isang senador.
0: Asa yung respeto niya sa institusyon?
1: Tama.
0: O, nag-glutad lip na yung asawa mo sa loob ng kwarto mo.
2: Nagsusuklay nga ng bigote yan.
0: Parang susuklay ka nga ng bigote. Diba? Tapos kung ano mga kabalos doon, hindi pupunta ka nga sa floor ng hindi ka handa.
3: Oh.
0: At hindi mo alam mga pinagsasabi mo. Yung asal mo, at saka hindi mo paghahanda, yun ang kabastusan sa taong bayan.
3: Wala naman tayong problema sa may mga bigote.
0: Wala naman. Wala naman. Ganun ka doon. Tapos, ito ayaw mo na sigawan, pero patayan, okay ka. Diba? Ayaw mo na sigawan, pero patayan, okay ka. Depender ka ng mga Duterte. Kahit sinugin ka, mag-aamoy Duterte ka. Patayan, okay. Pero masigawan ng konti, ayaw. Balat, sabi niya pa dati, kayong mga kabataan, weak kayo. Oh. Weak kayo, hindi ka tulad namin. Tapos, I still have the floor.
2: Best friends talaga sila ni ano. Best friends sila ni Bato.
0: Oh. No? Talaga pa rin, grabe ka naman. I still have the floor. Aray. Diba? Sino kayo na weak? Ikaw, weak ka na. Hindi ka pa magaling, hindi ka pa matalino, hindi ka bagay na maging senador. Napaka-incompetent mo, Robin Padilla. Tapos, iya-assist Bato Baca, si Bato Dela Rosa. Oh. Ikaw ang kasama umalis, ha? Oh. Ikaw ang kasama umalis. Kaya dapat talaga makasuhan ka na yun sa lalong madaling panahon. Yeah. Obstruction of justice yung ginawa mo.
1: Sa akin lang, ha? Pangatlong lumpiang Shanghai ko na to.
15: Ito pala, sa gilid natin ay sumasalisay, ha?
1: So, pangatlo ko ng Shanghai to, I love you, Ate Shawi. Nag-aaway ang iyong asawa at ang iyong ex-boyfriend. Pero sana mahalin na lang natin ang Pilipinas. And kay Senator Robin Padilla, ex-convict ka nga eh, wala mong sigawan sa mga selda. Bakit ka masyado kang sensitive sa mga ganyan at hindi ka po sinigawan? Pinaulit-ulit ko, ako Gen Z ako, kami yung tinatawag mong sensitive. Sensitive na nga ako, pero noon pinakinggan ko si Senator Kiko Pangalinan, di naman yun sigaw. Tamang parliamentary procedure lang yun. At correct, sa ating mga kababayan na mahilig sa soap opera, katulad ko, nahilig ako nanonood ng soap opera, K-drama, o kaya mga Filipino drama. Alam kong mahilig tayo dyan, pero wag na tayong magpauto sa mga taong kung ano-ano ang mga pinagagagawa at pinapapaniwala sa atin. Wag na po tayong magpauto. Sa pag-ibig na lang kayo magpauto, wag na sa Senado.
15: Ay! Senator Robin, ha, kung gusto mong masigawan, punta ka dito sa With Due Respect. Makakatingin ka talaga na sigawan.
0: Yung mga machu-machu talaga, alam mo yung mga machu-machuhan na yan, sila talaga yung ano eh, balat sibuyas, at sila talaga kasi yung feeling entitled. Kaya naman machu-machuhan, kala nyo kusino, di ba? Ano, ganyan eh. Tapos, dahil sobrang taas ng entitlement nila, makanti mo lang ng konti, eh akala mo, end of the world na para sa kanila.
15: Hindi.
0: Ego. Ego talaga yung mga yan.
15: Hindi din kasi sila sanay sa isang buhay na demokrasya, di ba? Yung aktibo na may balitaktakan sa iba't ibang panig, di ba? Nagkukumbinsihan kayo sa isa't isa, no? Eh, sanay sila eh, na sila lang yung nasusunod, hindi tinatanong. Ako pinakamakapangyarihan dito, ako pinakamalaking katawan, ako pinakamacho dito, bawal akong tanungin? Pwede ba yun? Hindi po ganyan ang buhay sa isang demokrasya. Lalo pa sa isang demokratikong institusyon kagaya ng Senado, di ba?
0: Ay, nako, pinapagalitan na tayo.
2: Ang pinapaalala sa amin dito sa studio ay respetuhin daw namin ang ating time slot.
15: Okay. Comment po kayo kung gusto nyo hanggang alas 4 kami.
2: Okay. Yung bago kami magagap, maraming salamat sa Mrs. Lim Chinese Takeout. Masak po ang kanilang lumpia. Ay bahagi ito ng Maginhawa Food Community. Nasa 104 Maginhawa Suite, Quezon City.
15: Yun.
2: Ang sarap ng lumpia.
0: Ang sarap
15: ng lumpia. Chinese Takeout.
2: Sa aming pagbabalik, alamin natin kung sino ang lucky winner. Susuko na naman ako sa short comments nito ng ating may wagang ruleta. At bakit sila ang usap-usapan ngayong Linggo? Lahat yan, dito lang sa
4: With Due Respect!
15: Hanggang alas 4,
0: let's go!
5: Lamig!
7: Teka, yakapin kita.
5: Sarap ng feeling.
22: Everest Air Conditioner.
5: Han, ano ever best place mo in the world?
7: Siyempre, right here with you.
4: Aww.
22: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
23: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada. Ibabalita.
24: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
23: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
25: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
15: Yan, oo, namumulutan po
3: kami dito ng lumpia at napulutan na din po namin si Senator Bato, Senator Robin, Senator Alan Peter Kawatano, no? Pero ito pa rin po ang With Due Respect kasama ang Team Pinas. Muli ako po si Clive Arguelles.
0: Agyaman ng Unay Kabsat. Ako po si Atty. Dino De Leon.
1: And marahay na hapon sa mga Oragon. Ako po si Cheska Persia.
2: At ako naman po si Carlo Flores na nagbabasa ng requirements na hindi naman namin nasusunod. No? Sa pagbalik ng Magic Ruleto, tulad ng dati, magbibigay tayo ng comments na feeling ko mapapahaba na naman sa sino namang matatapatan ng ating mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede kayong makijoin. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radyo Patrol sa East Renta Facebook page. Ito ang
4: Magic!

0: 30 minutes kada tao sa roulette. Oy, ano yan?
1: Ano yan?
0: Nakalagay.
2: New Senate Majority.
3: Ito, may kasalanan tayo last week. Bilanggit natin na magkakaroon ng parang
1: pyramid
0: scam. Pyramid scam.
2: Parang ang pyramid scam.
3: So yung pinakasalanan nasa tuktok ko, syempre. Okay, ang bagong majority, no, na linawin nila natin. Ang tumawid lang naman dati sa from the old majority to the new majority.
2: Yung mga traitor.
3: Dalawang bilyar. Siyempre, yung kapatid ni Do Your Job, Senator Piet Cayetano.
0: Okay.
3: At siyempre, ang favorite ng lahat ng bagong Senate President pro tempore, si Senator Lauren Legarda.
2: Okay, urahin natin si Lauren Legarda. Bakit kaya naman talaga ito tumawid, no? Apart from the fact na alam naman natin na isa siyang malaking political butterfly, no? Political butterfly talaga ito si Lauren Legarda. Wala naman talagang paninindigan. Iiyak-iyak pa yan. Alam mo ang una kong political awakening?
3: Noong
2: EDSA 2, noong iiyak-iyak pa siya doon sa taas. Tapos ngayon, ikaw ang papayag na i-block yung impeachment complaint dito sa takeover na to. Huwag tayo maglokohan talagang yaan yung rason kung bakit nagkaroon ng takeover. No? Pero the reason why political butterfly naman ito, kasi syempre alam naman natin na under attack yung kanyang anak. Diba? Yung kanyang anak, 24 billion yung ano niyan, yung 24 billion yung
0: franchise.
3: Hindi na i-deliver.
2: Oo. Tapos sino yung mga iba pang Senate majority na ano, na bumoboto diyan? Meron tayong dalawa na sa majority itong si si Joel Villanueva muna. Si Joel Villanueva tsaka si Jinggoy Estrada na parehong kasangkot dito sa flood control scandal. Diba? So talaga yung mga sumama dito, tapos isama mo pa itong si Chises Cudero na isa na namang involved sa flood control scandal. No? So kung pinagsama-sama mo talaga yung mga total na ito, ang tawag dito sa Senate Majority ay doubt eh. Hindi yan Senate Majority. Anong tawag dyan?
3: Ano? Senate?
2: Sindikato.
0: Sindikato.
2: Kung ako talaga sindikato eh.
3: Kalimutan ka. Yung may issue sa Comelec? Yung declaration ng kanyang sose? Si Senator Marcoleta.
2: Nga. Sapat to si Senator Marcoleta na sa statement of contributions and expenditures niya na kinasubuhan nga natin, no? Tayo mismo ang nagkaso, hindi niya dineklara yung nag-contribute. Tinago niya talaga, no? So talagang sindikato itong new Senate Majority na walang kahihiyan sa memorya at saka sa heritage at history ng Senado.
3: Baka nakalimutan mo rin si LTG, ah?
2: Christopher Lawrence Tesoro Go. CLT Builders, ba? Billion-billion ang mga kinuhang infrastruktura. Grabe, no? Grabe itong mga Senate Majority na ito talaga mga kawatan, no? Mga kriminal, mga sindikato talaga.
3: Kasi alam mo, pero di ba,
0: kakain ako lumpia.
3: Kung iisipin naman natin, di ano naman, no? Par for the course or usual naman na mayroong mga pagpapalit ng liderato sa loob ng Senado, no? Yan naman ay na up to the Senate, to the senators, no? Na pumili ng panibago nilang liderato. Pero ang tanong kasi, anong dahilan? Para saan yung pagpapalit ng liderato sa Senado? Yan ba ay dahil may pagtatalo kayo sa mga patakaran? Yan ba ay dahil may pagtatalo kayo doon sa mga nakabinbin na batas, di ba? Hindi nyo ba gusto ang trabaho ng Senate Committee on Education, halimbawa under Senator Bam Aquino? Dapat kasi yan ang mga batayan kung bakit ka magpapalit ng liderato sa Senado. Hindi dahil mamumuliti ka kayo dahil ayaw nyong magkaroon ng isang patas at malinis na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Dino, mga sindikato daw ito, parang ganyan na nga, no? Parang yung Senado malapit ng bilibid yan, no? Ilipat na kayo yung bilibid dyan. Kasi lahat naman kayo dyan may kaso, di ba? Kung hindi man mga kasulukuyang kaso, Senator Bato, may kaso. Diba? Yung mga iba naman ay nakabinbin, malapit ng mabigyan ng mga arrest warrant, di ba? Yung mga flood control boys natin dyan, di ba? Pero convicted, di ba? Talagang grabe naman, di ba? Kung ganyan ang klase ng Senate Majority. At para kayong nagsama-sama, parang isa itong gang na naghahanda. Kasi syempre sa bilibid, kailangan may gang ka dyan, di ba? Para mag-survive ka. Parang ganyan pong itsura ng bagong Senate Majority, no? Pero ang gusto ko lang sabihin, dahil sinabi ni Dino na si Senator Lauren Legarda, yung parang isa sa mga awakening niya, EDSA 2, ne? Ako, ang gusto ko actually sabihin ay, sorry ah, babalik ako kay Senate President, Alan Peter Cayetano, kasi alam mo, nung kabataan ko, nung kami ay mga aktibong mga aktivista sa kolehiyo na nakikipaglaban para sa mas mataas na budget ng mga state universities and colleges, nakasama namin dyan, no? Si Senator Alan Peter Cayetano. Pero grabe, no? Talagang when you fall from parang fall from grace, no? Talagang dire-dire-dire-diretso yan, no? Kasi tatandaan natin, matagal na yung panahon, napakalayo na po ni Senator Alan Peter Cayetano nung naging Foreign Affairs Secretary siya, di ba? Ni Rodrigo Duterte. Yan ay pagkatapos niyang ligawan talaga. Nagbago talaga si Senator Alan Peter Cayetano noong niligawan niya na siya ay maging Vice President candidate ni Rodrigo Duterte noong 2016.
2: Wala kasama ba siya? Ambassador of Jesus Christ ba siya noon? Vice Consul pa lang.
3: Diplomat pa lang.
1: Attaché pa lang.
2: Okay.
3: Di ba? Noong Foreign Affairs Secretary siya, hindi ba siya yung pumunta sa iba't ibang bansa, pumunta sa United Nations para lokohin yung international community na walang patayan na nangyayari dito? Halos actually mapahiya siya eh, dahil yung mga foreign journalists, yung mga foreign diplomats, hindi niya masagot ng tama. Bakit, paano nyo nalalaman na yaang mga pinagpapatay nyo ay tunay na may sala, ni walang dumaan sa korte, ni walang warrant of arrest, lahat yan ay shoot to kill, di ba? Mm-hmm. Pero pinabango, di ba? Propagandist ng Rodrigo Duterte administration in the international community, Senator Alan Peter Cayetano, nung Foreign Affairs Secretary. Nung Speaker of the House ka, anong pinakamagandang legacy mo nung Speaker of the House ka, di ba? Pinasara ang ABS-CBN, isa sa pinaka-importanting media company sa ating bansa. Dahil bakit? Dahil nainis si Rodrigo Duterte, di ba? Tapos ngayon naman, nakarating kang Senate President, pwede pala yun, no? Malayo ang mararating mo, mapupuntahan mo lahat ng pinakamahalagang posisyon dito sa pamahalaan, pero habang ginagawa mo yon, talagang lalo kang nabubulok bilang isang politiko.
2: Para yung ano yata to, Foreign Affairs Secretary ng Impyerno sa Pilipinas.
3: Kaya
2: yung yata to, Ambassador of Jesus Christ, boss pa. Boss ng Ambassador, Foreign Affairs Secretary ng Impyerno sa Pilipinas ito.
3: Ako, init eh.
1: O, paano ko lang, marami pa tayo sa ruleta, ha?
3: Okay. Isa-isa niya.
1: O, sige, go ruleta!
3: Sabi ko sa inyo eh.
2: Oh, yan
3: talaga. Isa-isahin eh.
1: Ito ba din eh. Binabanggit mo kasi Clive kanina, 'di ba? Yung prangkisa ng ABS-CBN ay nawala sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Balita ko, may nilalakad din do itong si Senator Loren Legarda na prangkisa nung siya ay kongresista.
2: Siyempre.
3: Akala ko gusto niya maibalik yung picture niya doon sa Assumption College.
1: Pinaka-side view.
3: Kasi tinanggal sa parang Hall of Women of Empowerment, 'di ba? Dahil ikinahihiya na siya.
2: Ang galing ha, by the way, kailangan ko salunduhan yung Student Council. Yung Student Council, nakita ko yung statement nyo, batch 24-25. Yes. Napakatapang, isang snack.
3: Saludo.
2: Hindi porke galing sa isang institusyon, para na tayong zombie na talaga kakampi na natin, di ba? In the same manner na yung mga Mindanaon, hindi na naman talaga gusto yung mga Duterte, ang dami na may ayaw, no? Hindi porke kapwa mo assumptionista, okay, lalong-lalo na kung hindi na nire-reflect yung values. So, tandaan natin ha, ang nilakad itong si Loren, ng kongresista siya, yung prangkisa nitong si Leandro Lebiste. At si Leandro Lebiste hindi nag-deliver ng mga electricity, kaya mataas ang
1: kuryente. Shout out sa mga naro-rolling blackout ha. Paalala lang kami. Ang Lebiste dyan.
3: Diba? At saka ano eh, no? Diba? Parang grabe din yung storya ni Senator Loren na yun nga, no? Mga netizens natin, sinasabi na siya isang political butterfly, no? Fly high political butterfly, no? Dahil nga talagang napakadami niya lang nalipatang partido. Then, di ba? Tsaka, meron mga nagsasabi na isa sa mga pinaka-reasonable, no? Na mahagi ng Senado naman ay si Senator Loren Legarda, no? Na maaari naman niya na magkaroon pa ng konsensya, makinig sa rason, no? At pumahanig sa tama, no? She's one of the good guys daw in the Senate. Pero paalala lang din natin na syempre, ikaw ay good guys because you do the right thing, di ba? Kapag ang kasama mo, mga sindikato, kapag ginagawa mo ay mali, I'm not sure kung pwede pa nating sabihin Marina, you're one of the good ones in the Senate, mm-hmm. diba?
2: Oh. Tsaka panawagan natin dito kay Lore, na naalala ko nung bottom liner ako dati nung guest eh, di Tito Boy eh. Ang sabi ko noon, na sinabi ko talaga, nalulungkot ako na hindi natatakbo tong si Lore Legarlac. Sabi niya, ayaw niya na tumakbo. Mm. Kasi at that point in time, she was one of the most prolific, ha? Mm-hmm. Prolific legislators. Mm. Clean Air Act, yes. diba? Kung ano-ano, Solid Waste Management Act. Maganda yung mga batas niya noon, no? Pero parang ngayon, kung kailan patapos na ang iyong term, nabubulok ka na.
3: Mm.
2: And nakakalungkot na ang iiwanan mong heritage, legacy sa political career mo, eh kabulukan. No? So, pwede pa naman magbago, mm-hmm. pwede pa naman mag-adjust, mm-hmm. at sana gawin mo ang tama, parang awa mo na hindi na lang puro self-interest mo.
4: Yes, ayan, mas
3: para maibalik ang iyong picture, ah, sa assumption. Yes, yes, ka.
4: Sasabihin ko lang na much respect dun sa Assumption Student Council for standing up for what's right. Alam mo, dati naman, tama ka, Attorney Dino, deserve naman yung Senator Lauren Legarda to be in that Women Hall of Fame.
2: Noon.
4: Because maraming tumitingala sa kanya mga batang babae na katulad ko, lalo na nung aking kabataan, kahit bata pa naman ako. Tinitingala namin siya bilang magaling na broadcaster, bilang isang magaling na ina, bilang isang magaling na kongresista at senador. Pero ngayon, bakit mo pinapahiya ang mga kababaihan? At dito na nga pumapasok na hindi lahat ng babae ay feminista, hindi lahat ng babae ay kakampi. Kasi kung tunay kang babae na kakampi namin, iisipin mo yung pinagdadaanan ng mga nanay, ng mga lola ngayon, lalo na ngayon na kailangan natin ng energy source na pinaglaban mo at sinulong mo yung prangkisa ng anak mo, na hindi naman namin napapakinabangan, and up until now, he is not paying what he needs to pay to the sambayan ng Pilipino.
2: Wait,
4: so,
2: what?
4: Kung gusto mo maging tunay na kakampi ng mga babae, kung gusto mo maging tunay na advocate para sa ating karapatan, pagsabihan mo yung anak mo, magbayad ka ng utang mo sa Pilipinas.
2: Tama!
3: Ay! At saka, ano diba, parang ano eh, parang ang chismis eh, na loko ata
1: siya
3: kasi naisahan eh, diba? Kasi dapat daw siya yung mahihirang na bagong Senate President. Pero yung sa bagay, ang sindikato, si sindikato yun ang isa't isa. Diba?
2: Saka Lore.
3: Si sindikato siya, hindi siya yung ibinotong Senate Correct. President. So, Senator Lauren Legarda, sa Lunes, we're watching you. May kaya mo yan, di ba?
2: Oo, Loren.
3: Kaya mo yan. Tawid ko ulit pabalik.
1: Oo, so sana, dito sa New Respect, may panawagan po tayo, sana magkaroon ng history and kasaysayan na shortest stint as Senate President.
4: As Senate President.
3: Kasi parang 14 days yung record ng isang pinaka
1: maikli
3: na tenure ng Senate President, Camilo Osayas, something like that, no? Senate President, no? So, baka kaya natin na
2: itong
3: araw lang.
2: Diba? Saka Loren, naalala ko ha, itinakwil ka na ng isang mong anak.
3: Oo. Oh.
2: Diba? Tinakwil ka. Nakalagay talaga sa letter na embarrassed siya na ikaw ang ina niya.
3: Oh.
2: Mm. Oh? Eh baka naman ang tama mong gamin, make amends, gawin mo ang tama, hindi yung pinagtatanggol mo yung isang mong anak na hindi mo maintindihan kung anong pinaggagawang kalokohan sa Pilipinas.
5: No?
2: So baka, yun lang, kung gusto mo make amends doon sa sarili mong anak, at baka wag naman sanang dumating yung panahon na talagang tinakwil ka na hindi na makababalik. So kaya mo yan, tawid ulit.
4: Yes.
2: Expert ka naman doon. Hi po sa aming 3.7K viewers.
1: At parang sa inyo mga viewers, nag-go na lang sa tayo.
4: Tsaka balik ka na.
1: Tsaka tatawag po yung viewers niya kung laging brown out
3: na.
1: O sabi ko sa inyo,
4: itay-say natin yung kaisa.
1: Si Senator, Pia, do your job.
3: Pia Cayetano. Sarap ng breakfast si Senator Pia.
1: Parang tsa-tsa pa siya nun, no? Yung pinapaliwanag niya kung paano yung ano, yung...
4: With her dog.
1: Oh, di ba?
3: Siyempre, like any other palabas, di ba? Kailangan mo ng best actor, kailangan mo ng best actress, di ba? Or supporting actress, pwede, di ba? Kaya yan yung isang question natin kay Senator Pia Cayetano. Kakailanganin ba talaga na suportahan mo yung itong kahibangan ng iyong kapatid na si Senate President, no? Eh, parang questionable talaga eh. Maraming inconsistencies dun sa binibenta nyo pong istorya sa ating mga kababayan, no? Sabihin na lang natin na yung NBI nga ay nandoon sa may GSIS compound at magkadikit na magkadikit lang sa Senado. Eh, bakit po nagpaputok yung Senate security? On what authority? On what grounds? Diba? Napaka-trigger happy naman. Eh, well, nabalitaan ko din na involved daw yan dati sa tokhang din eh. Kaya naman pala, mahilig sa tanimbala. Diba? Tanim ebidensya naman pala.
1: Kala ko pa naman eh, sobrang good vibes ito ni Senator Pei, kakatapos lang mag-Hyrox nito last week. Kakatapos mag-Hyrox, ay biglang sinira ang institusyon ng Senado.
3: Eh, paalala lang sa atin. Nag-practice sa takbuhan.
1: Ayun nga. Kaya siguro na-inspired. Hindi, kaya ko, ang mahirap i-baliwala yung pagkaisipan natin, yung usapin na dalawang magkapatid nasa Senado. No, paalala lang din sa anti-political dynasty na talagang concentration ng power. Pero yung magbabago ang liderato ng isang sekto o isang chamber ng ating kongreso dahil magkakapatid.
3: Saka 24 lang yan eh.
1: Oo, yun na nga. Sa out of 24, ilan ang magkakapatid? So paalala lang. Yun lang naaalala ko doon.
2: May dalawang pambilyar doon. May dalawang kayatado. Oh, kalukuhan talaga. Ginagawa niyong family reunion tong Senado ha. Oo, di ba? Tapos yung CP niya kaya tanong, sabi niya, hindi ko nga alam na darating si Bato de la Rosa eh.
1: Oo.
2: Oh, sino pang sino niloloko mo? Diba? Sabihin mo yan, diba? Sabihin mo yan siguro sa mga ano kayang maniwala at maniwala doon sa mga pagsisinungaling ng kapatid mo. Pero granted, hindi mo alam na darating si Bato de la Rosa. Itinago sa'yo ng sarili mong kapatid.

0: Balik.
1: Si Mateo.
2: Oh, bakit magkasama yan? Senator Tito Soto and Senator Erwin Tulfo.
1: Yun. Okay. Bakit nga ba tala sa Roneta?
3: Kasi nga itong dalawa, ito lang paalala natin, no? Itong dalawang senado na to, no? Kasi sila'y palabas ng senado, kinuyog ang kanilang mga sasakyan. Yung araw na yan, no? Doon kayo nagtataka, no? Ang dami-daming pulis nung araw na yun, inayaan lang na makuyog sila. Ito yung mga senador ng Republika, no? Kung hindi nila nire-respeto yung tao, respetuhin nila yung posisyon, no? May pagiging kapwa-tao na lang.
0: Ito yung mga senador, ha? By the way, na walang warrant to pares, ha?
3: Walang warrant to pares,
0: bakit sila yung kinukuyog, no?
3: And yun na lang din ang hugot ko doon, no? Anong klaseng leaders o mga taong tinitingala natin na nag-i-incite ng violence?
2: Yes.
3: Imbis na kaya tayo nagtitipon sa isang lugar para ipapahayag ang ating mga salooban at mga opinion sa mga taong nasa kapangyarihan. Yung mga nagpo-protesto, nandun kayo sa Senado nung araw na yun.
0: Diba? Rowdy, ang babastos.
3: At ang panawagan lagi, diba? Na yung inyong kalooban at yung mga panawagan sa pamahalan ang kinakalampag. Hindi yung mga sasakyan.
0: Diba? Sabi ng mga ano, ibang meron kasi mga dumating na nagrarally doon sa harapan ng Senado, no? Nung the day before we came, ang sinasabi daw, yung mga Duterte supporters nandudura. Kinukuha yung ano nila. Mga placards nila. Nung nandun ako, may nambato pa ng water bottle.
1: Oh.
0: Kahit na hindi ginagawa sa kanila yun, ha? So, ang ibig sabihin talaga, ang talagang ini-encourage itong mga Duterte at saka yung mga nai-inspire nila, mga bayulente, mga bastos, mga walang modo. Alam mo, dapat di tinotolerate ang mga kapulisan yan. Dapat yung mga yan inaaresto. Sila dapat ang arestuhin kasi krimen yung ginagawa nila, eh. Nandudura, nakukuha ng mga placards, no? Mga kriminal, no? Katulad ng mga sinusuportahan nila. So sa akin, nananawagan sa mga polis, itong si Senator Tito Soto, diba? Tsaka si Senator Erwin Tulfo, eh, dapat siguraduhin na ligtas sila.
2: Yes.
0: At dapat arestuhin yung mga bastos at walang modo ng mga supporters dyan sa Senado kung nanggugulo sila. Kung hindi, allow
3: them. Lang.
0: Yeah. Allow them.
3: Hindi ba nga nag-live pa nga si Senator Bato na sabi, dumugin daw ang Senado?
1: Oh.
3: Yung klase ng paghamon na ginagawa nila sa mga followers nila. Gamitin ang dahas.
1: I have much respect for Senator Tito Soto. Grabe din yung kanyang paninindigan bilang Senate President, no? Lalo na sa usapin ng impeachment, no? Also with Senator Erwin Tulfo, no? Pero ako tingin ko, kaya naman nila na tanggapin muna pansamantala na may protesta sa labas ng Senado, no? I think mahalaga na yung ating mga kapulisan talaga nag-exercise ng maximum restraint, no? Dahil karapatan naman po ng mga mamamayan kay maka Duterte, kay maka anti Duterte na magprotesta po diyan sa Senado, 'di ba? Dahil lahat naman po tayo ay may karapatan na magpahayag ng ating saloobin sa pamahalaan. But of syempre, no, pinapanawagan natin doon sa mga nagpo-protesta na wag naman po kayong manakit ng lalo na ng iba pang mga nagpo-protesta, no? Tapos, trabaho syempre ng Senate Security na ayusin, i-coordinate, di ba? Na paglalabas ang mga senador, syempre, kailangan nilang protektahan. Kaya ang tanong ay, yung bagong in-install na Senate Security, saan ba yan magaling? Hindi maprotektahan yung mga senador, tas nakikipagbarilan sa NBI agents.
3: Baka noong panahon na
1: palabas questionable,
3: sila. Baka noong palabas sila, eh. Baka nagre-rehearsal na.
1: Ayan.
3: Kung kanilang eksenado.
1: Kakasunod
3: yan, eh.
1: Yung actual na trabaho nyo po, hindi nyo talaga nagagawa, no? Pero ang panawagan ko kay Senator Tito Soto, Senator Erwin Tulfo, no? Okay lang yan, no? Maximum restraint, no? Makipag-coordinate sa Senate Security para po kayo ay maprotektahan na makapaglabas-masok sa Senate premises. Dahil syempre, trabaho nyo naman maka-attend dyan sa mga session sa Senate.
0: Binibrin ako dyan kay Senate President Tito Soto, ha? Siya raw mismo nagda-drive.
3: Oh, wala.
0: Bira mo driver. Siya bodyguard nung ginuno siya at dinumog siya nitong mga supporters ni Bato de la Rosa.
1: Oh, oh.
0: Wala siyang bodyguard. Yeah. Siya mismo nagda-drive.
3: Oh, 4,000 na daw yung nanonood.
1: Ang naiisip ko nga, eh.
2: 4,000?
3: Mga 4,000 po na tayo. Guro lang, eh. Next
2: time, guro lang. At ang
3: diba? Si Mao Alpaska.
0: Senate Sergeant at Arms, yes. Chief Mao Alpaska.
3: Recently suspended, by the way.
0: Ng ombudsman.
1: Yes.
2: Mao Alpaska.
0: Preventive suspension yan para makapag-imbestiga talaga. At inamin itong si Alpaska na siyang una nagpaputok, ha. Tapos, ang total na paputok ng bala doon ay 32.
1: Oh. Pakadami, ha?
3: Warning shot ba yan?
0: Nina, ano na yan, eh. Deliberate attempt na yan to actually
3: kill somebody. At mga high-powered na mga

0: sa mahahabang baril. Oo.
1: Tsaka yun nga, sabi ko, bakit mo pababain yung armas nung law enforcement? Bakit law enforcement ang pwede magsabi sa'yo na ibababa yung baril mo?
2: Ewan ko lang, from attack.
3: Hindi naman law enforcement ang Senate Security eh.
1: Hindi naman, ah. Security nga eh. Diba, Sergeant at Arms ka nga eh.
3: Isipin nyo naman yung president na yung mga security po ng mga buildings, halimbawa ng mga malls, ibang establishment, kung meron man, diba, na pag-aaresto, meron mang insidente ng ganyan, eh makikipagbarilan sa law enforcement agency. Oo, diba? Sila pa yung unang magpa-fire ng warning shot.
2: Correct.
3: Tama po ba yan? Hindi.
2: Hindi ba dapat kung susundin natin ang patakaran ay ang poprotektahan mo yung physical ng mga senador sa kanilang mga spasyo. Hindi kung may ganyan, hindi patawag mo yung PNP. Diba, law enforcement, nasaan yung mga tao? Hindi nga alam ni Senator Al Pierre Cayetano kung nasaan si Sergeant at Arms. Eh. Yes. Tinabi niya yan sa live. Hindi sila magkausap.
1: Tsaka guys, may warrant.
3: May warrant.
1: Hindi mo pwede pigilan yung pag-enforce ng warrant just because nasa loob ng Senado. Diba? Ang parliamentary immunity ng isang senador, 6 years and below lang na mga kaso. Ang crimes against humanity, reclusion perpetua, 40 years, 20 years, minimum. So ano pinagsasabi nitong Sergeant at Arms sa parang hindi pwede hulihin yung Senado? Tsaka yung nakipagpaprotective custody pa itong mga senador. So hindi dapat obligasyon ng isang Senate Sergeant at Arms na sundin ang utos ng Senate President if it is an unlawful order. Hindi pwedeng sundin dahil criminally liable ka. Ako talaga, aplas ka.
3: Kung kasama siya sa scriptwriters.
1: Yun na nga. Mista nga eh. Di ba ito kina Rose? Kaya nga siya yung nagpapotok ng mga baril na yun eh. Tsaka bakit? Sabi niya, nagpakilala. Sabi niya, ganito. Sabi niya, tawang-tawang nga ako doon sa interview niya dito kay Mel Chanko eh. Ang sabi niya, sino kayo? NBI po kami. Bakit kayo may mga dalang baril? NBI nga eh.
2: Galing-galing!
1: NBI nga eh. Bakit kayo may dalang baril? Ibaba niyo yung baril nyo. Sino ka para ipababa? Tapos, nagpaputok na agad ng baril.
2: Pinakpulbura din ah.
1: NBI ah. Nagpakilala sa'yo na NBI. Direct assault talaga yan.
2: So ano ba dapat ang ginawa? Nagpakilala ng NBI? Ano dapat ginawa?
1: Bakit kayo nandito? Okay, patingin ako ng papel. Diba? Pag may warrant o pares, cooperate. Ang duty ng Sergeant at Arms, pag may warrant o pares na pinapakita, cooperate. Hindi paputukan ng baril. Pinaputukan mo kasama mo sa gobyerno. Sino pa pinaputukan mo? Law enforcement agency, 32 na bala. No? Talagang limpak na kaso ang kailangan.
3: At saka isa sa mga huling nakausap o nakakita, bumisita sa kwarto ni Senator Bato Dela Rosa ay itong
1: 5 minutes before umalis.
3: Itong Sergeant of Arms ha, bago itinakas, di ba? Baka yan naman pala kapag pagtatakas ng senador na pugante sa batas, nakikipag-coordinate
1: ay, last
3: ka.
1: Na pala.
3: Pero kung law enforcement agency, ay makikipagbarilan ka.
1: Huwag natin kalimutan.
2: Oh. Sino?
1: Ang sabi ni Jinggoy Estrada.
3: Ano sabi? Ay,
1: itago ang CCTV. Itago ang CCTV. Itago ang CCTV. Itago nga dito si Aplaska.
2: Ayaw nga
1: doon. Naniniwala diba? Wala nga daw. Wala nga ng CCTV. Naniniwala kayo. Lahat ng gobyo dyan sa Senado may CCTV.
3: Bakit naman ayaw ni Senator Jinggoy na makita yung putukan? Ba't na tinatago yung CCTV?
2: Hindi natin alam.

0: tacones.
1: Ay, sí, sí, sí, Miguel.
0: Hoy lo
2: hacen. Sí, zapato.
0: Ako nga nga ako kay...
3: Gusto ko magkumanda t-shirt eh! Baka hindi na
0: ako! SILG, Don Vic Remulla. Salamat po kay Ika-Ika kayo pumunta kayo sa Senado.
3: Oh, nung wala na si Bato.
0: Nung wala na si Bato at tapos na ang putukan.
1: Kain lang ata eh.
0: Nilinaw niya man niya na pumunta siya doon para hindi arestuhin si Senator Bato. Ano masasabi mo doon?
4: At protektahan daw. Protektahan yung ugahanti na may warrant of arrest. At pinaalis mo nga. Ang sabi mo, meron kang 10,000 pulis.
0: Ready.
4: Asaan yun? Asaan yun? Talaga na, ako ha, sorry ha, pasensya na sa term na gagamitin ko, pero talagang noong mga oras na ito, inutil ang tingin ko dito kay John Vic Remulla. You're dragging the Marcos administration down. Embarrassment ka talaga sa law enforcement, no? So sa akin ha, kung meron ka pang kahihiyan, mag-resign ka na. John Vic Remulla.
3: Ay, ganun. Ako naman, very disappointing talaga, no, na hindi nagawa ng paraan na una, nakabalik sa loob ng Senado si Senator Bato de la Rosa, ha, kahit meron naman na arrest warrant, no?
1: Tama.
3: Pangalawa, nandyan na sa Senado, nakawala pa. Ay, Diyos ko naman po, ano pong klaseng ano pong klaseng liderato yan sa ating kapulisan at sa DILG, no? Kaya bagamat, no, napakalaki po yung responsibilidad ng buong Senado, ng liderato ng Senado, lalo na po ni Senate President Alan Peter Cayetano sa pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa, secondary po ang nagtatanong din, no, at ang responsibilidad din ay nasa inyo po, no? Secretary John Vic Remulla.
1: Tama.
4: Okay. So,
1: yan na nga. Secretary John Vic Remulla, sayang naman ang iyong malaking katawan kung wala naman mga nahuhuli. So, sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang impeachment complaint laban kay Vice President. Dito lang yan sa
5: With Due Respect!
0: Tatlong linggo na kami sa Senate.
1: Four times.

0: Channel 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito sa Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos.
1: Pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
2: Lamig!
3: Tika, yakapin kita.
2: Sarap ng feeling.
4: Everest Air Conditioner.
2: Han, ano ever best place mo in the world?
3: Siyempre, right here with you.
2: Aww.
4: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
5: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada. Ibabalita.
6: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
5: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: Welcome back to Pure Respect, kasama ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang magkoconvene na bukas ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
1: Naninindigan si disgraced Senate President Alan Peter Cahuatano na walang dahilan para hindi mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court at iginiit na walang babaguhin sa rules ng Senado kaugnay ng impeachment trial. Pero hindi ako naniniwala kay Alan Peter.
2: Ayan, nakatakda ding dumalo sa paglilitis ang 11 miyembro ng House Prosecution Team. Pero para kay House Prosecution Member Laila De Lima, hindi dapat lumahok si Senator Ronald De La Rosa sa impeachment trial dahil may kinakaharap itong arrest warrant mula sa International Criminal Court or ICC.
3: Isa pa palang problema ko kay Senate President Alan Peter Cahuatano, ay collected din niya ng Pokemon cards, bumibili yan sa scalper, kaya ang hirap mangolekta ng Pokemon cards ngayon. Grabe! Pati yun eh. Saan kaya inaayos ko rin ng Senado ang kalendaryo kaugnay sa impeachment trial ni VP Sara? Pero ang tanong, may mangyayari ba sa paglilitis lalo't mayorya na ang mga senador na kaalyado at taga-suporta ng pamilyang Duterte? Boboto ba ang mga senador batis sa ebidensya o iba pa? Sasagutin natin yan dito lang sa...
2: Balat
3: Sibuyas!
4: Balat Sibuyas pala!
5: Bawal ang bigon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
0: Segment ko
2: nga pala ito.
3: Nananawagan po ako sa Senate Sergeant of Arms. Warning shot.
0: Warning shot. Sige, pag-usapan natin ha. Tandaan natin na bag, every time na may nangyayari na change in leadership, hindi naman yan nangyayari na biglaan na lang. Lagi mo yan titingnan yung konteksto. At wala namang ibang rason kung hindi itong nagbobotohan ng mga oras na yon yung kamera na nakakuha ng 257 votes.
3: Ilang percento yan ng mga 70?
1: More than 80%.
0: More than two-thirds ng kamera ang tingin hindi na dapat manatili sa pwesto itong si Sara Duterte. Bakit nga ba? Kita naman natin yung ebidensya, yung AMLC report no, na billion ang labas-pasok na pera sa bank account ni Sara Duterte. Nakita natin na pinababalik ang 400 plus million ng personal kay Sara Duterte. So, magnanakaw, indaylustay ang tingin ng mga tao.
3: Nagpayaman
0: sa poder. Talagang expert na ito sa pangungulimbat ng intelligence fund. At sinabi doon sa kanyang SALN, zero ang cash. Ngayon, kung hindi yan marebat, makikita talaga natin na talagang papunta dapat ito sa conviction. Diba? Pero, nangyari nga itong change in leadership ng Senado. Sa tingin nyo ba, Cleve, Carlo, Persia, Cheska, tingin nyo ba na pinagkakatiwalaan nyo ng magiging presiding officer itong si Alan Peter Cahuatano at yung majority ngayon, tingin nyo ba gagawin ng kanilang trabaho na makinig dapat sa ebidensya and that trial shall proceed forthwith? Ano tingin mo, Cheska?
2: Yes, Persia. Thank you, Attorney Dino. Siyempre naman, naniniwala tayo sa due process at siyempre with due respect kay Vice President Sara Duterte. Pero sana harapin mo na ngayon at siyempre sana sa itong letter na invitation ni APC sa kanyang mga senators na co-members ng impeachment court na kahit a-attend kayo, naka-robe man kayo doon, pero sana gawin niyo yung tama. Hindi lang yung magpapalabas lang kayo na ginagawa niyo yung duty niyo sa saligang batas, pero yung desisyonan niyo talaga kung ano yung nakabatay sa ebidensya at kung ano yung karapat dapat na makuhang hustisya ng mga Pinoy sa proseso na ito. Dahil ninakawan tayo, dahil pinagsinungalingan tayo, dahil... Okay, iba pala yung sasabihin ko na tungkol sa tatay. Pero ayun na, si Vice President Sara Duterte, batay sa ebidensya at sa kanilang pag-iimbestiga, may ginawa talaga siyang pagkakamali sa kanyang posisyon bilang Vice President ng Republika natin at bilang Secretary ng Department of Education.
6: Correct!
1: Alam mo Dino, hindi naman unang beses na nagkaroon ng kudeta sa Senado bago mag-umpisa ang isang impeachment trial. Nangyari din yan sa impeachment trial ni President Joseph Estrada. No? Mm-hmm. Sinipa nila bilang Senate President si Franklin Drilon, di ba? Mm-hmm. Ipinalit ang iba no, dahil papasok ng mga alyado ni ERA, papasok yung impeachment trial. Pero kahit pa, mayorya ng mga nasa Senado noon ay kakampi ni Erap Estrada. Kaya nga, hindi nabuksan, di ba? Yung envelope na napakahalagang ebidensya. Eh, anong nangyari? Di ba? Nagalit ang taong bayan. So I think ina-expect natin sa bagong liderato ng Senado na lalaruin at lalaruin nila yung impeachment.
4: Una,
1: hindi pa tayo nakakasiguro kung gagawin talaga nila yung paglilitis kagaya ng iniutos ng saligang batas. Sabi ni Alan Peter Cayetano, ready na sila sa Lunes, may impeachment court na yan, pero sino ba kasi naniniwala sa kanya? Ilang beses niya ding sinabi na hindi yan ang definition ng forthwith, di ba? Sabi niya, ang forthwith, iba daw ang definition, hindi daw immediate, hindi daw agad-agad. Ngayon naman, sabi niya, agad-agad. Eh, pwede po magbago yung isip niya, batay sa kung ano pong pagkagising niya sa araw na yun. Eh, hindi po yan katiwa-tiwala, no? Ikalawa, kung bubuksan man nila ang impeachment court, ibang usapin pa kung patas at malinis yung igagawin nilang isang paglilitis. Ang patas at malinis ay dapat impartial sila bilang senator judges. Hindi dapat pampolitikang interes, hindi dapat political loyalties ang maging batayan sa pag-assess nila, pag-evaluate nila ng ebidensya laban kay VP Sara Duterte. At in fact, yan ang kinakatakot nila. Alam mo, dun sa kamera, di ba? Hindi naman sigurado na magkakaroon ulit ng impeachment si VP Sara. Pero nung nakita ng mga bahagi ng kamera na grabe yung ebidensya at walang maitapat dyan sina VP Sara, wala silang choice kundi bumoto ulit para i-impeach siya. Kahit tinatakot, kahit sinisindak ni VP Sara at ginagamit na magiging presidente daw siya sa 2028 para hindi bumoto yung mga nasa kamera. Yan din yung kinakatakot nila sa Senado. Na bagamat marami silang aliado dyan, yung mga Duterte sa Senado, pag nagbukas ang impeachment court at nailatag ang ebidensya, walang magiging choice ang mga senador kundi bumoto ng convict kay VP Sara dahil kita sa ebidensyang nagpayaman siya gamit ang pera ng bayan at hindi maipaliwanag ang yaman na yan. Nag-knockout ng confidential at intelligence funds, pinagbantaan ang buhay ng pangulo at iba pang opisyal sa ating pamahalaan.
3: Ako, simple lang naman kung handang-handa naman talaga sa bloodbath ang ating vice president at ready naman siya sa depensa niya, bakit hindi na lang natin ipagpatuloy nang mawakasan na with finality ang issue na ito?
0: Yeah, tama. I-dismiss daw ha. I-dismiss daw ang gagawin.
1: I-dismiss?
0: Magko-convene as an impeachment court tapos i-dismiss nila based on the pleadings. Kasi ayaw nila ng trial. Takot sila sa trial. No? So i-dismiss raw ito sa Balang Madrid panahon. Kaya sa ako, nananawagan ako sa taong bayan, bantayan ng Senado. Ilo-launch ng team pinas ang Bantay Senado.
1: Bantay Senado.
0: Bantay Senado. We will keep you posted kung ano yung mga aktibidades natin dito sa Bantay Senado.
1: Tsaka baka di sila makalabas dyan sa Senado. Anong i-dismiss?
2: Ay, dadagdag lang ako dahil sa napapansin ko sa Facebook, nagkakaroon ng cognitive dissonance yung mga DDS. Ang mga DDS, galit yan kay APC dahil nga hindi natupad yung pangakong 10,000 pesos. At dahil sa Caldero issue na dati pa nung seedings natin. Galit yung mga DDS kay Alan Peter Cayetano, pero dahil sa loyalty nila sa Duterte family, pinagtatanggol nila ngayon si Alan Peter Cayetano. Natutuwa sila na finally napalitan na yung Senate Majority kasi may way na para makalusot itong kanilang ang kanilang iniidolo sa impeachment court. So, ano ba tayo? Kinakalimutan natin yung prinsipyo natin at yung galit natin porket may loyalty tayo sa isang pamilya. Huwag ganun.
1: Okay, ngayon naman, mag-extend po kami na isang oras pa ba? Babasahin na natin ang inyong komento dahil napakadami niyo pong sumama sa amin ngayong hapon sa ating talakayan. At syempre, bilang mga judger, magdidesisyon kami if we will either
6: take it or leave it.
5: Take it or cleave it.
0: Okay. Wala na patumpak-tumpak pa.
3: Sige, sabi ni Vanessa Torres, 1129,
1: wait lang, teka lang.
0: Go.
3: Akala ko fourth win
1: Wala pa.
3: I believe Lenny's capability in governance, transparency, and strengthening institutions. Gusto ko ng leader who focus on systems, long-term governance, and accountability. Take it or cleave it.
0: Thank you. VP Lenny, baka naman. Sabi ni Leilani Santa Ana, and the winners are actor, Bato, actress, Ivy, director, Alan, scriptwriter, Robin, supporting, Osaa, movie title, Run, Bato, Run.
2: Run, Dino, Run.
3: Ang pangit ng palabas
4: Damdagandaan niyo naman.
1: Leave it na lang din ako kasi eh dinamay niyo po yung mga mamamahayag diyan sa Senado. Ako yung alam-alam. Inilagay niyo sa alanganin yung mga buhay nila.
4: Kinuha nga eh. Oh, game. Sabi ni Arnel Magno, D70. Ganda ng program niyo. Very informative. Tama yan para mamulat ang mga Pilipino na ginagawang santo ang mga Duterte.
1: Ayan, happy Sunday. Sana po nagsimba kayo para hindi po iba ang sinasamba nyo.
0: Okay. Salamat. Okay, yung dalawang mananalo.
1: Ako gusto ko si ano eh.
0: Gusto ko si Leilani.
1: Ako din. Oh,
4: sige, okay. Galing Leilani. Leilani, congratulations. Ilang winner? Dalawa.
0: Dalawa.
4: Si ano, si Arnel o si...
0: Siyempre, gusto ko si Vanessa.
4: Vanessa na lang.
0: I believe in Lenny. Yay! Yes!
4: Okay, congratulations.
0: Congratulations. Para reklamo ka pa.
4: Oh, wait. Yeah. Oh,
0: may winner last week.
4: Giancarlo Moreno. Hello, PRT. With due respect, Mag.
0: Salamat.
4: Gusto rin sabihin sa paboritong panorin, with due respect, sobrang informative, funny ng comments. Regards po kay Prof.
1: Steve.
4: Attorney Dino, Carlos, Sabrina, Cheska, Richard, at sa staff ng show. Sana magtagal pa ang with due respect.
0: Ayun, yay!
1: Kung lucky mo kami overtime, hindi na magtatagal.
4: O, diba? Nawala po yung prompter ko. Nako, mahaba at naging malaman na naman ang usapan natin, pero laging pinapaalala ng grupo naming Team Pinas na iba-iba man ang ating mga political persuasions, iisa lang ang Pilipinas at isa lang ang dapat nating mahalin, ang ating bayan. Kaya panoorin nyo ang video na ito.

0: Li va se di no?
1: Se di no.
0: E li che ha
2: la pelle io di
0: no. Oh. Ah, toy ni Dino, bago may blow yung candle, ano yung wish mo?
2: Na-wish natin lahat lagi, di ba?
3: Yes. Okay. Oh. Na, sana.
0: Oo. Oh.
3: Ang dami kong gusto i-wish kayo. Sana po yung mga ano good governance sa Pilipinas.
0: Okay.
3: Sana mawala na po yung mga ano mga kampon ng kadiliman.
4: Yes.
3: Oh, at kasamaan. Okay?
4: Oh, that's it. Yeah. May isang ganun naman.
0: Okay. Happy birthday, Atty. Melina. Diyan na naman po nagtatapos ang isa't kalahati plus more na oras ng Bagdagulan at malamang talakayan natin sa iba't ibang issues sa Pilipinas.
3: Sa mga nagtatanong po, ako po ay 30 years old. Maraming salamat po sa lahat na nakikibite check at nakikidip dive ngayong hapon.
4: Ayan na nga, na-overtime na tayo kaya alam kong bitin na bitin tayo pero wag po kayong mag-alala dahil makakasama niyo po ulit kami sa susunod na linggo at mag-run, Dino run ulit tayo.
0: Sunod nyo naman mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, FMR Regional Stations at PRTV ang programang Connect Ka Dyan kasama sina Franco Reyes at Doc Luisa. Happy birthday, Dino De Leon!
4: Yes!
0: Happy birthday! Sa pagsama dito sa With Due Respect, ikaw ang pinaka-pinaka funny at smart na host ng WDR.
3: Sabi.
0: Ayan, tandaan, linggo-linggo, wala pong personalan. Dito lang yan sa
3: With Due Respect! With Due Respect!
5: You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of light, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
8: 93.1 FM Radio Cebu, Cavite, mauna ni.
6: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
8: 93.1 FM Radio Cebu, Cavite, mauna ni.
6: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Nakanganak hindi sa lahat ng pangangailangan pang kalusugan. Tumutulong sa mga kabarangay niya. Maraming buhay ang nasasagip sa pamamagitan niya.
0: Sama-sama tayo.

0: Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saanman sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Iranian team hook sa pagbebenta ng higit 18 bilyong halaga ng Peking gold bars. Truck, inararo ang pampasaherong bus at kainan sa Nueva Ecija. 2 patay, 6 sugatan. Solicitor General, hiniling sa Korte Suprema na ibasura ang hiling na TRO ni Senador Ronald De La Rosa na harangin ang kanyang ICC arrest warrant. Ilang grupo nanawagang itigil ang drama sa politika sa Senado at mapatalsik si Senate President Alan Peter Cayetano. Bagong abogado ni dating Pangulong Duterte, hiniling sa ICC na ipasuri muli ang kalusugan ng kanyang kliyente bago gumulong ang paglilitis. At America's Got Talent winner Jessica Sanchez, nakipagsabayan sa mapusong kantahan at piritan sa OPM icons sa kanyang homecoming concert.
1: Pamilya, ipinababasura ng Solicitor General sa Korte Suprema ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na maglabas ng temporary restraining order sa pagsisilbi ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanya. Ayon sa SolGen, dapat arestuhin si de la Rosa na umaktong pugante. Hindi na rin umano kailangan ng warrant of arrest mula sa isang korte sa Pilipinas para maisilbi ang warrant mula ICC. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
3: Sa binitiwang pahayag mismo noon ni Senador Ronald Bato de la Rosa tungkol sa mga target ng drug war na nanlaban, sinimula ng Office of the Solicitor General ang kanilang 83 pahinang komento kaugnay ng hiling ni de la Rosa na ipahinto ng Korte Suprema ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa kanya. Sa paunang pahayag, sinabi ng SolGen na ang mga ginawa ni de la Rosa ay pagyurak na isang makapangyarihang opisyal sa rule of law. Bigorin anila si Bato na gampanan ng kanyang tungkulin bilang isang senador. Pagdiin ng SolGen, sa ilalim ng konstitusyon, walang sinumang individual na pwedeng ilagay ang kanyang sarili ng nakahigit sa batas dahil lamang hindi siya sumasang-ayon dito. At ang ganitong gawain ay pambabastos sa mga institusyon. Isang kabalintunaan anila ang ginawa ni de la Rosa na pagtatago sa batas, habang ang mga biktima ng Oplan Tokhang ay ni hindi nabigyan ng pagkakataon na maipagtanggol ang sarili at dumaan sa tamang proseso. Kaya naman iginiit ng SolGen na may kapangyarihan ang pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng ehekutibo na isilbi ang warrant laban kay de la Rosa sa Visa na Republic Act 9851. Hindi na kailangan anila ng warrant of arrest mula sa isang korte sa Pilipinas para maisilbi ang warrant mula sa ICC. Kailangan pa rin anila makipagtulungan ng Pilipinas sa ICC kahit hindi na tayo miyembro nito. May visa pa rin kasi ang Rome Statute para sa mga krimeng nangyari ng miyembro pa ng ICC ang bansa. Dagdag pa ng SolGen, ang ginawang pagtakas ni de la Rosa sa pag-aresto sa kanya ay pagpapakita na isa na siyang pugante. At ang isang pugante nagtatago sa batas ay walang karapatang humingi ng tulong o proteksyon mula sa korte hanggang hindi siya sumusuko. Bukod dito, nilinaw ng OSG na ang pagsuko sa ICC ay hindi extradition. Sinabi rin ng OSG na wala namang patunay na nanganganib ang kalayaan ni de la Rosa at nakakapasok at nakakaboto pa siya sa Senado. Sa huli, sinabi ng SolGen na dapat ibasura ng Korte Suprema ang hiling ni de la Rosa na ipahinto ang pagpapaaresto sa kanya dahil wala itong merito. Mayroong 72 oras ang kapo ni de la Rosa para maghain ng kanilang sagot. Pagkatapos nito, magdedesisyon na ang Korte Suprema kaugnay ng hiling ni de la Rosa na harangan ang pag-aresto sa kanya. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
1: Sa bisperas ng pagkoconvene ng Senado bilang impeachment court, nanawagan ang ilang grupo para sa mabilis na paglilitis at pagbaba ng hatol kay Vice President Sara Duterte. Giit naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, hindi impeachment ang dahilan ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Nagbabalik, Jervis Manahan.
3: Nagtipon-tipon ang mga civil society group sa pangunguna ng Tindig Pilipinas sa EDSA Shrine ngayong Linggo. Nanawagan silang itigil na ang drama sa politika, pabilisin ang paglilitis at hatulan na si Vice President Sara Duterte. Iginit din nilang dapat ng patalsikin si Senate President Alan Peter Cayetano. Pagkatapos ng pagkilos, isang misa ang idinao sa EDSA Shrine. Dinaluhan ito ng ilang House Impeachment Prosecutor, kabilang sina ML Partidist Representative Laila De Lima at Manila Representative Joel Chua. Ginawa ito isang araw bago magpulong ang Senado bilang impeachment court ngayong Lunes, May 18.
4: At pinag-usapan natin sa pitong yan.
3: Sa isang Facebook live video, iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi maantala ang proseso ng impeachment.
4: Yung order na nasa order of business sa Monday, ang articles of impeachment at magko-convene na tayo bilang impeachment court. So ulitin ko lang po ha, clarification number one. Walang delay. In fact, sa Monday, magko-convene na yung impeachment court.
3: Ayon kay Cayetano, isa sa mga unang gagawin ng Senado bilang impeachment court ang

0: crisis, crisis po sa energy, crisis po sa trust sa gobyerno.
1: Tingin naman ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, malakas ang kaso ng impeachment laban sa bise. Lalo 257 sa 318 o 80% ng mga miyembro ng Kamara ang bumoto para i-impeach o kasuhan ang pangalawang pangulo. Mas marami ito kumpara sa 250 ng mga kongresistang sumang-ayon sa impeachment niya noong nakaraang taon.
2: Even within the strongest bailiwicks of the Vice President and the Dutertes within Mindanao, within Cebu, within Visayas, hindi po ito nag-turn out for the Vice President.
1: Sa 50 kongresista mula sa Visayas, 43 o 86% ang bumoto pabor sa impeachment. Habang sa 61 mambabatas mula sa Mindanao, 41 o 67% ang sumang-ayong litisin ng bise. Naniniwala ang panel of prosecutors na mas maraming kongresista ang sumang-ayon sa impeachment ngayong taon dahil mas mabigat anila ang ebidensya laban sa pangalawang pangulo. Sa ngayon ay handa na ang 11 prosecutor para sa paglilitis.
3: Possible.
1: Wala pang pahayag ang kampo ng pangalawang pangulo kaugnay ng pagsisimula ng impeachment trial. Pero nauna na nilang sinabi na handa sila sa gagawing paglilitis. Jervis Manahal, EBS-CBN News.
4: Arestado ang isang Iranian matapos magbenta ng Peking gold bars sa halagang mahigit 18 million pesos. Ang mga biktima ng suspect, mga kaibigan niya rin Iranian. Nagpapatrol, Liza Aquino.
5: Mahigit 18 milyong pisong cash ang nilapag sa mesa ng mga Iranian na ito, kapalit sana ng bloke-bloking gold bars na bibili nila sa kapwa Iranian. Ayon sa Makati PNP, ibinaba ng suspect ang mga pera sa isang sasakyan at saka naman niya kinuha ang mga binibentang gold bars para iakyat ulit sa condo unit kung saan gagawin ang transaksyon nitong Biyernes ng gabi. Nagsagawa ng testing ang mga biktima pero laking gulat nila nang lumabas sa test na peke pala ang mga gold bars. Sa puntong ito, sinubukan umanong bumunot ng baril at tumakas ang suspect pero napigilan siya ng dalawang biktima. Agad rumesponde ang Makati Police matapos makatanggap ng tawag hinggil sa nangyaring kaguluhan kaya't naaresto ang dayuhan.
6: Sa interview ko sa mga complainant, magkakaibigan sila kung magbebenta ng gold bars which is nagkaroon ng payout cash for their 18 million.
7: So, how much is it?
6: 18 million pesos. So, ito nga, dahil sa tiwala, ang nangyari, binaba muna ni the suspect yung pera and then dinala yung gold bars, tapos nag-transact sila. So, during transaction, nalaman itong mga complainant natin, was fake.
5: Nakumpiska mula sa suspect ang 60 bloke ng gold bars, mga peking dokumento at isang 9mm na baril na kargado ng bala. Pero hindi nabawi ang pera dahil naitakas sa umano ito ng isang kasabwat ng suspect. Sa investigasyon, lampas dekada ng magkakaibigan at magkatransaksyon ng mga suspect at biktima. Nagbebenta rin umano ng mga luxury watches ang suspect at pawang mga temporary resident sa bansa ang mga dayuhan. Patuloy naman ang follow-up operation ng pulisya para mabawi ang mga nanakaw na pera. Pareho namang tumangging magbigay ng pahayag ang complainant at ang suspect sa insidente. Dinala na nga dito sa Makati City Police ang dayuhan na nahaharap sa patong-patong na reklamo grave coercion, grave threats, swindling at illegal possession of firearms and ammunition. Liza Aquino, EBS-CBN News.
4: 2 ang patay at 6 ang sugatan matapos araruhin ng isang trailer truck ang pampasaherong bus sa San Jose City, Nueva Ecija, Biyernes ng gabi. Sa investigasyon, naka-stopover ang bus sa isang restaurant nang bigla umanong sumalpok ang truck na may kargang mais. Nawalan umano ng kontrol ang driver ng truck kaya lumagpas ito sa linya bago bumangga sa bus at tumama sa kainan. Kabilang sa mga nasawi ang may-ari ng restaurant at 14-anyos na dalagitang pasahero ng bus. Sugatan din ang ilang pasahero ng bus na kumakain sa restaurant. Nasa kustodiya na ng San Jose City Police Station ang driver ng trailer truck. Naharap siya sa mga kasong reckless imprudence resulting in double homicide, multiple physical injuries at damage to property na isasampa laban sa suspect. Pasintabi po sa maselang balitang ito, nasawi ang 3 taong gulang na lalaki.

at pagmamaltrato ng sariling lolo sa Pozo Rubio, Pangasinan. Ayon sa mga otoridad, ikinuwento ng lola ng bata na binugbog at hinataw ng 57 taong gulang na lolo ang kanilang apo gamit ang kawayan. Nakulitan umano sa bata ang lolo na dumaranas umano ng depression. Nagtamo ng 8 tusok ng kawayan sa likod ang bata. Ayon sa ospital, traumatic head injury at multiple physical injuries ang ikinamatay ng biktima. Naaresto na ang suspect at nasampahan ng reklamong parricide.

0: biktima ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Naniniwala ang ilang eksperto na may direktang pananagutan ang ilang senador sa mayorya sa pag-alis ni de la Rosa sa Senado. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
1: Nanawagan ang grupong umaalalay sa mga biktima ng war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Senador Ronald Bato de la Rosa na sumuko na sa mga otoridad. Para sa Project Paghilom, malinaw na pagtakas sa pananagutan sa batas ang pag-alis ni Senador Bato sa protective custody ng Senado noong madaling araw ng Huwebes.
2: Pero dapat to ay bilang isang taong responsable, harapin ang dapat harapin sa kanyang mga statement. May katapangan at determinasyon siya. Sinabi pa nga niya, let's get it on. May mga statement siyang ganun na may lakas loob siya na harapin. Pero bakit ngayon tila nagbago na yung kanyang paninindigan para dito?
1: Una nang sinabi ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na nakiusap si Senador Bato kung pwede siyang isailalim sa kustudiya ng Philippine National Police kung saan dati siyang hepe. Umalma rito ang kampo ng mga biktima.
3: Talagang takasan talaga ito. Hindi dapat. Galit na galit ang mga biktima at sila laging iniipit. Hindi naman pwedeng susi sila. Biktima ang magpapasya kung saan ang kaso.
1: Ayon sa constitutional law expert na si Attorney Domingo Igon Cayosa, malinaw na may direktang pananagutan ang ilang senador sa anyay pag-alis ni De La Rosa sa Senado.
4: Krimen po yung mag-obstruct ng justice kung isang tao, whether Senate President ka o ordinaryong mamamayan, if you knowingly impede, frustrate, or delay the investigation, prosecution ng isang akusado or suspect, then that may be considered obstruction of justice.
1: 2026. Iginigit ni Senate President Alan Peter Cayetano at mga abogado ni De La Rosa na kailangang may arrest order ng local court dahil hindi uubra ang arrest warrant ng International Criminal Court lamang. Pero ayon kay Cayosa, pinapayagan at kinikilala ang warrant of arrest ng anumang international tribunal sa Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ito ang basehan ng pamahalaan ng isuko nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC noong May 11, 2025.
4: Yung biglang sasabihin na susurrender lang namin kung may local court order, ay gumagawa sila ng sariling batas. Dapat yan, since merong warrant of arrest, kitang-kita naman nila, di magpa-aresto ka and then questioning mo yan dun sa korte kung gusto mo.
1: Senator dahil Marcos, sa pagpalit ng liderato sa Senado, paglitaw ni De La Rosa, habulan para arestuin siya ang pamamaril at pagtakas ng senador, naniniwala ang ilang eksperto na malaki ang negatibong epekto nito sa pamahalaan, partikular na sa Senado.
5: Ang trust in the Senate as an institution ay medyo bumagsak, di ba? Although yun nga, para ang tingin nila ay mga bobo naman ang mga Pilipino, kahit naman anong drama, kahagati nila.
6: The problem with lies is not only do they quarrel with the truth, they quarrel among themselves. Sa dami ng lies na sinasabi nila, nagko-contradict-contradict na.
1: Sa tingin ni Dr. Maria Fe Mendoza, ang ikinilos ng mga senador ng mayorya ay hindi paglilingkod sa bayan, kundi pang sariling interes.
5: Dahil nasa posisyon na sila, ginawa nila yung institusyon na shield para protektahan ang kanilang interes. Pasensya naman sila para gawin nila ang dapat para umusbong ulit ang demokrasya, para maayos ang yung kumpiyansa natin sa mga institusyon ng gobyerno.
1: Nangalap naman ang suporta ang isang grupo sa panawagang magbitiw o patalsikin si Senate President Alan Peter Cayetano. As of 3:30 p.m. ng May 17, 2026, mahigit 26,000 na ang pumirma sa petisyon. Buwelta ng senador sa kanyang mga kritiko.
7: We accept your criticism. Dapat maging aktivista. Dapat kalampagin nyo kami. Pero if you made a judgment or an accusation, let's also have the humility of saying, ay mali pala kami. Kasi kita nyo naman pala ho, hindi totoo at propaganda lang at paninira sa bagong majority na yung impeachment ang main reason.
1: Pinanindigan din ni Cayetano na bukas ang Senado sa anumang investigasyon kaugnay ng nangyaring pagpapaputok ng baril noong Miyerkules.
7: Agad-agad sinecure yung CCTV sa Senate. Marami pong theories, marami pong haka-haka. Marami nagpupush ng narrative. As soon as I saw the Sergeant-at-Arms, sinabi ko na parating dito si Secretary Remulla, make sure that in front of them, makita nila yung CCTV, tapos may dalawang kopya. May kopya tayo, may kopya sila.
1: Binweltahan rin ang leader ng Senado ang National Bureau of Investigation, saan niya'y hindi pagtupad ng ahensya sa kanilang usapan.
7: Nangako din ang NBI na bibigyan kami ng kopya ng warrant at hindi naman kami binigyan ng kopya. So, hindi pa namin nakikita yung warrant. So, paano nila sasabihin sa amin na dapat ay dinitain namin si Senator Bato? Even assuming that we had the power to detain him.
1: Iimbestigahan naman ng PNP ang aligasyong ineskorta ng pulisya ang isang itim na van na umano'y sinakyan ni Senador De La Rosa at Robin Hood Padilla palabas ng Senate compound noong Huwebes. Una na itong pinabulaanan ng Pasay Police. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
8: Humihiling ang bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na suriin ulit ang kanyang kalusugan at kakayahang humarap sa paglilitis bago magtakda ng petsa sa pagsisimula ng trial sa ICC. Isinusulong ng prosecution na simula na ang paglilitis sa huling araw ng Nobyembre, habang mas maagang trial date naman ang gusto ng mga abogado ng mga biktima sa kasong Acts Against Humanity. Nagpapatrol o Crimes Against Humanity. Nagpapatrol, Arlene Delgado.
9: Kanyang kauna-unahang submission bilang bagong defense lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court, hiniling ng British lawyer na si Peter Haynes sa Trial Chamber 3 na muling masuri kung fit o nasa maayos ang kalusugan ni Duterte o hindi para tumayo sa paglilitis. Sa 14 na pahinang obserbasyon bago ang status conference sa May 27, sinabi ni Haynes na hindi umano nararapat na magtakda ng petsa ng paglilitis dahil sa mga hindi pa umanong nareresolbang issue, kaya nanindigan siyang nakadepende ang pagsisimula ng paglilitis sa pagtukoy sa fitness ng dating Pangulo na tumayo sa paglilitis. Dagdag niya, bagaman idineklara ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na fit si Duterte na lumahok sa nooy pre-trial proceedings, patuloy umanong lumalala ang kondisyon ng dating Pangulo, kaya kailangan pa niyang dumaan sa pagsusuri bago simulan ang paglilitis. Punto pa ni Haynes, magkaiba ang pre-trial proceedings sa mismong paglilitis pagdating sa tagal, hirap at mga sakop na ebidensya. At ang anumang significant impairment sa memorya ay posible anyang makaapekto sa paghahanda at presentasyon ng depensa at magpahina sa abilidad ni Duterte na makilohok sa mga pagdinig. Hinihiling ni Haynes na masuri si Duterte ng independent experts para sa trial phase ng kaso at masuri rin sila ng ICC. Bukod dito, humiling din siyang magkaroon ng periodic review sa kalusugan ng dating Pangulo sa oras na gumulong na ang paglilitis. Ang prosekusyon, inaasahan ng matatapos ang mga paghahanda sa paglilitis sa September 30, kaya ang panukala nila, simulan ang trial sa katapusan ng Nobyembre. Ito rin anyang isa sa mga pinakamabilis na kaso sa ICC na umusad sa paglilitis mula nang magdesisyon sa confirmation of charges. Pero ang mga kaanak ng mga biktima ng drug war, nais na masimulan ang paglilitis ng mas maaga.
3: Ang importante dito ay kailangang malaman kung totoo ba ang sinasabi ng depensa kumpara doon sa sinasabi ng ICC Detention Center mismo. Maghihintay tayo ng May 27, pero ang gusto ng victims, nakita nyo, September, magsimula na ang trial.
9: Bago nagbitiw bilang defense lead counsel ni Duterte, matatanda ang humiling si Nicholas Kaufman sa Trial Chamber 3 na magsumite ang registry ng obserbasyon sa mga video footage at iba pang dokumentasyon na posibleng hawak ng mga otoridad sa ICC Detention Center na magpapakita umano ng ilang beses na pagkawala ng balanse ni Duterte para muling makonsidera ang kanyang patuloy na detensyon. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
8: Sa kabila ng pagbuhos ng ulan, ipinarada at pinagsaluhan ang mga katakam-takam na leksyon sa Lechon Festival sa La Loma, Quezon City. At live mula roon, nagpapatrol si Dennis Gatu. So Dennis, anong ginawa? Pinayungan ba yung mga lechon? At nakarami ka na ba nang nakain dyan?
10: Eh, hinintay muna, Zen, na humupa ang ulan bago ipinarada ang lechon. At kanina nagsimula na nga ang brutal fight o pagsalo-salo sa pagkain ng lechon dito sa La Loma, Quezon City. Napakahaba ng lamesang nakahilera dito at ipinatong dito yung napakaraming lechon. Pero saglit lang ay ubus na kaagad itong lechon. Ito na nga lang, titikim sana ako pero kawayan na lamang yung natira sa akin at itong kapirasong ito. Eh, naglagay pa naman ako ng plastic glove. Akala ko makakakain ako ng maraming lechon pero ito na lang pala yung natira sa akin. Pero titikman ko na rin kahit tira-tira na itong naiwan sa akin dahil may masarap. Ayan, hindi ko mapunit dito. Ayan, ayaw pa yata ipatikim sa akin siya itong lechon na to. So titikman ko, may naka-reding salsa dito na masarap. Ayan, konti lang. Masarap ng lechon dito sa La Loma, Sen, na inihain dito para sa pagdiriwang ng La Loma Festival. So bago pinagsaluhan itong mga lechon dito sa La Loma ay inayusan at ipinarada muna sila dito sa iba't ibang kalye dito sa La Loma, Quezon City. Yan ay kaninang mag-aalas 4 ng hapon. Ito ay bilang pagdiriwang ng masaganang kabuhayan ng mga lechonero dito. Simula pa kanina umaga ay walang patid sa paghahanda mga maglelechon dito sa La Loma at pasarapan sa kanilang timpla at luto nitong baboy na ito. 1952 pa na magsimula ang kauna-unahang lechon business dito sa La Loma na sinimulan ng Mang Tomas. Hanggang dumami na ng dumami ang mga pamilyang nagnegosyo ng lechon na nagbibigay ng kabuhayan sa mga residente at malaking ambag din sa ekonomiya ng Quezon City dahil dito itinuturing ang La Loma na lechon capital ng bansa. At kanina inilunsad naman ng Quezon City Tourism ang gastronomic map ng 14 na pinakasikat at pinakamasasarap na lechon dito sa La Loma.
11: Ginawa namin mas malaki yung celebration in preparation na rin kasi sa papalapit na 75th na anniversary ng pagkakatatag ng first lechon business dito sa La Loma, which was in 1952 at ito yung Mang Tomas.
10: Zen, tuloy-tuloy lang ang selebrasyon dito sa La Loma. At sinali nga, kanina ka pa nakikipag-agawan ng lechon. Marami ka na ba na kain, nakuhang lechon?
12: Wala nga ako nakain sa kabilang. Lipat ako rito. May dala ako, sus.
10: Sus lang. Okay, kanina ka pa nakikiagaw.
12: Ito, dinala. May natira.
10: Yan na lang.
12: Ito, ang ano hawak ko. Hawak ko lang, ha?
10: Ay, hinay-hinay lang nanay sa pagkain lechon, ha? Ilan taon na po kayo?
12: 68.
10: Ako baka ma-high blood yan,
12: o? Hindi na masawa ng Diyos. May gamot ako eh.
10: Ayan, pangalan niyo po?
12: Anita.
10: Nanay Anita. Masarap ang lechon dito talaga?
12: Talagang masarap. Delicious. Very good.
10: Yun! Yan! So, gusto sana ako kay Sen na imbitahan pa dito na magtungo pero mukhang wala na kayong aabutan dahil ubos na itong mga lechon na rito. Pero marami kayong mabibiling mga lechon dito sa iba't ibang tindahan dito sa La Loma. Zen!
8: Ay, magpapasharon pa sana ako sa iyo eh. Kaso nakita ko, nagalit na si nanay eh. Nasabi ba nila sa iyo kung anong sikreto?
10: Oo nga, nakipag-agawa.
8: Oo nga eh, parang pinagalitan ka yata eh. Anong sikreto dun sa masarap na lechon ng La Loma?
10: Kasi kanino ko pa pinipigilan, sabi ko akin na yun.
8: Nasabi nila, anong sikreto? Ano bang kakaiba sa lechon dyan sa La Loma?
10: Aba, siyempre, dahil sa sikreto nilang sangkap na ginagamit sa pagluluto, kasama na yung talagang pagmamahal habang niluluto, habang pinaiikot-ikot yung lechon, yung baboy sa apoy. At siyempre, katumbas niya yung napakasarap na sarsa na gawa dito sa La Loma, Quezon City. So, laban, Nay!
13: Laban, Nay! Very good! Laban!
10: Tumala dito sa Lechon and Festival dito sa La Loma. Balik sa inyo, Zen.
8: Maraming salamat, Dennis Datu.
0: Sinalakay na steel plant sa Misamis Oriental na may ilegal umanong operasyon, posibleng banta sa seguridad ng bansa ayon kay Defense Secretary Kibo Chodoro. prenup agreement ng mga ikakasal, limitado nga lang ba sa usapin ng mga ari-arian? Pag-usapan natin yan sa Alamin ang Batas sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend!
14: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo. At pinaka-aabangan paglilinis, magsisimula na. Haharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan, bawat informasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 na hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service.
15: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Grande Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
14: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
0: Nagbabala si Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. sa posibleng banta sa pambansang seguridad ng sinalakay na planta sa Tagaloan, Misamis Oriental dahil nasa loob ito ng isang government facility at malapit lamang sa itinatayong naval facility sa probinsya. Dagdag ng kalihim, pag-aari ang plantang gumagamit umano ng nakalalasong kemikal ng nakakulong na Chinese na nasangkot na rin sa Pogo. Nagpapatrol, Bianca Dava.
16: Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Presidential Anti-Organized Crime Commission, National Bureau of Investigation at iba pang law enforcement agencies ang steel manufacturing plant na ito sa Tagaloan, Misamis Oriental. Nakatanggap sila ng impormasyong gumagamit umano ang planta ng mapanganib o nakalalasong kemikal na posibleng makaapekto sa kalusugan ng mga nagtatrabaho sa planta at sa mga nakatira sa paligid nito. Posible ring substandard ang mga ginagawang bakal dito na delikado kung gagamitin sa konstruksyon.
17: Yan ay clina-classify, no? Kung ano nga ang nature ng material. Kung merong pinsala sa community hazard sa nature ng material, ang OCD ay nakatalaga na mag-coordinate din. Para sa ganon, it can be mitigated and attended to properly.
18: It will be preempting the investigation, so let's just wait for the official one.
16: Ang pagawaan ng bakal ay nasa loob ng Philippine Veterans Investment Development Corporation o PVDEC Industrial Estate, isang semi-autonomous government-owned and controlled corporation na nasa pangangasiwa ng Department of National Defense. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., pag-aari ito ng nakakulong na Chinese businessman.
17: Ito, pag-aari, kahit na anong sabihin pa ng isang kriminal. Matagal na ito. Natigil na to minsan nga nung nahuli yung Tony Yang. Eh pero nag-umpisa uli eh. Kaya nagtataka kami kung paano na napahintulutan. Mag-operate ito. Kapatid siya ni Michael Yang na wanted na drug lord. So, I mean, hindi tayo nagsasalita ng panaginip dito. Toto na ito.
16: Si Tony Yang ay dati nang iniuugnay sa mga operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Kapatid siya ng naging economic advisor ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na si Michael Yang na sangkot din sa iba't ibang kaso at kontrobersya. 69 na Chinese workers na karamihan umano ay undocumented at isang Pilipino ang naabutan sa raid ng mga otoridad. Isinailalim na sila sa inquest proceedings habang tinitignan ang mga posibleng paglabag sa environmental at labor laws at safety practices. Nagbabala naman si Chodoro sa posibleng banta ng planta sa pambansang seguridad dahil malapit lamang ito sa itinatayong naval facility sa probinsya.
17: Ito ay PVDEC Industrial Estate na dapat secure industrial estate. Imbestigahan hat ng locator dito kung lehitimo o hindi. The fact is, legal ba ito o illegal? Yun ang dapat sagutin natin.
16: 5 incorporators ng kumpanya ang nananatiling at large. Sabi ni Chodoro, mahaharap sa reklamong obstruction of justice ang sino mang magtatangkang makialam o harangin ang imbestigasyon. Bianca Dava, ABS-CBN News, Misamis Oriental.
0: Usap-usapan ngayon sa social media ang tungkol sa prenup o prenuptial agreement na tila isang deal breaker sa pag-iisang dibdib ng ilan. Kung nagbabalak po kayong magpakasal o kaya naman, ay baka hainan kayo ng prenup. Baka puputin, alamin ang batas. Hindi biro ang humarap sa dambana para magpakasal at magpatali sa isang legal na kasunduan. Sa viral post ni Attorney Wilfredo Garrido, may open letter siya sa isang hindi pinangalanang bride-to-be na handa na sanang pumirma sa isang prenup o prenuptial agreement. Pero dahil may isiningit sa prenup na walang kinalaman sa ari-arian, payo ni Garrido, maaaring tanggihan ito ng bride dahil parang life sentence na ito. Paliwanag ni Attorney Irene Aguila ng University of Batangas College of Law, importanteng aspeto ng kasal ang ilang usapin at desisyon kabilang na sa usapin ng ari-arian.
18: So tingin ko, if you really love each other, I think it's the painful decisions and the boring decisions that you have to make that's part and parcel of getting married and founding a family. So tingin ko, kung kaya niyo to be able to deal with it with respect, then so tingin ko, there's a different kind of romance that's more mature, maybe.
0: Sa ilalim ng Family Code of the Philippines, ang tawag sa prenup ay marriage settlements na pinipirmahan bago ang kasalan. Ayon kay Aguila, itinuturing na no prenup ang absolute community of property dahil automatic na community property o pinagsamang ari-arian na ang lahat ng pag-aari ng mag-asawa bago at pagkatapos ng kasal. Sa ilalim naman ng Conjugal Partnership of Gains, mga pag-aaring nakamit lang pagkatapos ng kasal ang magiging common fund. Exclusive property o sa isang tao lang ang ari-ari ang naipundar bago ang kasal. Sa isang aktwal na prenup sa ilalim ng Conjugal Partnership, hindi lang ordinaryong ari-arian ang pwedeng i-etsepuera sa common fund. Pwede rin sarilinin ang alahas, gadget, at iba pang gamit para sa hobbies. Mayroon ding isa pang uri ng prenup, complete separation of property o hiwalay at kanya-kanya ang mag-asawa ng kanilang ari-arian.
18: Ang kunyari, meron kang share sa business. Gusto mo ba automatic sa family yun or hindi? Or may negosyo ka, ang kanegosyo mo kapatid mo. Pag kinasal ka, kung walang rules, automatic yung ng wife mo part na yan eh, di ba? Co-owner siya. Gusto mo ba yun? Di ba? So, gusto ba yun ng kapatid mo? Di ba? So, I think yan yung mga pwede nyo ma-iron out talaga sa prenup.
0: Pero sa open letter kay bride-to-be, nagbabala si Attorney Garrido sa mga provision sa prenup na hindi material na bagay tulad ng requirement na tumira sa mga in-laws o biyanan. Hindi rin anya patas ang pagbabawal sa pagtataas ng boses at ang pinakamalala, iyong isusuko mo ang sariling anak sakaling mauwi sa hiwalayan ang kasalan.
18: Sa tingin ko, hindi siya karapat-dapat na subject o laman ng prenup. At sa tingin ko, kung nandyan yan sa prenup, madali siyang i-question. At pangalawa, mahirap siyang i-enforce. Kung kahit nandyan man, sa tingin ko, well, mahihirapan ng mga huhatan ng korte na magsasabing sundan ko anong nakasulat. Kasi taliwas siya sa mga prinsipyo na kapaloob sa ating family code, sa civil code.
0: Tandaan, legal na dokumento ang isang prenup at minsan kailangang irehistro sa Registry of Deeds kapag may pinag-uusapang ari-arian.
18: Gaya ng marriage, hindi pwedeng urong-sulong. Ako talagang marriage settlement sa akin, mas mahalaga pa yan kesa sa pag-decide saan kayo ikakasal. Dito ba o sa ibang bansa, sa Europa ba o kung saan man. Pag-decide niyo yan early, diba? Kasi hindi siya pwedeng last-minute errands ng pagkakasal.
0: Mahirap nangang urungan kapag nakapirma na sa isang prenup dahil isa itong legal na kasunduan. Pero imbes na matakot sa prenup, dapat itong pag-usapan hanggat maaga para hindi naman maging hadlang sa pag-iibigan. Kaya mga kapamilya, lalo na sa mga magkasintahan dyan, ugaliing alamin ang batas.
8: Naglayag ang makasaysayang balangay, isang uri ng katutubong bangka sa Ilog Pasig nitong Sabado para isulong ang pamanang kultura, kamalayan sa kapaligiran at pambansang pagkakaisa. Ayon sa pinuno ng ekspedisyon na si Art Valdez, layunin ng paglalayag na itampok ang Pasig River bilang isang cultural heritage corridor at himukin ang mga komunidad na linisin at isalba ang ilog. Isinusulong din ito ang paggamit sa tradisyon ng mga ninunong Pilipino sa paglalayag bilang bahagi ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino. 2009 pa nagsimula ang maglayag ang balangay sa Ibayong Dagat. Nakarating na rin ito sa ilang bansa sa Southeast Asia at China. Ayon naman kay MMDA Chairman Nicolas Torre III, ang makulay na layag ng balangay ay sumisimbolo sa pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba.
19: Eventually, this will be open to the public. We want to promote tourism. Para magkaroon ito ng libre sakay, dapat mayroong public and private partnership.
20: We have to keep this advocacy of return back Pasig River to life. And it can only be done kung tayo lahat ay magtulong-tulungan.
8: Jack at Rose sa pelikulang Titanic ang eksena ng 11 pares na magkasintahan sa sabayang kasalan sa Sablayan, Occidental Mindoro. Pero hindi nila kinailangan ng higanting cruise ship o Hollywood budget para maranasan ang romantic scene sa pelikula. Ang kailangan lang, isang matibay na balsa, malawak na karagatan at ang wagas na pagmamahalan. Binansagang balsa wedding o kasalan sa balsa ang kasal, nasa halip na sa simbahan ang seremonya ay sa balsa at sa gitna ng dagat nagpalitan ng sumpaan ng kanilang pagmamahalan ang mga ikinasal. Kilig na kilig hindi lamang ang mga kinakasal kundi maging ang mga dumadalo sa seremonya dahil sa kakaibang karanasan. Naging makabuluhan din ang kasalan sa balsa dahil ang mga ito ay gawa ng mga person deprived of liberty mula sa Sablayan Prison and Penal Farm. Bukod sa programa na layong matulungan ang mga magkapareha na gawing legal ang kanilang pagsasama, ayon sa LGU, pagkakataon din ito para isulong ang kanilang bayan bilang emerging destination para sa mga natatanging kasalan at eco-tourism activities. SB19 proud stage dad sa debut ng kanilang bagong K-pop girl group sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.

basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. At pinaka-aabangang paglilitis, magsisimula na. Aharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan, bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 na hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: sulong sa Subiclab sa Barangay Tejero, Cebu City nitong Sabado ng gabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Inabot ng iskalahating oras bago na ideklarang fire under control ang sitwasyon. Walang naitalang nasaktan sa insidente. Nananatili sa evacuation center ng barangay ang mga apektadong residente. Sa Quezon City, nagkasunog din sa isang residential area sa barangay Bagbag, Novaliches nito ring Sabado ng gabi. Dalawang oras inapula ng mga bumbero ang sunog. Ligtas naman sa sunog ang mga residente. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng apoy at halaga ng pinsala.
1: Inalis na ng National Grid Corporation of the Philippines ang yellow alert sa Luzon at Visayas power grids. Ito'y matapos maibalik sa normal ang operasyon ng mga naturang grid at maging stable o matatag ang supply ng kuryente. Mas maagang tinanggal ang alerto sa Luzon matapos makabawi ang kapasidad ng mga planta na tustusan ang pangangailangan sa rehiyon. Kinansela naman ang alerto sa Visayas matapos na maging mas mataas ang supply ng kuryente kaysa sa demand. Ligtas na umano sa banta ng rotational brownout o kakapusan sa kuryente ang dalawang grid sa kasalukuyan.
0: Papaspasan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagkukumpleto ng Punta Open Canal Diversion Road sa General Trias, Cavite. Ininspeksyon ni Secretary Vince Dizon ang 3 kilometrong proyekto nitong Biyernes. 2016 nang simulan ang proyekto na nabinbin dahil sa issue ng right-of-way. Layon ng 6-lane diversion road ang mabilis at maginhawang biyahe mula Arnaldo Highway hanggang Bunga, Tanzac, Cavite.
2: Tuloy-tuloy ang ikot natin, no, base sa direktiba ni PBBM na ang priority ngayon ng DPWH, tapusin yung mga nakatenga.
1: ASAP XP sa bago nitong time slot. May showdown sa birita naman sina America's Got Talent, Grand Winner Jessica Sanchez, kina Asia's Songbird Regine Velasquez at Morissette sa kanyang concert. Nagpaka-stage dad mode naman ang SB19 sa bagong girl group na Sonara. Ang iba pang showbiz news sa pagpapatrol ni Ana Cerezo.
3: Napuno ang bahagi ng eskolta sa Maynila ng fans para sa Sonara's World, ang debut event ng Sonara. Nakisabay ang fans sa pagkanta at pagsayaw sa debut single ng grupo na kanilang sinulat, ang Tabi. Ang Sonara ay ang girl group ng kumpanya ng SB19 na Wonzi Entertainment. Spotted pa nga na naka-stage dad mode ang SB. Grateful ang grupo sa suporta ng Kings of P-Pop. Pero nilinaw nila.
4: To separate our identity from SB19 as Sonara moves forward, we hope to be able to establish po talaga our sound.
5: We want on people na pakita kami as Sonara. And Sonara is us, 7 of us.
3: Siksik sa musical extravaganza at explosive numbers ang ASAP XP sa bago nitong time slot na 5:30 PM kasama sa aabangang performances ang homecoming ng Billy, ang mini concert ni Bamboo, pasabog na production ng New Gen Stars, at syempre ang ASAP icons na sina Martin Rivera, Gary Valenciano, Regine Velasquez Alcacid at Shasha Padilla. Best of the best pagdating sa Pinoy vocal prowess naman ang namalas sa Jessica Sanchez live in Manila sa Victo. Opening pa lang, bigay todo na si Jessica sa golden buzzer song niya na Beautiful Things. Tumatak din duet nila Martin Rivera at Jessica ng Pinoy fave song na Ikaw. Tagos sa pusong worship song naman ang duet nina Jessica at Gary V. Feel good naman ang song numbers nina Darren at James Reed. Habang matinding biritan din ang ipinamalas ni Jessica kasama si Morissette na ipinamalas ang signature whistle. habang isa sa pinakainabangan ang pambihirang duet nila ni Asia Songbird Regine Velasquez ng When You Believe. Proud ang singer sa kanyang tugong Pinoy at nagpasalamat siya sa suporta ng mga kababayan mula noon hanggang ngayon. Pero pinaka-espesyal sa kanyang guest sa entablado, ang kanyang munting anghel, ang 6-month-old baby daughter na inalaya niya ng kanta na siya mismo ang sumulat. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
6: So, pagkatapos natin, kailangan tumutok po kayo kasi ang ASAP XP magsisimula yes. na. First day nila ngayon.
7: Oo, bilang ASAP. Inaasahan natin yan. Masaya yan. Oo,
6: pero marami pa tayong tututukan.
7: Ay, yun na nga. Masaya kaya bukas sa Senado?
6: Yan ang malaking tanong. Oo, pero syempre, kami po ay maghahatid sa inyo ng mga balitang kailangan nyo malaman. Eh, syempre, mula umaga, tayong lahat ay magbabantay. Yun naman ang panawagan ng lahat. Ano? Tumutok, magbantay, makialam. Dahil ito po ay isang constitutional obligation ng ating Senado.
7: Inaasahan natin bukas ay magko-convene kung matutuloy ang impeachment court. At syempre nandiyan pa rin yung sa ICC kay Senator De La Rosa.
6: Diba? Pero yun nga, no? Yung bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nanghihingi ulit ng bagong medical check para sa dating Pangulo. So parang iniisip natin, ano ba to? May paraan pa kaya para iusog o ipagpaliban o hindi ituloy ang trial?
7: Kailangan ba talaga yun? Kasi syempre, di ba, may doktor naman talagang naka-destino doon at I would assume na patuloy din naman yung check.
6: Depende.
7: Pero kailangan yung gantong pinagpapaalam.
6: I think depende kung may maipakita silang bagong ebidensya, no, na magsasabi na kailangan magkaroon ng bagong check-up kasi ginawa na siya dati eh. Oh, at may regular check-up nga ang ICC. So, marami po tayong babantayan talaga.
7: At bago ang lahat ng yan ay ASAP XP muna mamaya.
6: Of course, mag-enjoy muna tayo. Party-party muna tayo mga kapamilya.
7: At yan po mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at E2Z. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din po ang TV Patrol sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Ako po si Adrian Ayalin.
6: Napapanood ang live ang TV Patrol Weekend at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iWant.ph. At sama-sama rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Kapamilya, huwag kalimutan na. Sama-sama tayo ulit sa susunod na TV Patrol Weekend, 5:45 p.m. hanggang 6:45 p.m. tuwing Sabado po yan. At sa mas maagang oras, 4:30 hanggang 5:30 p.m. TV Patrol Sunday. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan, Kaya Mo! At sa mga kapamilya platforms, ang ASAP XP.
8: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio. Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
9: Favorite Music Radio.
8: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
9: Favorite Music Radio.
8: FM Radio. Favorite
9: Music
8: Radio.
9: Radio.
8: Favorite
9: Music
8: Radio.
9: Radio.
8: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong Favorite Music Radio.
10: Favorite Music Radio. Lagi ka pinapakinggan kahit saan, kailanman.
11: Kabay! Kabay!
12: Paborito ginin ako ang FM Radio Cebu. Pero, mas paborito tika mauna ni.
13: Kabays! Kabays! Kasama sa awanan.
14: Unsay namimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
15: Arong siguradong good ang morning.
14: Morning. Buntag na vibes.
15: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
14: 93.1.
15: Ka vibes mauna ni.
16: Ah! taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong Kavais. Serbisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni. This is the newest.
17: The newest.
16: The hottest.
17: The hottest.
16: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.
17: Night and day.
16: 93.1
17: 93.1
16: FM Radio Cebu. Mauna.

103.1.

0: Un despatx cerca. Que vibes que...
1: Vibes, que vibes, que s'ha
2: mga init na panghitabo, mga nagunang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, maunani, maunani.
3: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tukton na kong samot! Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot, dari sa kunsa, iskutan, lalisan, bisan kunsang pangutana, tubagon, tukion, kaalang drakas! Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag, dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes!
2: This is the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Ito oras mag-acquire sila sa 6:33 na sa kahaponon. Adlong Domingo na sa mag-acquire. So welcome ang danan sa itong programang Domingo de Escural mag-acquire. So kad sa alas 6 hantutang at 2 sa alas 9 sa kagabion. Oga, syempre ang nagukay sa plaka kanong oras sa mag-acquire. DJ Rica, ingam na usap si paring DJ Ariel Arillano. Kumusta ang danan na itong mag-acquire? Sirong Adlong Domingo, kumusta man mo din ha? O sa mga inyong ginabuhat karon mga kabayan, sa mga nagluto karon silang panihapon, sa mga nag-andam silang mga panihapon ning adlawng Domingo mga kabayan. Hala sige, pakosge mga radyo. Ibulyum ang mga radyo mga kabayan kay Hanton da sa alas 9. Ining ato nga programang Domingo de Escural. Alright. O niya, syempre, asa pa na sa maboritong radyo sa Sugbo, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oy, kabayans, mauna ni. Ay, sa mga naminaw sa mga radyo, mga kabayans, ang atong number is 0995-472-0802. O niya, syempre, live po na ito sa atong FB page, mga kabayans. Ang ato ang FB page is DJ Rico Mambo. Live ta sa ato ang main account, ha? Live ta sa ato ang main account, DJ Rico Mambo. Palimtag follow, like, o share, mga kabayans. O niya, syempre, may nga pagpaminaw ni Ariel Avilino Turan. Oh, may nga paglantaw ni Modia sa ato ang live. Ingon man usab si pa Dong Rodel ana siya bundal na sa dong. Oh, may nga pagpaminaw ni mo diha Dong Rodel. Ay si Red Gas nalimot man imi ang atoan dayon kuan lapad nga tupperware na amon diha. Oh, ni sa mga kabayans karon namina pagos gani mga radio kay hantod ta sa alas 9 Domingo de Escural mga kabayans gauban sa paring DJ Ariel Arillano og si DJ Rica. Ako balikon sa makausa sa mga naminaw sa itong mga radyo, mga kabayans, lantawa kay live na karon sa itong FB page. DJ Rico Mambo, o niya si Marlon Torrijas, nagpaminausap siya. At siyempre, DJ Rico Mambo, DJ Rica, pagkishoutout ko nila ni Pads, Rino Dita, Didit, o ni Dong Lloyd, nga nagtagay-tagay, ang nagtagay-tagay ron, og tuba ko, no? Nga bahali na diri sa muang balay sa Purok 7, Sitio Bato, San Jose Talibon, kay nagpaldo man. Kapaldo kinag-nagmay ko nung gigs ko no sa Electro Lights and Sounds. Oy, salamat kayo ha Marlon Torrijas ha. May kapagpaminaw ni mo diya kabibes Marlon Torrijas may Buhol. O niya sa Kevin ang nasa nga pa shout out sa Alindahaw family sa Malolos Barili. Alright! May kapagpaminaw, sige balik mga kabibes ha. Hantod ta sa alas 9, kaoban si DJ Rica o si paring DJ Ariel Arillano. Sa mga naminaw, karon sa mga radio, ilabi na sa mga kabayam sa ito, karon na sa Carbon Public Market. Di as may tabuan, o asa mo napita karon. Ang atong numero is 0995-472-0802. Ha? Ingon si Dong Rodel nga, shout out to me dong, shout out me diri dong, naminaw me. Oh, naminaw me ni mo kami si Alfred Baida o si Junel Buhawis sa Umapad Mandawi. Hi! Mga pagpaminaw sa mga Umapad Mandawi ha, Dong Rodel mapa sa mga mapa family di sa Mandawi. Yes, come on, DJ Rica, boom shakala. Boom shakala, ukala gala. Hantan tayo sa last night, mga kabayans, ito ang programang Domingo de Escural sa 93.1 FM Radio Cebu. Kabayans, morning! Check! Ring somebody! Oy, good evening, DJ Rico Mambo. Napa-shout out sa Katiwihan, Kalabasita, Hagna, Bohol. Salamat, DJ!

sa mga Grab drivers, mga POG drivers, mga jeepney drivers. Ingon na sa mga bus drivers, there's my South Bus o sa North Bus. Pagkos kay volume ng radio kay Hantod Bata sa Alas 9. Ini ka nga programang Domingo, this Kural, DJ Rica on the mix.

Ayun, sa mga ka-vibes ka rin, tumalikod sa mga kausa, sa mga nag-okay, sa plaka. Aga itong vibe mix, DJ, DJ Rica, o si paring DJ Ariel Arellano, mga ka-vibes. Hello, sige, pagkos ganyan yung mga radio, sa mga naminaw, sa mga radio live da, sa itong FB page. Sa akong FB page, mga ka-vibes, nga DJ Rico Mambuha. O ni may nga pagpaminaw ni ni Valencia Ginian. Ano si Valencia Ginian nga Fermi nagpaminaw ninyo. O niya pa shout out kay Lolo Nako Esperidion. O Nuevo Omego Mahania. O sa Teodoro Mahania. Naapod kan sa ni request ko nos laganta nga hunungon ko ikaw. Ah okay, gikan sa Sitio Carbon Tuboso. Hi! Pagkakamay okay, nga pagpaminaw ni Nagtalan ha, o may gabi ninyo mga ka-vibes. O niya, kinsa pa manig, ikan ni Jesse Dawa na siyang bonal, ka-vibes, na shout out ni Jesse Tragia from Consolacion, Dagongdong, Panas. O niya, si kaniang Maki Lumandas Dawa. O, may kanong nga pagpaminaw, Max Sorban. Sige, karong taon ha. O niya, pa-shout out ni Jericho Mambo sa pamilyang Balaba sa Katiwihan, Kalabasita, Hagna, Bohol. O niya, salamat ni Jericho Mambo. Alright! Ayos, mga naminaw, karos, mga ka-vibes, palihog tag-share o like sa itong FB page, no? Palihog tag-share din ha, o niya, palihog punta o comment din sa obos. Mga ganahan nga mo padangat sila mga greetings o request. Okay, hamton pa ta sa alas 9 sa kagabiyon nga mag-uban-uban mga ka-vibes ha. Hindi nga ito nga programang Domingo Desgural. O niya, syempre, sa mga naminaw, karos sa mga radio, text na din sa mga greetings o request. Ang atong number is 0995-472-0802. Hala, sige! Oh, ipadangat din mga greetings o request, mga ka-vibes. Okay, karoon taon-taon, magsugo na ta, ha? Karoon taon-taon, magsatsa, 80s, 90s, kamuna na ibahala sa mga request din, ha? Og syempre din lang sa tumaboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu Kabayes Maunani. Isang kamot sa mga nagsayaw-sayaw. Ay, nga itong pangutan na mga kabayes sa adlong Domingo. Nakasuway na ba mo katog anang kuan diskuhan? Ah, nakatry na ba mo mga kabayes nga nakatog mo sa kahubog tungod sa disko kanaang nakatry na ba mo katog sa diskuhan tungod sa kahubog? Ah. Kay daghan magyog kaerong piyesta, daghan magyog kaerong tagay mga ka-vibes diskuhan. Oh, daghan kayong piyesta sa Bulans Mayo. Kinsa may nakatrain din ha mga ka-vibes nga nakatog mo din ha tunga-tunga sa diskuhan. O baka ha nakatog mo din ha suod sa gym o amo kaulay sa inyo ha tungod sa kahubog. Oh, nagkuan mo, nagdog mo sa mga botilya. Hala, kinsa man! Isang kamot mga ka-vibes, so pwede mo commentary sa obosan sa mga naminaw, nagtanaw sa itong FB Live. Hantun pa tayo sa last 9 sa itong programang Domingo Descural. At itong mga vibe mix, DJ, DJ Rica. Ingon man usap si paring DJ Ariel Arellano sa 93.1 FM Radio Cebu. Ka-vibes!

93.1 Mo'onanee.

Ito oras mga ka-vibes, 2 minutos na lang sa di pa mag alas 7 sa kagabion. Oy, kumusta ka ito mga ka-vibes karon? Kumusta man ang inyong kagabion? Ang sumayin yung sundan din na mga ka-vibes. Adlong Domingo karon sa mga nabinaw, sa mga radio, ang ato paboritong stasyonan sa Sugbo. Ang 93.1 FM Radio Cebu, mga ka-vibes, mauna ni. Welcome ang tanan ha sa itong programang Domingo Discoral, sukad sa alas 6 hapon, hangtod na nga ito sa alas 9, mga ka-vibes. Okay, arita sa itong pangutana karon mga ka-vibes, ang itong pangutana, nakatry na ba mo mga ka-vibes? Og, katog sa diskuhan, kanabitaw nag-iikuan, kanang nabuntagan mo sa plaza. Nabuntagan mo sa gym, kayo mo kauli, tungod ka hubog, mga ka-vibes, kay piyesta man, daghamang piyesta. Okay, nena siya din rin, mulang DJ, oh, nakasuway, nakatry, gina siya. Ana siya, mulang DJ, nakatog, sani, katong mula ang labi, sani, katong labi na, way kwarta, loya, nakaayo, maghuwata o buntag, kay baklay ra taon, iguli, napildi o gaperyahan pag yun, oh, napildi pag isperyahan. Bitaw na, kisama ito nakatry na mga ka-vibes, ganang meniscus diskuhan. Oh, ganang meniscus diskuhan mga ka-vibes, yun, ato na lang mo makatog dito. Oh, kay tungod ka hubog, oh, nakatog dito sa kanaang plaza. Nakaplaza, nakatog sa diskuhan mga ka-vibes, yun, nagpabuntag na lang, mabuntag na lang ni ulit daw. Asa sir, pasayaw, sani, pasayaw na ko ako ang igagaw o gachacha si Kunsihal Jeannie. Halos-los nagpasayaw titit singkol. Salamat, oy, salamat mo titit ha. Ani address figures mga ka-vibes gikan ni Kuan. Ang kisa pa may lain diri gikan ni Rex Rexel Abaw. Oh, ana siya diri nga kaning Kuan. Ana siya nga pa shout out sa Abaw family nag sinumbagay og sani. Ah, sinugbay dai, nagsinugbagay naman. Pa shout out ko na sa mga Abaw family nagsinugbaay og pasayan lami kayo ni Jericho Mambo mao na jud ni ay stang lami ah lami ang mga ka-vibes na nagsugba sa pasayan karong anlong Domingo gikan des ni Luan si Rexel Abaw ani gikan ni Marlon Torrijas ana siya nga ako pre nahitabo na nako pag piyesta sa San Jose Hitapi. Nakatulog ko kay gibyaan man ko ninyo ang RH ko na kami na lang nagtiwas og tagay hangtod na sani nahubog ko. Ani nakatulog wala na noon ko nakatukar ato pag mata na ko alas 9 naman sa buntag. Undang ng national anthem naman ko na pagbangon niya mga ka-vibes. Ano mo na? Hala sige. Onagi ka ni Makmak mga ka-vibes na siyang shout out ko ni John Danio at Jerry Kumambo base sani. Ang busy kayo ganina kay daghan kayong tao sa Mama Mary from Lindogon, Cebu nga. Salamat DJ. Dayang-dayang kay Musayaw siya. Ogi ka ni Makmak. O sige, karong taon-taon, Mak, ha? O, tanaw-tanin yung mga sunata nga ipangayo karong taon-taon, Mak. O niya, sige. Ako malikot sa magkausa, mga ka-vibes, live ta sa itong FB page nga DJ Rico Mambo. Malihog tag-bisita dito sa itong FB page niya. I-comment lang po din yung mga greetings o request, ha? Kaya itong tagaan nagpagtagan. O, syempre, sa itong numero, ang itong number sa mga naminaw sa itong mga radio is 0995-472-0802. Ako balikon, 0995-472-0802. Hala, sige, text na! Sa mga greetings o request kay Hunter Batangan to sa alas 9. Tiral sa paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio, Cebu. Ay, mga ka-vibes, mauna niya!

0: Ito ang oras magkakabayam sa Lasyente Tresina. Oy! Come on! Ay, sa mga gwapong-gwapa na ito magkakabayam sa mga nanay, tatay, ate, dodong o ginday. Adlaw nga Domingo, mga kabayam, kumusta man mo? Asa mo mong dapita ron? Asa mo mong dapita naglaroy-laroy sa adlawang Domingo, mga kabayam? Asa mo, nangumpra mo din ha? O sa ba? Ha? O sa mga gibuhat din sa adlawang Domingo karon. Alright! Aba naman ito mga kabayam, santo ta sa alas 9 sa kagabhio, nining ato nga paboritong radio sa Sugbo. Ang 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayams, maunani. O, welcome ang tanan sa itong programang Domingo Discoral. Kauban nga itong mga by mix DJs, DJ Rica o si parin DJ Ariel Arellano. Pre, basag na kayo mga greetings siya, pre. Okay, sige, ito na ni paminahon si parin DJ Ariel, be. Basag na siya mga kuan din na karun. Okay. Masama na kayo greetings. Ah, wadi ay, sige, ikaw, pre. Ah, sige, o kaya sa nimuhang kuan na hambang din ha. Okay. Okay, dena, dena. Sparing DJ Ariel.
1: Oh, kabibes, mayong kwan. Mayong gabiin, pero no. Parang tagbagong mata pa ni Pre. Kaya mo nag-booting pa ikaw nauna.
0: Oh, ganay. Ganabi ito. Gadlao na ulit gikas diskuhan, Pre.
1: Kabantay ka na sa gunso ni mong kwan. Sige, kinukula po. Makaloading mo din na, Pre. Odiya, kwanday ka ng kabibes, no. Kita-kitsa karong kwan. Pizza 18. Oh, dia sa may Ilaya Barangay Kutkut Liloan Cebu.
0: Okay.
1: Niya powered by Vince Audio Classic on and managed by Boss Bin Pamutongan. Kau ba na ko na si Juan? DJ Tatsuki. Onya advance happy fiesta dia niyo dia. Onya kita kita sa mga kuan mga guwapo-guwapa. Apilan ni si Juan oi lulog lula.
0: Kada oh. Oh.
1: Onya karon kuan Pizza 20.
0: Mm-hmm.
1: Oh, dia sa may City of Bunga, Agos, Lapu-Lapu City. Powered by Look, Lights and Sound. So, managed by Sir Enrique Disabili and Ma'am Mirasol Disabili.
0: Okay. Nya,
1: mga sound tech si Kwan Glinda Roy. Oh, Fiesta Celebration gihapon ni. Unya, akarong Kwan, Pizza 23. Dia sa may City of Lupa, Lower Cantipla, Cebu City.
0: Okay. Oh,
1: powered by Look, Lights and Sound lang gihapon. Unya, Fiesta Celebration. Unya, salamat ni Ma'am Girlie Labaho sa so, nag-contact na mo. Unya, karon pong Pizza 30 dia sa may Sitio Masiwa Marigundon Lapu-Lapu City. O Fiesta Celebration. Unya, Look, Lights and Sound lang gihapon. Unya, salamat ni Boss Juan Dominic. O Dominic Otsia sa nag-contact na mo. Unya, kita-kita sa dia sa mga party people. Lagang salamat.
0: Okay, ah, grabe ha. Laras-laras mo ginipre.
1: Laras-laras ang kulapo, ginipre.
0: Again, sa mga naminaw karon, oy, maana si Jericho Lopez. Ano siya nga shoutout ko dire sa Kabilao. May nga pagpaminaw, may gabi ini mo din na ha. Jericho Lopez, ano siya nga shoutout ko dire sa may Kabilao Island, Loon Bohol. Hi! May nga pagpaminaw ni mo din ha, Jericho, niya si Ronald Galano. Alas nga kusog kayo ng station dere sa Bohol. Vibes, taga-gabi, sige ko paminaw. O mga balita, gadaadlaw, number one, gin mo para na ko. Oy, salamat kayo ha, Ronald Galano. O diya si Edgar, o diya siya pa-shoutout, DJ Rico Mambo sa pamilya, pamilyang dahan, pamilya sa may katiwihan, kalabasita, hagna Bohol. Salamat, DJ Rico Mambo, Bunal. Alright. O diya si Mama Ingrid, ano si Mama Ingrid, Orkisa, ano siya nga, good evening, DJ Rica, o DJ Rico Mambo. O niya, God bless ninyo. Alright, salamat din mo Ma'am Igren o may gabi usap. Okay, nandirita sa to ang text line. Kadaghandaghang mga nag-text karon mga kabibes. Ano sa dali, mayong gabi mga sani, mayong gabi mga DJs. O shout out lang ko sa ko ang mga friends sa Tumalog, Falls, Oslob. Naminaw lang mi sa radio. O minaw ni Carlos lang sa radio karon. Kaya pagpaminaw ha, sa mga kuan din ha, mga friends ni mo din ha. Hindi sa may Tumalog, Falls, Oslob. Naminaw lang mi sa radio. O niya si Mami Kisi di ay ni. Salamat. Ay, may nga gabi ini mo Mami Kisi ha. O, kumusta mo di sa kaniang uslob. O niya, there is Pika sa Happy Sunday. Did you recommend request ko o Gabulio Budots? Bonjobi di ay ni. Digamo, Digamo, Carmen Bohol. O niya, shout out sa Garay. Shout out sa mga Sagaray Obkia Bani, Balintos Bagas. Balintos Bagas Anino. Og Leopardas Family always naga 93.1 kada kabibes mo na ni Digamo Family. Alright! Mga pagpaminaw sa mga Digamo family. Ang address Beka, sana sa good evening, DJ Greco sa Serugnas family. Diyas may Agtogop, Astoria, Cebu, Mama Jean, Papa Boy, og thanks DJ. Oy, kanang speaking og kuan ba, kanang Agtogop. Murag nagpiesta man kagahapon ang Agtogop, ma'am, no? O, suma, nagpiesta kagahapon ang Agtogop. Huwag mo mangingon ha, taga-Agtogop ha. Ano yung guys, numerong 5923. Ano siya nga, hi. Alright. Dino speak us. Ano siya nga, mayang gabi. Dino siya kumambo. Dino shout out. Dino may lower. Kambinokot, Kargar City. Ah, okay. Dino may lower. Kambuntan. Oh, Kambuntan, Kargar City nila ni Lini. Bargamento, Sinda, Tagarorag, og ni Ili. Alis na. Oh, naghuwat sa gihuwat para sa sabot-sabot para sa pista pohon ni Señora Santa Catalina og ni Señora San Señor San Antonio de Padua. Salamat from Dark Angel. Ay Dark Angel, basta nagkinahanglan mog DJ din ha, nagsabot-sabot mo sa pistahan ha. Oh. Ang nakinanglan mong DJ, lakuntak kami dire. Alas siya, good evening. DJ Rico Mambo, i-greet ko lang gula sa Kabalondo family. Diyas may Barangay Buntay, Abuyog, Leyte. Salamat, DJ Rico Mambo. Alright! Ang nag-okay, splak ka mga kabayos, DJ Rica o si paring DJ Ariel Arellano. Ning atong oras, mga kabayos, sa Lasyeti. Disinoy, bina! Asa na? Na? Ha? Okay, sige. Ano sa ito mga kabayos, karong naminaw? Hantod ba ito sa last noy, uban-uban ta mga kabayos? Ako balikot sa mag-ausang atong numero is 0995-472-0802. Mayong gabi, gikan ni Sofia Ville Cabillon. Oh, alas siya nga, mayong gabi, iday ko no. Ano pa, shout out, daddy. Alright, mga pagpaminaw ni Mondi Haday ha, Sofia. Dari lang sa paborito radio Susugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Kabay! Mauna ni Cornel!

Atura sa mga Kwaibs, alas 7.30 na! Ay, sa mga Kwaibs, karoon na minna, oh, niya ako malikot sa mag-ausang nag-ukay sa ka, mga Kwaibs. DJ Rica, niya karong taon-taon, inyo sa mabundonggan. Ang karong taon-taon, inyo na madunggan o sa mga sunata nga giandam ni baring DJ Ariel Arellano, mga Kwaibs. Alang ka na itong tanan, oh, syempre! Dinihilang sa maboritong radio sa Sugbo at 93.1 FM Radio, Cebu. Kwaibs, mauna ni! Alas siya nga maayosun ka ikaw, oy! Ani address bekas gi kanin Nins si Fulvida. Ani siya nga maayong gabi DJ Rico Mambo o DJ Rica watching from Poblacion Dalaget. Hi. May gabi ini yung tanan nina, may gabi is tanan nato mga ka-vibes sa may kani ang Poblacion Dalaget ha. O mga Dalagete, may nga pagpaminaw ninyo tanan. Kumusta man mo nining adlaw nga sa nga nini adlaw Domingo. Ani address ato ang text line sa nga hello ni pagrets ako ang pagumangkon nga gwapo og sa baan. Pag-greet ko rin siya pag-umangkon nga gwapo og sabaan si Jose Bani. Oh, Jose De Los Santos. Jose De Los Santos Bani sa og sa team Alquizula from Talisay City. Hi, may nga biis taga Talisay ha. At mga kamayos karon sa Talisay, may nga biis din yung tanan. Good evening, DJ Rico Mambo. Ano siya nga mo greet ko sa ako ang mga amiga og amigo. Ano especially sa ako ang mahal nga si Mr. Bornia. Og mo request ko og lambada DJ kay Manaya umi gikan ni Ashley Dires may Valencia City Bukidnon. Okay, ato tanaw na karon taw daon hay mogi pangayong awit nga lambada ani ang gikan ni Ma'am Martina Labaho Torion. Ana siya nga mayong gabi DJ Rico Mambo og DJ Rica Lingaw gayo fiesta sa tayod. Oy haha, next year ulit wala ko ka tagba og sayaw mo na. Sige ma'am, salamat kayo noon niya. Magpasalamat po na ito sa mga kabayan dyan sa may tayod liluan, no? Dyan sa may tayod liluan ni Adong Agi, ni Adong Pagkabiernes, pit sa 15 mga kabayans. Okay, kita po nilingaw dito sila ang ilahang mga kuan po, mga bisita po din taon. Silang kapiestahan dyan sa may tayod liluan ni Adong Biernes sa gabi, mga kabayans. So muna, bilitin, happy fiesta ninyong tanan din na ma'am ha, Martina Labaho Torion. O niya si GC Pinyan, siya nga may gabi, Kabayms watching sa Loon Bohol. Hi, sa taga Loon Bohol. Oo, may gabi din yung tanan sa Loon Bohol. O niya, syempre, at tumalik ko ng atong number sa mga naminaw sa mga radio is 0995-472-0802. 0995-472-0802. O niya, shoutout ko sa Isabel Lady Libertad nga fiesta karon. O niya, shoutout ko ni Kuya Gab. O Kuya Mark, o gika ni Nudalo Vince Carl. Hi! May gabiin mo Nudalo Vince Carl, ha? Ano siya, kalami sa mga sunata ni Jureka o ni Jureko. O niya, good eves pa, shout out there is my dilema. Shout out there is my dilema. Ops, sani? Ops Lustre sa Gargar City. Salamat from Dark Angel. Alright, come on! Balik na karoon totoo, hindi magkauban mga kabayos si DJ Ariel Arellano. Amo na po'y mo okay splaka mga kabayos. Ang itong oras, alas 7.33 na sa itong paboritong radio, 93.1 FM Radio Cebu. Kabayos, mauna ni!

0: 93.1 Mo'onani.
1: Mo'onani. Mo'onani. Mo'onani.

A las 7, a las 7, a las 7:44. Ay, sumagana ni hapon. Ang sumay sundan, sumagka kabayms ganon. Ang sumay niyong ulalam din ha. Ang sumay ulam, ang sumay ulam. Ay, sumagana minaw. A las 7:44, mga kabayms. Ang nag-ugay plaka paring DJ Ariel Arellano. Ang tuntas alas 9, mga kabayms, kapag uman-uman, ining ato nga programang Domingo de Escural. Sumagana minaw, karo sa itong mga radio, pagkosgoy na. Ano ang atong number nga pwedeng i-text, mga kabayms, alang sa mga naminaw is 0995-472-0802. Ang gumalik ko na 0995-472-0802.

karon live ta sa tong FB page DJ Rico Mambo. Palihugtag bisita mga ka-vibes. Palihugtag lantaw dito, palihugtag share og like ha. Aniya may nga pagpaminaw GC Pinya Vera DJ Ariel. Oh. Vera gyud kaayos pa rin DJ Ariel. Eh. Aniya gikan ni Giselle Tatoy Torion. Ano siya nga pa-shoutout mo sa RMP Family and RMP Crew. Hi! May tamay nga pagpaminaw ha. Giselle Tatoy Tariyaw. O Tariyaw ba ni? Okay. Kaysa mo ba naglantaw sa itong FB page? Palihugtag comment din sa mga nagtanaw sa itong ganiang FB page garon. I-comment ang inyong mga greetings o request. Okay? On address, because ano siya, hello, pag-greet ko sa ko ang pag-umangkon nga gwapo o sabaan. Okay, humana ni, no? De Los Santos og sa team Alquizola from Dalisay City. Hello! May nga gabi sa Dalisay. Ay, ito mga taxi drivers karon, mga Grab drivers, kumusta man? Ito mga kuan, taxi drivers, mga jeepney drivers, mga konduktor. At mga kabayans nga naminaw karon, labi na sa mga nag-drive sa mga tagsa-tagsa ka mga sakyanan. Asa mga mong dapita karon naglanog-lanog, asa matang nagpalanog karon sa itong mga radio mga kabayans, ha? Oo. Huwag ka muna minaw sa paboritong radio sa Sugbo, ang 93.1 FM Radio Cebu, Kabibes Money. Huwag siyempre ang nag-ukais blaga, DJ Ariel Arellano mga Kabibes. At doon pata sa alas 9, magumanawan sa itong programa, Domingo Descural. Domingo Descural. Alas 7:46 na, Kabibes. Lutas to car, ay, excuse.

kita. Kadosa, yango-yango ang agtang. Ikuan, ihiko-hiko ang hawak. Armawa ang ato mga panuhot, mga kabayon sa. Oh, ikuan, i-exercise na ini mga hawak, iliko-liko na. Armawag tang ang mga panuhot, mga kabayon sa. Alas 7:47, kabayon, mauna na.

93.1 93.1 Moaning 93.1 Moaning 93.1 Moaning me.

0: Это у нас Мага Ваймс, а лошадь и синкуинта и синкуна. Ой, смагана дай татай, нудонгу гиндай. Ano yung mga nanihapon karon ang sumayin yung sundan ni Nabi? Ang sumayin yung sundan mga kabayos yung adlaw nga Domingo? O di ba nga pagpaminaw din ni Kuan na deroy karon minaw ron yung manawa din si Pa kayang radio mga kabayos? O di mga naminaw karon sa mga radio? O ba na umantahan doon pata sa Las Nuevi? O di ha? Sa mga kabayos karon di sa tamo dawat o tawag ha? O wa sa tay tawag mga kabayos kay mukuan sa taga ng focus lang o ta sa kaniang sayo-sayaw. Oh, ilabi na sa mga nagtagay-tagay, karon nga mo rin nagkinahanglan gyud sila mga sunata, mga ganang muragkuan, kanaang mo bubibe sila hang ipis-ipis maso. O niya, dere sa to ang MBPH, may nga pagpaminaw ni Nins si Fulvida ha. Nins si Fulvida, na siya nga pa-shoutout ko ni John Erickson, Amahan Oding nga, na sa Carbon nga nagpahimutang sa mga baligya. Oy! Oh, sige, may nga pagpahimutang sa mga baligya, karon sa Carbon ha. O niyagay ka ni John Erickson, may nga pagpaminaw usap ni John Erickson niya si Yaris Vlog. Ano siya, kabayos, ni Jerry Kumambo, di pa-shoutout ako sa inyo ni. Okay, ano siya nga pa-shoutout sa ko ang papa nga si Antonio Yaris o sa Media 11 Toledo. O niya from Jerry Yaris Bakay, Jerry Yaris Bakay, Arilis Minglanilla, Cebu. O may nga pagpaminaw ninyo kabayos, ano siya may Minglanilla. Oh, sa mga ganaang Bakay family o sa gikan ni Kabayves Yaris, mga Kabayves Jerry Yaris, no? Oh, this may Minglanilla. Again, nga itong oras, mga Kabayves, 4 minuto sa di ba mag-alas alas 8 kagabi on. Oh, this mga nanihapon, karos mga gananan. Asama mo napita na nga, on mo bakagan? Ha? Lamias bakagan, nagiron this may kuan, Mandawi at mag sa SM. Oh, bakagan. Kakuan ka niya, pre?
1: Lamig na.
0: Oh, lamig yung bakagan higop sa Bauron's baboy diha. Ayo, bakagan. Oh, sengan pre. Oh, sengan iko ano, i-mic daw.
1: Sapre.
0: Ang sayo kingo nimo.
1: Kanang pasi ang uban ba nga lahi sa nilang gi-mention nga bakagan ba.
0: Basig lahi ng bakagan nila ha. Oh. Bitaw na sa mga kawarms karon, basig na pa kay mga greetings ya pre. Basig na kay apas na mga greetings din ha. Okay na, sige. Honest, mga kabayos sa ito karoon na ni hapon, sabaw, sa may sabawa inyo din ha. Sabaw sa isda baron, sabaw sa baboy, mga kabayos. So muna, sabaw sa bakagan. Hala, sige. Umano-umanta kay Hanto Peta sa Last Noibi, mga kabayos. So syempre, ang nag-ukays plaka, parang DJ Ariel, ang atong vibe mix DJs, 93.1 FM Radio Cebu. Kabayos, mauna ni. Hanto Peta sa Last Noibi, ang atong number nga pwedeng i-text alang sa mga greetings o request, 0995-472-0802. O di ang atong FB page, gagalive na karoon mga kabayos akong FB page, DJ Rico Mambo, bisita ha, Landawa. Alright! Ato na sa Last Noibi, Domingo Discoral, 93.1 FM Radio Cebu. Gabayos! Mga!

0: Oo na ni.
1: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibe Sabado pamukaw. Ka-vibe Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi, siyang favorite music radio. 93.1 Ka-vibes.

At oras mga ka-vibes, alas 8.14 na. Anan, indotan ng mga tokar ay no, sa ito mga ka-vibes, karoon na minaw. Uban ang banda, hantong banda sa alas 9. Ang itong nag-ukayos blaka karoon ha. Ang nag-ukayos blaka karoon sa paring DJ Ariel Arellano mga ka-vibes, sa mga na minaw karoon sa mga radio. Musta mo, mamunta na din ha, sa mga inyo ha, karoon panihapon mga ka-vibes. Ining adlaw nga. Domingo, siyempre, sa mga nagtanaw sa itong FB page, may nga pagtanaw ninyo din ha. Ana siya, good evening, Andy Johnny, shout out me mga yot sa ministry, there is my Kalapi Bohol. O niya, nako, pa-shout out sa YFC, Kalapi Bohol ko no. O niya, muna, pa-shout out sa kong papa nga si Antonio Yaris, fra, o kaman na ni. O niya, si Edgar Galvi, ana siya, manihapon ta, DJ Rico Mambo, o si DJ Ariel. Okay, may nga pagpanihapon niya. Ano yan si Janine Francis Danielas. Ano siya nga shout out Gulaman. Ay! Gulaman, may nga pagpaminaw ni mo di ah, Gulaman ha. Diyos may kanaang tayong relocation Manila. Ano yan, Dres Vicas D.I. Sani? Okay, nasa D.I. Nalimtan. Ano yan pa shout out ni Jericho Mambo ni Azel a.k.a. Gorio Bargamento. Salamat kaayo. Dark Angel gihapon ka vibes from Karkar City of na City of Karkar. Ano yung gigans number nga 264. Ano siya, good evening DJ niya. Greet ko sa kuang mga sani. Greet ko sa mga Alterado o Alterado family sa Cagay, Barili. Happy Fiesta from Litoy, Litoy Monte sa Mohon, Dalisay City. Ano yung request ko Touch in the Night. DJ salamat. Nakatuka na mga pre, Touch in the Night. Sige, karatataan ha. Ato nang i-play ni paring DJ Ariel Imuhangi pangayong awit nga Touch in the Night ha. Diyas may talisay. Sige, karatataan ha. Muna, pakusge mo radyo. Good evening DJ Rico Mambo. Request me og Society Girl Darwin me sa Barring Carmen Cebu. Okay, sige, tanaw tanin yung ipangayong awit. Dres Vicas, good evening DJ Ariel Bonal. Good PM DJ Ariel Bonal pa sa Remix Music with the program. And happy Sunday kuno to all. God bless. Okay. God bless always. Okay. Shout out kong Jerome Savalino. Alright. Bago pagpaminawahan ninyong gulaman, diyas may ganag tayong relocation. At mga kumayam siya, may tayong relocation. Shout out ko nun ni kanaang Jerome Savalino. Gikan ni Jadin Kabayams Gulaman. Shout out ni Rosalie Galvi di Dylan James Olasis. Gani ang Cristita Galvi Roberto Galvi di has may katiwihan Kalabasita Hagna Bohol. Alright. Shout out PM DJ Great ko ni Annalyn Lando from Gendry Art Bantayan Cebu. Alright. Okay, sa mga naminaw, hantar pata sa Las Nibi, mga Crimes, Domingo, Descoral. Ang atong number is 0995-472-0802. Dutas mga tukaray. Alam ko, grabihan naman ang tukaray, grabihan ang yun araw. Domingo, Descoral, nag-ukay sa Blanca, DJ Ariel, by Max DJs. Mga Crimes, balik na karoon tataon ha, hantar pata sa Las Nibi. Mga Kabibes, 93.1 FM Radio Cebu. Kabibes, maunani!

Τώρα στο Μαγκακ Βάιμς, έλας 8.31. Hello, στο Μαγκακ Βάιμς, καρόν! Μάιον κομπίες, πάγκος στο Μαγκακ Βάιμς, απατάει 30 μινότος, καμακομπανόμαν. Σε τόγα προγράμμα, Domingo de Escorial, καομπάνα να τον Vibe Mix, DJs, DJ Ariel Arellano, όξι DJ Rica, Μαγκακ Βάιμς. Okay, ni may nga pagpaminaw ni Kuan Jericho Lopez. Ano siya nga pa-shoutout ko ni Thai Boy. Oh, shoutout ko na siya, Thai Boy. On the other speakers, pa-shoutout ni Rosalie Galvi. Okay, manaba ni. Okay, may nga pagpaminaw ni Nung Tanan. On the other speakers, magkakamimes. Ano siya, good PM ni Jericho Mambo. Request kong dayang-dayang. Dedicated all buwagsong Cordoba. Sibugi ka ni Clifford, magkakamimes. Okay, ato tanawin ka ron ha. Ang garong tataon, Clifford. O nagigans, numerong 0295. Ano siya nga pa-shoutout ko? Asi. Again, ano siya nga ka-vibes? Pa-shoutout sa Dika Homes Subdivision Pistri. There is my Dumlog Talisay. Okay, may nga pagpaminaw ninyong tanan ha. Sa may kanyang Dumlog Talisay, mga ka-vibes ha. There's my Subdivision Pistri sa Dumlog Talisay. There's my kanaang Dika Homes. Okay, may nga pagpaminaw ninyong tanan. Kumusta mo din ha sa may ganang Dumlog? Again, there is Pika, sige ka ni Marlon, ano siya nga pre, pa-shoutout ko, DJ Bugoy. Nagkaoban ako sa industriya sa musika. Nagikan sa gig sa Boyog Ilaud, asani? Sa Boyog Ilaud, Hitafe, Bohol, Boyog ang Electro. O, sa ihaya ninyong danaan ninyo. Ihaya ninyo diha, ay, no, sige naman mo gigs, Bohol. Sige, ano sa mga ka-vibes, karoon na minaw, alas 8.32 na. O niya sa mga namati sa itong mga radio, ang atong numero is 0995-472-0802. Ako balikon ha! Ang atong number ha, 0995-472-0802. Okay, alas mga na ni hapon, DJ Ariel Vera Pre. Sarap ang pangkakain natin sa... Alas, sige, Vera mga ka-vibes, labi na sa mga na ni hapon, yango-yango ta. O baka ha, manamog pa ni hapon karon, nagsandig-sandig na mo sa bongbong. O baka ha, nagsya-chat na mo din hagbugnaw kayo mga kabayos, no? O daghan ko no kaig ice, o kanang puno o kaing baso sa ice mga kabayos. Balik na ka ng tataon mga kabayos, 93.1 FM Radio Cebu, Kabayos Manini. Sige, come on! Isang gamot sa mga guwapong-guwapa na nagtatay. Everybody!

At oras mag-a-5 sa alas 8.43 na sa kagabion. Alright! Ayos mag-a-gabi na. Kumusta man ninyo kagabion dabi? Kumusta man mo sa adlong Domingo mag-a-5 sa may inyo hagarong mga ginabuhat din ha? O, nag-a-plastada na ba mo para ugma sa inyong mga duty mag-a-5? O, na humana ba ninyo plan sa inyong mga gamitunon ugma? Ilabi na sa mga mutrabaho o mga adlawa sa iyos buntag? O niya, syempre, sa mga nag-inom-inom karon, sa mga nagtagay-tagay, mga kawives, dili magpalabig inom, ha? Kay Domingo or Baron, masig nagtuo mong sabado pa. Ha? Masig nagdaho mo diyan sabado pa ron. O niya, ugma, araba, Domingo, aguana, kanang Lunes na, ting trabaho na sa ating. Ting balik na po sa tuang mga duty, sa itong mga andan nga trabaho, mga kawives. Muna, sa mga naminaw ron, mga nag-ipis-ipis baso, di bagay na malikayan, labi nag-Domingo, mga kawives, magkatapok ta, di igibalikayang na ipis-ipis baso, apan muna. Di lang palabi kay ugma, mujote para ba ha? Mujote pa. Lisunder ba kayo ng mujote taglones mga kabayabs nga hubog ta o ganang hangover pa? Nga naman, maingon din mo, kapuya, ibangon ba sa taglones? Kisama hindi mga, kisama hindi kapuyon sa adlang Lunes nga hubog man kayo kapag Domingo. Hangover pa man kayo ka. Ano na siya? Sige! Good PM, DJ Ariel, happy fiesta, Silom, Silom Adto sa Surigao, Del Norte, greetings from Clifford. Okay, sige. Ano sa ito mga kabarms karoon na minaw, ang nag-ukayos plaga pa rin DJ Ariel. Ano na lang pretty, tingbo na lang imo imuguan, mga plugins niya. Okay, sige. Alas 8.44, sa ito ang orasan mga kabarms, mga nanihapon. Alas sige, yango-yango sa mo din ha, samtang mga on ha. Narilag sa paboritong radio. Apat sa diba na mga kabayabs, ang atong numero is 0995-472-0802. Palihog tagkuan me. O, isave na yung atong number aron makapadangat mo sa mga greetings o request. 0995-472-0802. O di, ang atong FB page is DJ Rico Mambo. Live takaro sa to ang main account mga kabayabs. Nga DJ Rico Mambo, palihog lang tagbisita. Tanaw dito ha. 93.1 FM Radio Cebu. Kabayabs! Una ni

0: Okay, ng itong oras mga ka-vibes, 4 minutos, hindi pa mag-alas 9 sa kagabihon. Ano yan, syempre! Sa itong mga ka-vibes, karon Marlon, ano siya nga, pre? Ako saan i-shout out ang ako sa i-shout out ang Bino Kids og si RC Lights and Sound sa barangay si Kado si Katoda talibon nga ni pabunal sa piyesta ni adtong 13 og 15 sumayo sa mga gwapo og buutan nga mga tag-iya DJ Rovinil kahis og si RC and also Boss Odi Rodel Torrijas og kiniang si Katuna Talibon Bohol Manoy Cap Cario Poloy Garcia. Alright, salamat gani mo ha Marlon Torrijas. Okay pre, kuan mo mga finals, kuan ni na bookings and kuan kay aron ma kuan na tanan ma aratsadan na. Okay, si parin DJ Ariel Arellano mga ka-wives di ara. Isang kamot, iisa ang kamot.
1: Oy kanang kwan, ako din ni kwan pa palikon, no.
0: Okay.
1: So kita-kita diha sa mga mahiligon og disco party diha sa may Ilaya Barangay Kutkot Liloan Cebu niya powered by Vince Audio Classic. Oni onan man sa maya Boss Ben pamutungan niya kauban ako na si DJ Tatsky. Nya karon sang pizza 20 diha sa may City Ubunga Agos Lapu-Lapu City Fiesta Celebration nya powered by Low Lights and Sounds and managed by Mami Rizal Disabili and Sir Enrique Disabili. O niya party all night long kuno no pre niya party all night long niya alas 12 ra ko tong pirme.
0: Oh mo na.
1: Oh, tapsing gihapon.
0: Tapsingan gihapon pre.
1: Magamit kin bloto silingan ani pre.
0: Oh mo ni technique ron.
1: Oh bari kon.
0: Gahuman.
1: Oh niya karong kon pod pizza 23 diya sa may sitio Lupa Lower Cantipla. Oh powered by Local Legend Sound ang gihapon. O niya shout out ko sa muang sound tech nga si Glenn Roy.
0: Okay.
1: O niya karon sang May Mayo 30 diya sa may sitio Masiwa, Marigundon, Lapu-Lapu City, powered by Lock, Lights and Sounds, gihapon. O niya, ay mo kalimot, no, sa mga party people diya sa kwan, dool sa kwan, sitio Masiwa. Kita-kita niyo diha, o niya, o, sa murag kong alas 12 rin ni Pre, mag-extense ko mga 1 hour, mo gina,
0: mo gina,
1: mo gina, mo gina, o niya, katong kwan diha, katong dugay manood. Oh, pagdalang mug bluetooth kay in case of tapsing nga dali na dapit ni tiyo gamay ba. Oh, samtang chat kulapo awa na pahits na. Oh, na salamat.
0: Ikang ibayan na pre. Okay, sige, sige.
1: Ayun, kulapo.
0: Alright, nagalagalang gaman. Mauna to pre, napa din na.
1: Mauna to, salamat.
0: Okay, mauna, mauna to, wala yung final din na.
1: Final na.
0: Okay, nagatong oras mga ka-vibes, alas 8:59 na. Uno minuto sa di pa mag-alas 9 mga ka-vibes sa kagabiyon. Ogma, balik na ta sa itong naandan nga programa, alauna sa hapon, hantod ta sa alas 4. Kaubad si Uncle Boy, Miss Eva og DJ Pamela og ako. O kaming upat mga ka-vibes. Ato nga programang Request 931 sukad sa Lunes hangtod na sa Biyernes. Alauna mga ka-vibes hapon hangtod sa alas 4. Mga istorya sa gugma kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan og pagtagad ni nang atong programa, no? Drama ato pong himuang duwa sa kahanginan ang matag istorya sa kinabuhi nga ihatag ipadangat dinhi sa kahanginan. Okay? Ania siyempre mga ka-vibes sa pamandiay. Hari lang sa paboritong radio 93.1 naman tayo kong oras. Oh, salamat na lang sa day. Salamat na lang sa mga naminaw. Ania garong kuan Pizza 30 murag naatay kuan po sa Naga, no? So muna ato sang ta kuan kumurag nalimot ko kusay nga na to. Basta kay sa Naga po ta Pizza 30 mga ka-vibes sa Mayo. Okay. Ania on top ng alas 9 sa kagabihon. Wala naman tayo kong panahon oras mga ka-vibes. Salamat yung kayo sa mga kanunayon nga pag-uban-uban ang atong kauban karon ang atong chief engineer si Sir Edgas, no? Salamat kayo Sir Edgas. Ang atong nakauban ng mga vibe mix DJ si paring DJ Ariel Arellano o si DJ Rica. Sumuna, salamat kayo mga

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maanan ni.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Kabay! Kabay!
2: Paborito ginina ko ang FM Radio Cebu. Pero mas paborito tika mauna ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni

0: kalungan mo.
1: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
2: Kabay! Kabay!
3: Uy, kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni.

0: naman ka na?
1: Sweetheart naman, di mabiro.
2: Sige, maglalaba pa ako. Siya nga pala, pagkain mo, nakain na dyan.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio
4: 93.1. Maano ni?

Alas 4:36 na sa Kabuntagoan. Kamu na may inaw sa inyong paboritong estasyon sa radio. Ang 93.1 FM Radio Cebu ka vibes. Good morning mga ka-vibes, mga buntag. Welcome sa itong programa. Nene nga itong bag-o na po nga hugna. Bag-ong simana sa buwan sa Mayo. So pizza 18 karon. Tuig 2026. Oo, adlang Lunes mga ka-vibes. Lunes na po. Back to reality na ta. Back to reality, back to work. Good morning sa tanan na ito mga ka-vibes. Welcome sa itong programa.

Kaogbikoa. DJ Sprocket. Gunato aka Nuar. Ang certified lamion. Wa na ilain lamion mga kababs. Ako na. Ako na. Og syempre, basta Lunes gani, dili makompleto tong programa kung walay. Kung walay, patang twister. Sir Virgil, andam na ba ka sa atong patang twister, sang, Sir Virgil? Asa naman to, Sir Virgil? Nawagtang man? Ah, mao ni atong tongue twister. Oh, andam na ka Sir Virgil. Ato ang tongue twister karon buntag mga kababs sa Lunes gali tongue twister gina. The vibes tongue twister. Diara. Andam na mo diha. Oh, ang atong tongue twister karubuntaga mao ni ang iho ihawa hiwaa. Oh, naangin ito ng iho. Di atong tongue twister ang iho ihawa hiwaa. Oh, sa mga gusto niya musuway sa itong patang twister, tawag mo sa 0995 4720802. Akong sponsor 995 4720802. Ang iho ihawahiwaa. Alas 4:40 na mga kabay.

Siyempre, sa doon ay mga greetings niya, og mga pa-shoutout, og mga pamukaw, mga ka-vimes. O, i-text gihapon sa tong text line 0995-472-0802. Live na takaroon sa tong TikTok account, DJ Sprocket. Guna to, mga ka-vimes. Taro-taro, ato na basahon ang inyuhang mga greetings o mga pamukaw. For the meantime, hala, sige. Oh, pa-music na, pa-music, pa-music, pa-pamukaw! Alright, let's go, let's go, let's go, let's go! Good morning, mga ka-vibes! Alas 4:41 na!

0: Buntag. Siyempre, atong usbon ang atong ang pa-ka-vibes tang twister karong buntaga. Mauni, ang iho ihawa-hiwaa. Paspasunra ni mo kalima. Unya, siyempre, naman din challenger din eh. Ato ning ablihan be kay gusto mo ganyan sa mo abli. Sa itong patang twister. Oo, Yara, hello.
1: Hello.
0: Hello, ano? Ano? Alright, my money, my buntag. Ladies and gentlemen, atong first challenger, we have DJ Birds.
1: May buntag.
0: May buntag. Alright, Sir Virgil, andam na ba ka sa tuang ka-vibes, patang twister, karong buntaga?
2: Andam na.
0: Kana? Akong usbon, ha? Atong patang twister kay Maone, ha? Maone, atong patang twister kay Maone. Diara. Ang iho, ihawa-hiwa. Aha, ready na ka?
2: Ready na.
0: Laka na? Alright, sige. Sir Berger, lahos.
1: Ang iho, hiwa-hiwa. Ang iho, ihawa-hiwa. Ang iho, hiwa-hiwa. Ang iho, hiwa-hiwa. Ang iho, hiwa-hiwa.
0: Lalong puros mo na, hiwa. Sige, ang iho ihawa hiwa.
1: Ang iho hiwa hiwa. Ang usap.
0: Sige.
1: Ang iho hiwa hiwa. Ang iho hiwa hiwa. Ang iho ihawa hiwa. Balik mo.
0: Ganon pulos ba na? Pulos ba na hiwa? Asa mga ihawa ni?
1: Atakan.
0: Wala ka.

0: Morning, good morning. Kumusta, kumusta?
1: Okay ra, DJ.
0: Okay ra. Namainit na ka or namahaw?
1: Painit, DJ.
0: Wala pa.
1: Nagigit-nagigit pa, DJ.
0: Kana? Unya ka ng ka-vibes. Jerry naman tayo, ka-vibes. Ka ng patang twister. Basta Lunes sa buntag. Andam na ka.
1: Andam na, DJ.
0: Alright, sige. Alright, mauna na ito ang ka-vibes. Patang twister, karong buntaga, ka-vibes, Jerry. O, oh, dera, mauna eh. Ang iho, ihawa, hiwaa. Sige daw, balik-balik ka, kalima. Ready na ka?
1: Ready na.
0: Alright, sige, let's go. Lahos.
1: Ang iho, ihawa,
0: Oh, sige.
1: Oh, ang iho, ihawa,
0: hiwaa.
1: Hiwaa.
0: Oh, paspasi.
1: Ang iho, ihawa, hiwaa. Ang iho, ihawa, hiwaa. Ang iho, ihawa, hiwaa. Ang iho, ihawa, hiwaa. Ang iho, ihawa, hiwaa.
0: Alright! Alam no! Oo, at least no, na-perfect ni mo gamay, simi gamay. Oho, ang iho, ihawa, hiwaa. Oo. Onya kay na nakas na imamangyo na labang atong patang twister. Nalas gi pamukaw si mo mga ka-vibes og imo masilingan. Lahos.
1: Taon to nato si Ma'am Bebe.
0: Oo.
1: Basig magmata na ron, ready ana po imo. Juan.
0: Oo. Ah, karon na ana sa ron taon-taon.
1: Ah, VIP pamilya sa Talisay.
0: Mhm.
1: Og sa Tanan Laminaw sa Dumanog, si Sally, Gamboa.
0: Aha.
1: Pag sa diri sa Inabanga, Bohol, si Pablito Silmar. Marcos Pugoy. Pag sa Mukabo, Tubigon, Bohol, si Felix Rostauro. Leo Canyeti. Pag sa tanan-tanan na lang naminaw di si, namuka ko aring kawar ya pong tapat eh. Natuog pa?
0: Natuog pa? Pukaw ah!
1: Nagdamgo na si, nagdamgo?
0: Nagdamgo, nag-uwan ko noong kwarta.
1: Oo, nag-uwan ko noong kwarta di si.
0: Bao ba?
1: Yaningon po siya di si nga. Balak mo mag-uwan kwarta kay. O, mag-uwan ko noong bangkaw.
0: Oo.
1: Ako'y patuog.
0: Oo, di po siya maigo.
1: Oh, bahala ko nung di siya matuhog bangkaw kasi pa kayo siya ay makatuhog.
0: Ayaw, hug! Alright!
1: Dagan
0: kayo salamat ha! Dagan kayo salamat ka vibes, Jerry! Diyan sa may ina, bangga bolog, maing buntag! Oh my gosh! Alright, alas 4.49 na! Good morning to Runa! O maing buntag, shoutout niya ko sa Bayon o Balunggo! Family dira sa Barili, Cebu. From Runa. Good morning to Ivan. Good morning to It's Me. Oo, oh, di kapoy na kong dial, di kasulod. Hello ni Dimple, 1730. Good morning. Oh, pinaspasay ni dial mga ka-vibes. Alas 4.49 na natin caller. Hello, good morning.
2: Good morning, Diggins.
0: Bakit nga pinakalamig? Ay, mau ba? Good morning, Miss Ems.
2: Yes.
0: Kumusta imong kabuntagon, Miss Ems? Na mainit na ka o okay, namahaw?
2: Okay,
0: tingog na sad ka diha. Ah, mao ba? Ganaan, di ka mo tingog po?
2: Oo, oh, di man ko okay, basta di ka mo tingog.
0: Mao ba? Mag-inamangay di ay ito.
2: Asama, pag-inamangay.
0: Ayo. Hi. O niya, Miss Ems, siyempre Lunes man takaron.
2: Oh.
0: Nana po tayo ka-vibes, patang twister. Andam na ba ka? Andam na ba mo? Andam na ba mabitik ang imong taas kayong dila nga nagsanga?
2: Nanakan!
0: Maunay, Miss M, sa tong patang twister. Ang iho, hiwaa, ihawa.
2: O, oh. Nabalik.
0: Ha? Oh, gituyo.
2: Ali to pag inoni mo.
0: Gituyo na nako kay di man siya kwan. Gituyo-tuyo nako oh. Ang iho, hiwaa, ihawa. Oh.
2: Ah, mo ni ay inon babaliw na sad ganiya.

0: 晚安。
1: 哦，伊我们啦，伊我啊，伊好我。哦。
0: 好。
1: 来台胞那个。
0: 伊我啊，伊好我。哦。伊好，伊我啊，伊好我。
1: 俺以后你我爱你好我，俺以后你我爱你
0: 好我，俺以后你我爱你好我，
1: 俺以后你我爱
0: 你
1: 好
0: 我，
1: O niya, Miss Ems, kaya na imuha mag-inalabang ang atong patang twister karbutaga. Lalas kay pamukaw si mga kababes, huwag yung mga silingan lahas!
0: Morning ko sa mga Kapla Boys o Ganyang Girls, huwag sa Tanang Stop sa 93.1 ang mga kababes si Mona ni. Isa ko ang mga ka-friends sa kanyinan. Number one, ang akong mama, di sa pabadyan, public market, kaya yung kayong nanawag na ko. Dayon, sa akong mga parinti, Vivaldi family, Amahan family, Silvano family, Monsida family, Sandoval family, isa ko ang mga ka-friends si Ma'am Ligaya, Romano Asa, narunjawa na ni Tawag.
1: Naaran na, naaran, pahipi na.
0: Mami, Pelly, Earl Salis, o ni Ibin Garbo, diya sa Bulacaw, Talisay, ni Sir Nili Paha, Leo ni Nicolas Aguban sa Amlan, Juni Amistoso sa Sobo Cebu, Emily Flores, Uganda Flores, Junmar Umigibi, sa Iloktog Barileo niya ni Daniel Zambrano, ni Wes Flowarden niya sa Alcantara, Cebu. Then mo request dahil kung lima ka chikading.
1: Chikading? Okay. Sa Maura?
0: Maura?
1: Alright.
0: Mga kabay, mauna ni ang ihogi, ihaw, o kihiwa. Bye-bye.
1: Alright, dagang kayo salamat na sa Emsog May Buntag. Alas kung 4.53 na mga kabay. Kamu na mino lagi apo sa programa ang Buntag na Vibes, kundi ikaw mapukaw, malingaw o makasayaw. Good morning DJ Sprocket, mamuka ko diyan sa City Latasan, Barangay Labugoan, Mandawi, ni Mama Anselma Domingo Marilo. Dili og sa akong o sa akong asa naman to? Og sa akong asawa nga si Maribel. Kuya og request kog song ni Max Urban, ang Batang Butan from Marlon Inot. At siya sa Sitio Tagaytap, Barangay Adlaon, Cebu City. Alas 4.54 na, og natay caller to pasulon. Hello, good morning, kabay. Good morning. Good morning, Sir Dodo. Good morning, may buntag, kumusta? Oy, may buntag, Sir Dodo. Kumusta, kumusta? Ah, nakadungog na gyud ka. Oh, lami on, murag ako. Onya, Sir Dodo, na mainit na ka or na mahaw? Ha?
2: Wala pa.
1: Wala pa. Onya, Sir Dodo, kay basta lunis na amatay patang twister. Bit ko na ito imong dila. Andam na ka. Oh, ang atong patang twister nga imong paspason og litok, Sir Dodo. Maone. Ang iho ihawa hiwaa. Ang iho ihawa hiwaa. Pwede daw? Andam na ka, Sir Dodo? Sir Dodo? Oh, ang iho ihawa hiwaa. Sige daw? Ready na ka? Sige, go. Oh, sige. Paspas eh. Ni hangus ka?
2: Oh, ni hangus.
1: Alright, Sir Rodo, nalabang man mo ito ang patang twister karong buntaga. Nala, sige, pamukaw si mo mga siling, lagi mo mga ka-vibes lang, hos!
2: Oo,
1: nanawag ka. Good morning ni Ma'am Embrace dia sa may asan siya, Qatar oh. Good morning DJ Sprite, good morning Ohio. Oh, I don't know how to read your name kay your name is Japanese, ha? Japanese. And hello to Maria Rosa. Good morning Maria Rosa. From Bacolod. Yes, good morning. Og sa tanan mga naminaw diya karon ha. Ay mo kaulo sa pagtawag or pag-text sa 0995 472-0802.

4:59 na. May punta mga ka-vibes. So, kamuna may nalaga po sa programang punta ka-vibes. Sa 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes. Mauna ni. Mayroon good morning di ay sa itong mga ka-vibes diya sa may municipality of Poro sa Camotes. Specifically sa Barangay Adela. Poro Camotes, good morning sa akong amahan o ginahan diya sa may sityo kan mga asang, no? O Barangay Adela, Poro Camotes, akong amahan Hermine Hildo Midugun na to. Iyan mga kaubanan ng mga lay minister sa municipality of Poro. O niya akong inahan diya. Lolita Lita Gunato, good morning! Good morning po sa nila ni Tio Iber, ni Tia Ellen Gunato. Si Edzo nagsiyan niya sa may merkado sa Barangay Adela. O si Erwin diya sa may tangke, ha? Good morning, good morning! Si Redford, o si Ai-Ai. Sabi niya, proper one, masyura proper one. Good morning, DJ! Pa-request ko, hawak ko ang beat, eh, musayo ko. O, karong taon-taon, ha? The Vibes, Arlene Freyas, karong taon-taon. And also, good morning to Ezel Langige. Oh. Langige, good morning, good morning. May buntag, ni Tio Ili Gunato, ni Tio Edgar Gonzalez, ni Tia Julita, ni Christina Gonzalez, diya sa may sityo. Kapasanan, Barangay San Jose, Poro Camotes. Good morning, may buntag. Kumusta, kumusta, kumusta niyo kabuntagon mga ka-vibes? At ang ipunin niyo, ito ang ka-vibes, pa-zumba, pa-budots, pa-sayaw. Karong alas 5:30 hangtod alas 6. O sa mga gusto niya mo, appeal sa ito ang ka-vibes, patang twister. Tawag lang mo sa 0995-472-0802. Ato ang patang twister, mauni. Ang iho, ihawa, hiwaa. Ang iho, ihawa, hiwaa. Inyo na balik-balik kong kalima. Kung inyo gani malabang ang inyo patang twister karon, pwede na mo mamukaw live on air. Pwede po mo makagreet. Good morning to Laure Alunday Mariel. Good morning. And Rando Pitulan from Gihulngan, good morning. And also my money, my buntag sa tanan ato mga kugihan diyan ang mga drivers. Maski yung sa inyong gisakyan diyan. O maski dili inyo ha, pero inyong gisakyan diyan po, good morning. Oh, good morning po sa ato mga kugihan diyan, mga security guards. Oo, nasa iyo kayo sa buntagon na minaw na to. Siyempre ato mga drivers diyan, no? Again ha, ang mga taxi drivers, grab drivers, Maxim Riders, mga drivers sa mga buses na ito diyan, mga multicabs, o sa mga private na masakyan ng mga nga nagbiyahe karon. Ayaw mo na may buntag niyo tanan. Hello to Colin. Colin at 011 from Manila. Magandang umaga. You're still tuning in sa 93.1 favorite music radio. The newest and hottest FM radio station here in Metro Cebu. The

0: 5-9 na sa kabuntagon. Kamu na mino lang yapon sa programang Buntag na Vibes. Kung din ikaw malingaw, mapukaw o makasaya. Good morning ni Canoy Flores. Good morning, good morning, good morning. O sa katong mga nanawag ka ganina, tawag na mo balik mga ka-vibes. Oo, para sa mga gusto rin mamukaw live on air. O niya, gusto mo apil sa ato ang ka-vibes patang twister. Oo, ato ang ka-vibes patang twister karon kay. O, maone, akong balikon. O, ang iho, ihawa, hiwaa. Akong usbon, ang iho, ihawa, hiwaa. Sige daw. O, sa mga gusto mo apil, ha? O, ito man nanawag ka ganito, tawag mo balik mga kabay. Ang iho, ihawa, hiwaa. Good morning, ni paring DJ Lambert Mangyaw. O, sa tarang mga Mangyaw family, just may sayaw si Bunga. Good morning, good morning. Also to Wildflower. Shout out from Kuwait. Hello, good morning. And of course, natay caller din mga ka-vibes sa atong pasunod. Hello, good morning ka-vibes.
1: Hello, good morning DJ.
0: Good morning ka-vibes sa Joel. O, Jufel. Kumusta man imong kabuntagon? Kumusta imong kabuntagon diha ka-vibes, Jufel?
1: Okay na DJ.
0: Namainit na ka? Namahaw?
1: Para sa DJ.
0: Asa magkakaroon?
1: Labangon.
0: Labangon. Wapa ka mauli dito sa atua sa Kamotes.
1: Mauli ko atong kuha na tong Abril.
0: Pista. Pagfiesta.
1: Holy Week.
0: Alright. Ka-vibes sa Jufel. Tungod kay Lunes, manta karon na atay. Ka-vibes patang twister. Andam na ba ka? Oo, balik-balikon lang ni mo kalima ni ha. Sa dili pa ka mamukaw. Mao ni. Ang iho, ihawa hiwaa. Ako mo ang iho, ihawa hiwaa. Sige daw. Ready na ka?
1: Ready na.
0: All right, sige. Aha, ka-vibes sa Jufel. Lahos.
1: Ang iho, ihawa
0: hiwaa. Ah.
1: Ang iho, ihawa hiwaa.
0: Sige, pas-pas eh.
1: Di ang madadidi.
0: Sige lang. Sa kutob lang sa imong malitok, sige. Pas-pas eh.
1: Ang iho, hiwaa, ihawa. Ang iho, hiwaa, ihawa. Di ang madadidi. Oy.
0: Di na madadidi. Oh, di manggit, di manggit ay madadidi, no? Ayun niya, siyempre kay ni-appeal man ka o nalabang man na to ang atuang patang twister karbutaga. Nala sige, pamukaw si mga silingan ni mga ka-vibes niya. Lahos! Kana! Natugay pagbati.
1: Oo. Mamukaw lang ko sa mga kauban, Gary.
0: Mm-hmm. Kinsam na?
1: Ako sa kauban si Martin.
0: Hmm, natug pa. Kinsa, kinsa, hingan le.
1: Ninyo rin, ninyo.
0: Aha. Kinsa pa man?
1: Si Ana Mariani.
0: Hmm?
1: O, ako lang kauban din sa nang gibi.
0: Imong kauban tanan.
1: O, or... ako mga kauban sa masag, guys.
0: Kana?
1: Lain-lain lang grupo, kaya kay Usar man.
0: Oh good. Ya Maura.
1: Maura dito na, dito sa tukar dito.
0: Okay, sige usa mga tukar.
1: Tumbaw niya budot.
0: Oh, unya alas 5 imedya hantud alas 6 magpa-zumba pa budot sta. All right. Ya Maura.
1: Maura dito, salamat.
0: Okay, dagay kay salamat ka vibes. Jofel og may buntag kanimo. Atong oras alas 5:14 na mga ka-vibes. Sa mga gusto niya mo apil sa ato ang ato ang patang twister. Nagana mamuka live on air 0995 472-0802. Tawag lang mo ana. Pwede po mo text ha 0995-472-0802. May kabuntagon, DJ Nyor, nga lami oin. Mauna niya. Hi, dito sa Ranamina sa 93.1 FM Radio Cebu. Sa ako mga kaubanan, dito sa New Cebu International Container Port Hanjin Office dito sa Purok, Bangkok. Dos Sitio Look Tayod Consolacion Cebu, labi na gid sa among mga gwardiya sa iyo kayo, nagsaba-saba sila mga radio. Si SJ Descocho, si SJ Jerry Medes, SJ J Team Plaza. O guys, at ko nilang Ma'am Langga Neda, Ma'am Janita, Ma'am Melody. The vibes mo na ni gika sa itong certified ka vibes, Sunny Calzada, Miss Gold Digger. Good morning, good morning. My morning, my buntag po din sa mga ka-vibes sa may Carbon Public Market. Yan ni ka-vibes Jumar. Good morning, ka-vibes Jumar. Oga, diyan sa may Unit 1 sa Carbon Public Market ni sa Dodong Bilin Meat Store. Good morning. And also good morning po diyan sa di po magpalupig ang nakakaroon diyan sa may Tabuan Public Market, ang sa unit number 94. Oo. Ang asan ba to? Ang Gina Dried Fish. Oo, good morning, good morning. Good morning ka vibes. Oh, my morning, may buntag po sa tong amigo diyan nga nagbiyahe karon sa Iskabuntagon. Oh, si Peter Dinopol. Og sa tanan mga taga Katarman Liluan, good morning, good morning. Og sa tanan ko ng mga Grab drivers, good morning mga kabay. Oh, ato ang kakabibes patang twister. Ang iho, oh, ihawa, hiwaa. Ang iho, pwede balihon, hiwaa, ihawa. Ano? Oh, kato ni tawag no, tawag balik ko. Oh. Ato ni Abdi atulin niya. Sige, tawag balik. 0995-472-0802. Oh, niya, hello, good morning ni Joy Hara. Good morning. Alas 5:17 na. At tangin ninyo karong alas 5:30 antong alas 6 ang ato ang ka-vibes pa budots pa zumba. Mga ka-vibes.

0: 19 na. Kamo na minaw lang yapon sa inyong paboritong estasyon sa radio sa dial. Sa inyong mga radio 93.1 FM Radio Cebu Kabayes mauna ni. Kamo pa lang yapon ninyo mga kabab sa inyong ubos ng alagad sa kahanginan. DJ Sprocket go na to AK Nior. I'm certified, let me oil. Hello mga kabab, sa ato ay caller ato pa sumunod. Hello, good morning. Hello? Good morning, ka-vibes. Good morning, Ma'am Grace. Ikaw ni? Ikaw ni, Ma'am Grace sa Inabanga, Bohol. Sakto ba? Kana. Kumusta man, Ma'am Grace? Na mainit na ka, na mahaw? Wapa. Okay. O niya, Ma'am Grace, naamantay ka vibes, patang twister, kanubunta ka kay Lunis man. Andam na ka.
1: Yes. Andam na.
0: In, yeah. Imo lang balik-balikon kalima, paspason. Maone, ang iho, ihawa-hiwaa. Ang iho, ihawa-hiwaa. Paspason na ni mo. Alright. Andam na ka, Ma'am Grace.
1: Andam na.
0: Alright, Ma'am Grace, lahos.
1: Ang iho ihawa hiwaa.
0: Wow! Ala, garabi ang mastira ni mo, Ma'am Grace God. Dili matabas-tabas. Grab, wag yun makuha na imong dila. Wag yun ma-unsay nga nalang, wag yun mabitik. Unya kay kwan man Ma'am Grace atong balihon. So yan ato ko di bagya pon mabitik. Atong balihon ang iho hiwaa ihawa. Sige daw.
1: Ang iho hiwaa ihawa. Ang iho hiwaa ihawa. Mabitik na kasi na sa.
0: Oh, sige lang. Padayon, padayon.
1: Ihawa.
0: Aha.
1: Hiwaa ihawa. Ang iho hiwaa ihawa.
0: Lagarabi ha. Hindi matabas-tabas. Kausara gid na bitik ang dila ni Ma'am Grace gid as in talaga. Unya Ma'am Grace. Ato magyud or imo magyud na labang ang ato ang patang twister karon buta ganahan sige pamukaw sa imo mga silingan, imo mga kapamilya, imo mga ka-vibes lahos.
1: Akong gipukaw ang akong apo nga si Ace.
0: Aha.
1: Natugpa. Ang akong dipukaw, akong anak nga si Andrew. Niya akong ikaw nga si Ismael.
0: Kinsa pa?
1: Akong akong ikaw po dere sa akong pagkumangguan dere sa Buena Vista, Bohol. Buena Vista, Bohol, niya dere po sa Numanhog, akong pagumangkuan silang Eugene, sila ni Eugene, nung ni Francisco, Makulod, akong mga pagumangkuan, akong ipamukaw sila, sila si Anami, sila Marjorie,
0: uh-huh.
1: Marjorie Flores.
0: Sige.

0: Sige, kinsa pa?
1: Sige, mga amiga tanan, mga amigo.
0: Kinsa pa?
1: Mga manamina mo din sa 90
0: Pwentuan, mauna ni. Dagan kayo salamat, Ma'am Grace. Huwag may buntag ka ni mo.
1: May buntag sa di naman ako miyampo kanone sa Ginoo nga kanone itong tabangan niya nagatang may panglawas pero makadungog ko sa emokhang basak hanginan o mga dagkuhan sa radio amo anang sumaybayan sa nonay na magpaminaw sa mga anindutod nga mga pangabalita sa sasyonan. Ano yung ako si Ampo kanunay ngon mas sa imuhang mga imuhang pamilya ni Ampo kanana po kanunay ni Lord
0: Dagat na
1: mas kay huwag akong amigo. Mauna to.
0: Alright, dagat kayo salamat, Ma'am Grace, o maayong buntag ka ni mo. Huwag dagat kayo salamat sa imuhang kanunay ng pag-ampo, Ma'am Grace. Alright, dagat kayo salamat, Ma'am Grace, o maayong buntag. Alright, atong oras mga kabay, alas 5:24 na. Oho, natay 6 minutos na lang sa dili pa tawag pa budos pa zumba mga kabay, magpasayaw. Good morning ni Romil Pai. Good morning ni Romil Pai diha sa may shoutout sa may asa ni siya. Okay. Oh, diya sa may at sa Klarohon, diya sa may Tambis nga naga barangay Tambis nga nagpiesta kuno karon. Oy, happy fiesta ni Tran. Og datay caller mga ka vibes ato sa Nepasudlon. Hello, good morning ka vibes.
2: Good morning DJ Sprocket. Oh, good morning sa mga napaminaw sa FM Radio Cebu.
0: Tara! Oh. Wala man ni masave imong number kinsa gani ni palihog? Kinsingan? Ato sa painayan gamay atong radio ka vibes eh, para masaka na ko imong tingog. Oh, painayan lang gamay kay Arwine. Makuha na to ang imong tingog masaka. Hello?
2: Hello, hello, hello. Mayong
0: kana? Kana? Kinsa ganini palihong ka vibes?
2: Jepen.
0: Grip? Jepen? Gripen?
2: Jepen. J-E-B-E-N.
0: Ah, Jepen.
2: Oh, yes.
0: Asa man ka nagtawag ron ka vibes, G-Ben?
2: Dire sa Kamanggahan sa ABRC Labangon, Cebu.
0: Ah, Kamanggahan, Labangon. Kumusta man ka diya? Namahaw na ka?
2: Ah, wala pa. Maupay pa. Open na ko sa mga radio rin, G Sprocket.
0: Kana? Kay imo man na-open na imong radio. Basta Lunes, gani ka vibes, G-Ben. Naaman tayo ka vibes, patang twister. Andam na ka?
2: DJ, asam na kayo.
0: Kana, imo lang balik-balik kon kalima nga pinapaspas. Ang ato ang patang twister mao ni. Ang iho, ihawa hiwa. Ang iho, ihawa hiwa. Alright. Ready na ka? Alright, sige. Ka-vibes, Jibin. Lahos.
2: Ang iho ihawa hiwa, ang iho ihawa hiwa, ang iho ihawa hiwa, ang iho ihawa hiwa, ang iho ihawa hiwa.
0: Lagrabiha. Di matabas-tabas. Paspas ug wa gyud mabitik ang dila kay nagsanga man. Unya atong balihon. Balihon ato ang iho hiwa ihawa. Kana. Sige. Ready na ka ka vibes, Ben?
2: Yeah.
0: Okay, larga bula.
2: ang iho hiwa ihawa, ang iho hiwa ihawa, ang iho hiwa ihawa, ang iho hiwa ihawa, ang iho ihawa hiwa.
0: Kara! Garabiha. Nalipat gamay pero mas daghan gyud ang wa malipat. Onya kay Onya kay nalabang man ginato ato patang twister karon buta kanala sige. Pamukaw sa mga silingan imong mga kabayan sa imong mga kapamilya di Lahos.
2: Pamukaw na ko sa mga kaupanan nga nag nag nag nga tulog pa diri ka no og Dorang tayo yung mga pa-shout out guy.
0: Aha.
2: Ilapin na sa kaupan sa tanaw. Ilapin na sa kong kaupan sa tanaw city nga si DJ Almer.
0: Uy!
2: Man si Jollibin Olvera in Hambre.
0: Kana?
2: Ang isoon ni Jofil in Hambre.
0: Hmm.
2: O shout out sa mga taga Helping Hand Blind Massage Family. Yan ang paminaw ngayon. O shout out sa among landlady nga si Ate Silay.
0: Kana?
2: O Araceli Bigamo Gonzalo.
0: Kana?
2: Ya, patong na pag ready sa tiyahang massage training mga kabayl.
0: Kauban dahil mo ni kwa ni DJ Almer.
2: Yeah. Kauban ning DJ Almer, DJ Sprocket.
0: Kana? Yaki sa pang yung pagkawon?
2: Wala na pa yung angay pagkawon, DJ Sprocket. Yan nga mata na
0: ba siya?
2: Mga silingan diri.
0: Kana? Alright, yeah, dagan kayong salamat. The 5-7, ha? Magmayang buntag ka ni mo.
2: Dagan kayong salamat. Thank you kayo DJ Sprocket o sa tanang mga napaninaw sa FMR FM Radio Cebu. Mauna ni
0: dagan kayo salamat ka vibes G-Ben. Alright, atong oras alas 5.29 na mga ka-vibes. Good morning to you, Nestor Verona. Shout out sa akong asawa nga taga Kamungay, asa ni Tolosa Leyte. Nestor Verona sa mga apo ko, Jenrick. Jaiso Verona. Alright, good morning and Ohio gozaimasu. Listening from Hiroshima, Japan. Good morning ni Gilmar. Good morning. Oh, thank you ha. Salamat. Oh, arigato ha sa pagtanaw sa live. And hello ni Marilyn. Hello also to Palanga Tika. Oy, pangalan pa lang ha. Oh, may buntag DJ Sprake sa pamilya. Langyuhan diya sa Kalatraba, mayong pangapi sa tanahin. And also to Ray Cordova. Oh, good morning. Oh, PM lang nako, message lang sa TikTok. Datay color din ni mga kabahan, sa dili pa tama magpa-zumba. Oh, magiging siya itong finale, no? Oh, gara-gara, magiging siya natin, magpa-uli, magiging siya permit. Good morning, kabahan!
3: Good morning, DJ! Monday.
0: Happy Monday, Kabibs Baby!
3: Happy Monday, mga kabibs!
0: Happy Monday! Kamusta man ni mo ang kabuntagon, Kabibs Baby?
3: Happy lang!
0: Happy lang? Wala magpunga di ha?
3: Wala na, DJ! Ang heart na lang, DJ!
0: Napunga ang imong heart?
3: Wala,
0: lagi
3: yapon, DJ.
0: Oh, wow.
3: Bakit napahayo, DJ, oy?
0: Ganahan ka mag-ray imong heart? Ganahan ka?
3: All ready, sir?
0: Ganahan ka ang imong heart, dili na magpuha, mag-gray na lang, gray.
3: Oh, ganahan, DJ.
0: Mahon ba? Oh, yeah. Kumusta man ka niha, kabahams bebe, namahaw na ka, or ka na nga namainit?
3: Wala pa.
0: Nga ano man na?
3: Ay, wala pa lang.
0: Wala pa. O niya, ka-vibes, bebe, naman. Basta Lunes ganin natay, ka-vibes. Patang twesta. Andam na ba ka?
3: Andam na.
0: Alright, all you have to do, ha? All you have to do. Ka-vibes, bebe, imo lang balik-balik kon kalima. Ang ato ang tongue twister nga. Ang iho, ihawa, hiwaa. Mauna siya. Andam na ka?
3: Andam na.
0: Alright, sige. Kabibs, bebe, diyan sa may garing. Kabibs, patang twister, lahos!
3: Ang iho, ihawa, hiwaa. Ang iho, ihawa, hiwaa.
0: Pas-pas eh!
3: Ang iho, ihawa, hiwaa. Ang iho, ihawa, hiwaa. Ang iho, ihawa, hiwaa. Ang
0: iha,
3: ihawa, hiwa, kaya
0: akong nato. Wow! Alam no, gamay rin imong hangkwan, gamay rin imong sayop. Igora ka ang iho, ihi. O niya, sige, atong balihon kay Murag. Kung raman sayon, raman kayo ni mo. Balihon ato. Balihon ato, ang iho, hiwa, ihawa. Ana. Sige.
3: Balihon.
0: O balihon, ang iho, hiwa, ihawa. Pwede na ka.
3: Ready na.
0: Sige. Fire.
3: Ang iho, hiwaa, ihawa. Ang iho, hiwaa, ihawa. Ang iho, hiwaa, ihawa. Ang iho.
0: Iho. Padayon, padayon. Padayon.
3: Padayon nga na, DJ.
0: Paspasi. Paspasi. Ay, yaw, yaw, yaw, yaw, yaw. Paspasi ka ng...
3: Kanada lang, oy.
0: Oh, last, last. Sige, paspasi. Mau na, dia man di ka kauyab kay kapuyon man kadayon. Oh, mau na, merisi. Mau na. Hindi kami sa kanang uyab, eh, puno na siya kapoy. Mau nga niya, mo niya ang tingon. O niya, kabibs bebe, kay na labang manimoto patang to sarala, sige. Pukawa na mama siling niya, o gimong mga silingan, lahos. Na mainit na?
3: Ay, painit.
0: Kana, sige, pukawa na. Kay, na mainit man.
3: Ako pukawin akong mama, mama siling, hatamusa.
0: Oh.
3: Ah, sa tanan na minaw, sa 93.1, sa Radio Cebu. Bye-bye, mauna ni.
0: Mauna ni.
3: Happy Monday.
0: Dagan kayo, salamat ka, mams. Bebe, hatamusa, diha sa may garing konsolasyon. O niya mga ka-vibes, no? O, good morning ni Daping, ha? Daping, good morning! O, kasayo ba niya makiksumbag kayo naman eh? O, good morning, good morning! O niya, syempre mga ka-vibes, kay kuha naman atong oras. O, atong oras mga ka-vibes. Alas 5.34 na. O, syempre. Panahon na mga ka-vibes, panahon na, panahon na, panahon na para magsaya, deday. Panahon na para mag...
4: Ka-vibes, pa-zumba!
0: Alright mga ka-vibes, atong oras alas 5.35 na.

0: a las 5:59, na, saka buntag wan. Kamu na mino lang gihapon sa programa Buntag na Vibes sa 93.1 FM Radio Cebu ka vibes maona ni. Og maona jud ni mga ka vibes magpatigholog na jud ko. Daghang salamat sa inyong pakiguban kanako sulod sa duha ka oras. And this has been your DJ DJ Sprocket Gunato aka inyo.
1: I'm sorry fine. Let me on.
0: Ay, maona may buta mga ka vibes. Siyempre no, padayon lang yun mo ha sa pagpaminaw. Dinilang sa inyong paborito ng sasuna sa radio

0: mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntan, arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, Maunani! Maunani!
1: This is the newest,
2: the hottest
1: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu, Maunani!

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa og pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Lunes, pitsa 18 sa buwan sa Mayo 2026. Welcome sa Line Usab edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabaybe si Tonton Alcos Antugop. Magiskot na sab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong aron kita makaumol og haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pay buko sa kawayan. Nisiyok na sa nga itong kaimanan mga kabibes. Anyway, di ta maglangay sa atong mga hisgutanan ng mutaga mga kabibes. Kay bao mo, sukad nga nahitabo ang kantong coup dito sa Senado mga kabibes sa milabay nga Lunes, Mayo 11. Ha? Kanang naka-eskapo si Senador Bato de la Rosa pipila ka adlaw human sa mong panghitabo. Nga gumikan ni adto mga kabibes, nahimong world headlines ang atong nasod sa Pilipinas, particularmente ang Senado mga kabibes. Kay ispoko nimo ang atong Senado nga usa sa mga lig-on nga institusyon sa atong demokrasya daw nahimo nga taguanan sa usa ka fugitive, sa usa ka gipangita sa balaod. Sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan daw kadto pa nahitabo mga kabibes nga ang usa ka wanted sa International Criminal Court nakaikyas human sa paghatag kaniya og protective custody sa iyang mga kaubanang senador mga kabibes. Naghatag kag protective custody unya naka-eskapo samtang anaa ang maong protective custody unya sawa pa mahitabo do na pagyoy pagbuto sa armas nga nahimo sang kontrobersyal mga kabibes gumikan kay ang mga tigpaniid, ang mga political pundit nila pa, ha? Nagtuo nga kadto tanan usa lamang ka senaryo, usa ka pamaagi aron sa ingon tugtan nga makaiskapo sa hingpit ang karon fugitive nga si Senador Ronald Bato de la Rosa. By the way, ato sa ning timbayoon ang atong mga kabibes. Ang ato ni kabibes Candy Herrera. Good morning po, kabibes Tonton. Ang ato ni kabibes Lorna Margarita, direct from Australia. Sumala pa niya din hi, like and share niya. Good morning, Sir Tonton. Start a blessed day, mga kabibes. Mauna ni watching from Australia. Stay safe. God bless. God bless you too. Kabibes Lorna Margarita. Sumaw niya ang nahitabo mga kabibes, ha? Nga daw usa ka dakong embarrassment sa atong republika sa Pilipinas, ha? Kay spoko ni mo ang Senado nga usa sa mga institusyon sa atong landong sa demokrasya, ha? Kundiin atong gimiti ang atong pagkagawas nun, kundiin atong gipakatamis ang kagawasan isip usa ka nasod. Naunsa ba hinuon nga nahimo mang taguanan sa usa ka gipangita sa balaod. Matod pa ni Kabibes Ace Junaldo, good morning Sir Ton, wa pa mahuman ang Senate Plex. Napay season 2 karon basin mailisa na si Cayetano karon. Roger on that, Kabibes Ace Junaldo. Unya, by the way mga Kabibes, advisory lang. Straight tarong 6 to 9 kay ang atong arangkada balita sa buntag, dili ninyo madungo. Muna'y gipaabot, Kabibes Ace, unya, nigbalik na ko, inika-alas 7:30 before our break. Ato nang iskutan ang basig doon ay mahitabo na sad nga kausaban sa liderato sa Senado. Ang atong tukion sa karon kung hain man ang ni-escapo nga si Senador Ronald Bato de la Rosa, mga Kabibes. Sigun pa sa usas mga respetado nga maingon ta content creator na karong panahuna kay he ceased to be a columnist. Kaniadto mga dagkong mga newspaper ang iyang gisuwatan apan active kaayo sa social media. Si Ramon Tulpo. Matod pang Mon Tulpo, sigon sa iyang informasyon mga Kabibes, nga konfirmado nga gikuyugan si Senador Bato de la Rosa sa laing senador nga si Ruben Padilla, mga Kabibes. Unya, nastablisar nga nigawas sila sa compound sa Senado ni adtong kadlawon sa adlaw Webes. Mga alas 2:30 ang takna, unya matod pa sa informante ni Mon Tulpo, gikan dito sa Senado, may lahos sila sa Manila Yacht Club, mga Kabibes, og gipasakay si Senador Bato sa usa ka yate nga matod pa iya sa usa ka politiko nga ilado gikan sa Ilocos. And dihang dapita mga Kabibes, of course I did my homework. Ang gipasumbingay ni Mon Tulpo angan sa yate nga matod pa og atong hubaron masayang buhay. Unya akong nasigpatan sa atong pagsuta mga Kabibes, bahala nagmag-unsa ni Manong Chabet, he can deny or admit this. Ha? Ang doon ay yate nga ingon ni Ana, si kanhi Ilocos Sur Governor Luis Chabet Singson, mga Kabibes. Ato naning ipabuhagay nunot sa atong tinguha sa pagkabot sa kamatuuran sa maong panghitabo. Governor, ex-Governor Luis Chabet Singson, should better give a statement sa Manigob. Disclosure mga Kabibes, personalmente I had met several times former Governor Chabet, kay again disclosure sa ako nalaging gikaingon dili taon ta ihas sa mga gitawag o mga kinabang political activities. But again, I decided to go back to my passion, nining pagsibya sa radyo o pagkomentaryo. So, ingon na ini ang nahitabo. Kadaghan ta naka-istorya, kanabang nakihalubilo ni kanhi Ilocos Governor Luis Chabet Singson. And to my knowledge, mga Kabibes, doon na ni siya yate nga gitawag og MY Happy Life.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So kung imong subayon mga kabibes ang klugi ka ni Muntulpo, dakog posibilidad nga ang yate ni Chabit Singson ang gisakyan pag-iskapo ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Good morning to the kabibes Elmer Parba. Shout out Boss B, palihog sa taga Barangay Kiyot, Upper Greenbelt Drive, ni Seth Yu and Jade Store from Oita Uzuki, Japan, Embisan, Gaya Ship. Wow! Oh, salamat kayo, kabibes Elmer Parba. Sa ato pa, kabibes, naa ka nagsakay ron o usaka kananaang unsa man ni overseas nga barko. Unya, salamat kayo sa imong pagsunod sa atong programa din sa Arkada sa Buntag. So padayon ta mga kabibes, ba? Karon nga gitumbok kana ni Muntulpo og unya atong gisigundahan ang impormasyon kay di man ni malimod gani tumay recollection mga kabibes kining yate ni Chabit Singson. Na feature ni sa usa ka kining television program ang KMGS, ang kapuso mo Jessica Soho sa dihang gipahigayon ang Miss Universe pageant dinhi sa Pilipinas, pipila na katuig ang milabay mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So kana mao'y kinahanglang klaroho ni Chabit Singson mga kabibes. Ha? Tinuod ba ni nga ang iyang yati mo ay gisakyan? Because mga kabibes, og tinuod galing ni dako kayo og tulabagon kining giganlan og Luis Chabit Singson.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Kanang dunay text dirigi kani kabibes unsa ni? 5598 ato nagung basahon maton pa niya dinhi. Good morning kabibes Tonton, ayaw lang ilitok sa kahanginan ng akong pangalan, ako imong regular listener diri sa sitio Tagaytay, Barangay Adlawon, Cebu City. Para nako dili ko gusto mangulo sa nasod ang mga Duterte kay og mango na mga tawhana, why siguro ibalik na pud ang COVID panahong mga kinabuhot, way klaro. Okay, atong supayan tsana pang COVID ako si okay, noted, kabibes 5598 mga kabibes, ha, ato naning gibutyag, ha, unya kay ba mo matod gihapon sa gibutyag ni Muntulpo ang maong yate gikan sa Manila Yacht Club may paingon dito sa Batangas mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Unya ato pag yung dipalauman ang atong pagsuta ni Ana. And you know what I found out? Dunay usa ka dakong propriedad og negosyo, ha? Si Gob Chabit dito sa Batangas mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So if you will connect the dots, possibly gamiabag si kanhi Ilocos Governor Luis Chabit Singson sa pag-iskapo ni Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ha? Monay atong angay ipangutana nga to ni Luis Chabit Singson. Mo-admitter ba ni siya o magpakahilom ba ni siya? Ambot lang aning tawhan. Ha? Matod pa ni Kabibes Ace Junaldo, wa gyud ko mo believe anang pagkadato ni Chabit. Ha? Ni dato Rana. okay, suma pa niya. Bintahusok, ano? Interviewer ba? Murag, lutaw mo istorya. Ngato ni Kabibes Elmer Parba, iyang gikonfirmar. O boss, electrical ako work dire boss. Salamat sa pagsibya. Salamat sad kayo, Kabibes Elmer Parba. So, mao ni mga Kabibes that og imo bang sumpay-sumpayon ang tanan? Ha? Ang mga aliado ra ni Senador Bato de la Rosa nga habig sa mga Duterte ang niabag niya. Sumatot pa sa expose ni Montulpo, gikan sa Batangas, ni sakay ni chopper, mga Kabibes, si Senador Bato de la Rosa paingon dito sa Mindanao. Unya, gawas ka dunay propriedad, dunay usa ka vehicle manufacturing plant. Ha? Si Senador, or rather, yes, Senador. Kay nilansar man ni siya pagka-senador, unya, nukos-nukos pagka-lansara si Chavit Singson. Kalit lang ni Ingon nga di isa mo na yun. Ha? Unya, nilansar, gini siya kausa kaniadto. I could not just recall the exact year. Aw, Kalois, kinoo naman, bungyod. So, dili malimod sa katawang Pilipinhon nga nasayod sa mga panghitabo nga si Chavit Singson, to nasad yun ni siya ay helikopter, doon ay chopper. And again, ako nahibaw sa kunyana because there were times kanya to sa nagtrabaho pa ko sa laing network dito sa General Santos City, mga Kabibes. Tigali, doon na mo hint o kinsa iyang bisitahan dito. Inigsugat na mo sa airport, makakita yung ko nga doon na sa di lang chopper, aeroplano. Ha? Si Governor Luis Chavit Singson, mga Kabibes. So, ang assumption na to kay dako naman kay aeroplano niya na ginusara sa Bato de la Rosa, posibilidad mao nga iyang gisakyan ang chopper sad ni kani Governor Luis Chavit Singson. Mga Kabibes, mupos lang ko makaniyot, inagumani ini atong ipadayon ang pagtuki nining atong giuluhan og finding bato asa kakaroon ang niiskapo nga si Senador Ronald Bato de la Rosa. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.
6: Salamat kayo, Boyno. Alas 6:33 na, mga kabibes. On a personal note, mga kabibes, akong pagtimbaya og panghinaot nga many more birthdays to come sa akong pinalangga nga ian si Nanay Gloria Alcos Clarin, the only surviving sister sa akong mitaliwan sa taon nga inahan. Nanay Gloria, happy birthday niya. See you later, ha, diha sa lungsod sa Cordoba, mga kabibes. Kananaang, I think this is a very momentous occasion kay ang akong mga igagawsad nga mga haringgangis na sa mga barko murag na aron. So happy birthday, happy birthday sa akong pinangga nga kining ian nga si kanhi Buagsong Barangay Councilor, Nanay Gloria Alcos Clarin. Happy birthday nimo, tiya nanay, kita tao niya, ha. Salamat kayo sa imbitasyon niya. Salamat sa ngadto ni Inday Edenly Clarin Abirilla diha sa Buagsong sa lungsod sa Cordoba. So, padayon ta sa pagtuki sa isyu, mga kabibes. Finding bato. Mo ni atong tumong og tuyo kay bao mo, mga kabibes. Karon orasa wanted sa International Criminal Court si Senador Ronald Bato de la Rosa.
5: Arangkada sa buntag.
6: Pagya na kayo na sa tibuok kalibutan, mismo ang International Criminal Court may anunsyo o may pahibaw o may konfirmar nga dunay warrant of arrest gikan kanila si Senador Ronald Bato de la Rosa.
5: Arangkada sa buntag.
6: Isip, direct co-perpetrator sa crimes against humanity of murder nga giatubang ni kanhi presidente Rodrigo Digong Duterte.
5: Arangkada sa buntag.
6: Matod pa ni Kabibes Ace, you know that they are in panic mode kay si Chabit na ilang IBP ni Zara. Yes, tinuod ka Kabibes Ace kay dunay mga grupo nga nagpatawag yung press ko ni ini. Nga ilang gipahibaw nga ang ilang gusto nga tandem sa 2028 Zara Duterte for president unya Chabit Singson for Vice President.
5: Arangkada sa buntag.
6: Good morning, Shadow. Shout out gato ni Kabibes Randy Santisas. Ingon man ni Kabibes Mike Angelo Cobar. Good morning, Kabibes Tonton. Nice one, Kabibes 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. Unya, by the way, sa wapa makatultol, kung unsa ang among text line, pwede kayo kamo nga makatext sa 0995-472-0802. Akong usbon, 0995-472-0802 ang atong text line. And of course, diya sa Facebook, anaa kami sa 93.1 FM Radio Cebu. Usbon ako, 93.1 FM Radio Cebu.
5: Arangkada sa buntag.
6: Sumaunay na hitabo, gikan sa Senado, matod pa sa impormasyon ni Muntulpo nga nagkuyog si Senator Bato og si kining Ruben Padilla. Si Ruben sa doon, nahimong kontrobersyal kayo. kay moogyoy ni Kuyog na matod pa sa pag-ikyas ni Bato de la Rosa, gihatod ni Ruben ngadto sa Manila Yacht Club og ni sakay lagi sa yate nga og atong hubaron ang clue ni Muntulpo, yate ni iya ni kanhi Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Matod pa ni Kabaibs Kanoy si Rolf, mayong buntag Kabaibs Tonton, kanang mga connivance ng senador, dapat mapriso na og way biliban kanang Chavit, Chavez, wala po na'y ayo Kabaibs, mao na ni Cebu, God bless. God bless sa diha ni Kabaibs Kanoy si Rolf, diha sa ato laning taguon sa Republic of Bohol. Bitaw, unsa pa man taron, Mayo 18, padayon pa ang mga piyesta diha sa Bohol, sa atong mga kaigsoonan o kabayibs nga Bulanon. Happy piyesta kaninyo hurot diha. Wa jamu mi diri oy, wai pista ron diri Cebu.
5: Ang kada sabutan.
6: So atong sutao ni. And whether it's true or not, kinahanglan mo padayag diini si kani Governor Luis Chavit Singson, kaya imong sumpayon lagi tanan ang tanang mga sirkumstansya, mga kabayos. Dakog posibilidad nga ang iyang helicopter gihapon ang gisakyan human ni sakay sa maong yate sa Manila Yacht Club, mga kabayos.
5: Ang kadasabutan.
6: Una sa tanang mga DDS supporter, si Governor Chavit ra ang dunay kapasidad sa ingon. Ha? Kanang uban diha, waman tao na. Hinoon, di sa tamo ingon nga mga naglisod na sila sa ilang panginabuhian, pero og mag-iskot ka kadato, dunay yate, dunay helicopter, way lain. Ha? Kanhi Governor Luis Chavit Singson.
5: Ang kadasabutan.
6: Kaya ba mo, mga kabibs, nakaadto ko sa iyang propriedad when I had a tour to Ilocos. Ha? Humani atong eleksyon sa 2019, mga kabibs, I saw it with my own two eyes kung unsa ka dato ni si Governor Chavit Singson, kay nakasuod mi dito sa iyang propiedad sa gitawag og baluarte. Laliman ka, mga kabayos, doon ay kwarto si Chavit Singson nga halos kananaabang gold ang iyang kwarto. Ultimo iyang higdaanan gold. Bulawan. Ngiga lagi, nakuksis ngiga ni kadato, pero di gig ka, musuroy ka, igaw na katanaw. Ingon ni anak kadato si kani Governor Luis Chavit Singson, mga kabibs.
5: Ang kadasabutan.
6: So nakog posibilidad nga siya ra hinoon atong tanahon og maubusad ni ang masubay nga impormasyon sa mga anaa sa atong gobyerno, partikularmente ang National Bureau of Investigation og ang Philippine National Police. Ha? Kay I'm sure mo imbestigar sila niini. Ha? Kay og atong suhiron gyud, mahimo kayong dakpon bisang unsang orasa si kani Governor Luis Chavit Singson, kay wa man mo isyo og temporary restraining order kun TRO ang Korte Suprema, mga kabibs.
5: Ang kadasabutan.
6: Binagngano sa ni Bato de la Rosa, unya raba, nakonfirmar sa iyang interview ni Jessica Soho. Ganihang paduong ko diri sa stasyon ako ning nasuta. Ha? Kay, of course, I do my homework. Iyang giangkon sa interview niya with Jessica Soho, so wa pa siya makaiskapo nga di ay gitawgan gid siya ni Senate President Ha? Alan Peter Cayetano nga mupatimaw dito sa Senado ni atong Milamay nga Lunes. Sa ato paplanado gitong tanan, kay ang tumong og toyo aron mailog ang liderato sa Senado, mga kabibes. Nga ang nahimo raw ang epekto ron, ha? Daghan kayo ang na-damage ang reputasyon. O sa, ha? O sa Tagalog pa, nadungisan ang iyang pagkatao, si Senadora, ha? Loren Legarda. Kay ang iyang mga kauban sa eskwelahan, ha? Di, nalang nako nganlan. Gitang-tangin taon ang iyang frame sa litrato nga gisang at sa ilang alma mater. Kay matud pa nila ilang gikauaw ang nahimo nga taras ni Senadora Loren Legarda nga rabadi ay matud pa maugyod ang nagambisyon nga mahimong Senate President apan naisahan siya ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sudaghan kayo kay ingon ini mga kabibes o gwapo kadtong Senate ko niadto patatong Lunes. Mahingpit ang Senate Impeachment Court kay mipasalig si kani Senate President Vicente Tito Soto III nga ipahigayon dayon ang pagkonbinar, pagkonvene sa Senado isip Impeachment Court aron sugdan dayon ang full trial sa Senado kalabot sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Pero tungod sa mga panghitabo sukad niya itong Lunes nga nailisan ang liderato o niya nahimong kontrobersyal kay pastilan, sa satong pagkaitabuaw eh. Pagka Miyerkules gabi mga kabibes dito nahitabo ang makauuaw nga insidente alang natong mga Pilipino. Kay kanagong Senado mga kabibes, usa na sa mga mahinungdanon kaayo nga institusyon sa atong gobyerno. Laliman kag dunay pagbuto-buto sa armas. Unya human sa buto-buto sa armas mga kabibes. Nga sigon pa sa mga politikanong tigpaniid usa ka drama lamang, usa ka script, usa ka senaryo. Agoy. Pagkilom na stanan. Pagkakadlawon nakaskapo si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sumunay na hitabo. Karon akong tanaw. Apason ginis mga reporter sa mga journalist kung asa si Governor Luis Chavit Singson. Whether he will confirm or deny this. Kay everything points to him. Basta magani itong matod pa nila, malita-malita ko, no? Gisubay man to. Agoy. So itong kwartaha nga, mura ramag ang kwarta. Lain man dito. Kwarta man to nga dito sa aeroplano.

ni Chavik Singson ang gisakyan. Gikan sa yati paingon ngadto sa chopper. Ha? So ato ning atangan mga ka-vibes kung unsa gyud ning tanan. Kay og mas tablisar galing unya kursunada sad kaayo ang atong gobyerno. Dili layo ang posibilidad nga mapasakaan sila kaso nga obstruction of justice. Nga nung obstruction of justice, ha? Kay ilamang gipugok ang tinguha nga pagdakop. Ha? Dili lang gina, dili pa paigo na pwede pa yun harboring of criminal mga ka-vibes. Either of that, ha? Either anang duha. Seryoso na nga krimen. Ha? Unyag mamatudaan yung tanan, mga ka-vibes. Dakog tulubagon. Si Senador Robin Padilla, on one hand, unya, lakip na ni kanhi Governor Luis Chavit Singson if and when mastablisar nga iyaha ang yate nga gisakyan unya iya pagyud ang helicopter nga giluwanan sa karon nagtago-tago nga si Senador Ronald Bato de la Rosa. Atol sa interview niya ni Jessica Soho ni ingon si kananaang na Bato de la Rosa nga wa man ko mukagyo. Hihi. Lawang kayong Bisaya. Asa, wa ko no siya mulayas gawas nasod. Dinhira ko no siya. Ha? Was niya giklaro kung diin siya. Ha? Pero matod pa niya nagkuros-kuros ko no siya sa tibuok Pilipinas. Of course. Siya pa. Nga kanhi PNP chief taghan kaysa koneksyon. Ha? Sumaw ni Ron mga ka-vibes ang usa sa mga kinahanglang mastablisar kinsa mang yun. Ha? Nga matod pa ni ka-vibes kanoy si Rolf ang kunay bans. Ha? Ang kinini ang niabag ni Senador Bato de la Rosa nga makaiskapo siya. Unya, ang imong tanawon mga ka-vibes, planado gitong tanan. Uy, kay di man basta-basta nga. Diha-diha mo, gawas ka sinado, unya, taka lang kawahayin ka, wa kay paingnan. Before to siya ni Skapo, nagikuyoga ni Ruben Padilla, ilan na daang gistablizar, ilan ang gisiguro daan o unsay sakyan mga ka-vibes. Ato sa pagtibaya nga ito ni ka-vibes Marvin Ladera, shout out diha, matod pa niya din ni Happy Blessed Monday Morning ka-vibes Sir Tonton, Dan, Sharon Hart, Mina Umidilis Kamputaw, More Power Always ka-vibes. Mauna ni salamat sa gayo kanunay ka-vibes Marvin Ladera. Sumaw ni Ron ang kanang angay sa taon. Ha? Kay takong kasuha lagi ug tinud-on gyud harboring og criminal obstruction of justice bisag asa na depende sa atong mga naa sa saktong ahinsya sa gobyerno. Panangitan ang National Bureau of Investigation, mahimo kayo. Kaya ba ang NBI ron ang ilas ang gimahay ni atong itabua? Ha? Kay sumala pa sa Aligre ba ni kay gipatuman ang 6-month suspension ngadto ni General Mau Aplasca, ang kining hepe sa Office of the Sergeant at Arms. Sa ato pa siya mao ang Sergeant at Arms sa Senado mga ka-vibes. Niingon siya nga iyang giangkon nga may pabuto siya warning shot mga ka-vibes kay doon na siya'y nakita ng mga armado ng mga sakop sa National Bureau of Investigation. Pero ang ako umusad ni anang istoryaha mga ka-vibes ba?
anang bersyon ni General Mao Aplasca.

nga matod pa agi suspenso nag unom ka buwan without pay ni ha Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya nga dili dawaton sa Senado pagkangilngiga gidayaning natas gahom sa pwede raman ta pero ordinaryo ha nga in tao naas gobyerno basta ombudsman na gani muhukom aw ha matod pa nila automatic na yun. So giangkon mismo ni General Aplasca nga siya nag warning siya pero unsa may tuyo may mag-i-atake niya. Nag-inoe po draba si oyag itong gituyo. Si Senate President ha? Alan Peter Cayetano, mga kabibes. Kay batod pa niya sa dihang gipangutana siya sa mga sakop sa media. Under attack lagi kuno sila ni atong maong gabi una. Pero hay may naka-under attack ato eh. Nga giangkon tuod sa mga sakop sa NBI nga nibaho sa silag pabuto. Ha? Tungod kay gipabutan man silag una sa Sergeant at Arms nga si General Mau Aplasca. Unya ra ba si General Aplasca, mga kabibes? Kuwang nalang kumuingon nga sumpay og tinae ni Senador Ronald Bato de la Rosa tungod sa tulo ka mga rason. Una, classmate sila sa Philippine Military Academy, PMA. Ha? PMA 86 pero doon ay mga academic nga nasangit, academic subjects nga nasangit si Mau Aplasca mao nang diri na siya nag-graduate pagka 1987. Gawas nga classmate sila sa PMA, ha? Mga kabibes, pareha sila nga taga Davao Region, mga kabibes. Again, kay wa malagita gisugog skina sa gisugog suka sa skina nga naabot ta ni ining maong profesyon, we did our homework. Ang atong naestablisar mao ni samtang si Senador Ronald Bato de la Rosa, ha? Ang iyang kagikan, Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. Ha? Mo nay hinungdan nga gitawag sa Bato ni Kade Presidente Rodney Duterte. Gawas nga, kanana ang, og sa Tagalog pa, matipuno ang pangatawan. Ang murag bato-bato sad kay Will Belt man ni si Senator Bato de la Rosa ang iyang kanang natawhan ang Barangay Bato dito sa lungsod sa Santa Cruz sa Davao del Sur, mga kabibes, nga ngilngig sa Kairon ang mayor dito katong ginganlan og si Mayor Tata Sala, mga kabibes, ang mayor sa Santa Cruz Davao del Sur. So samtang si Bato taga Davao del Sur, si General Mau Aplasca, mga kabibes, ha? Kibaw mag-unsa? Ha? Si General Aplasca, mga kabibes, kanana ang taga Mako, Davao de Oro. So sa ato pa, parehas ra sila o kanana ang gigikanan nga region. Puros ra sila taga, ha? Taga Davao Region, mga kabibes. Ha? Puros sila taga Davao. Classmate sa PMA, parehas nga taga Davao. Ang ikatulo, mga kabibes, nga importante kayo. Si General De La Rosa nga PMA classmate o niya kababayan pagyod ni Mau Aplasca. Si General Kanhi, PNP Chief o Garon Senador Ronald Bato De La Rosa
mao ang mirekomendar ni General Aplasca nga himuon siya nga Senate Sergeant at Arms. So maunay, kaingon ko nga, sumpay istinae ning duha. Mauna nga, dili mawa ang pagduda o katahap nga si General Aplasca mihimo gyud sa maong senaryo aron nga magkaguliyang unya samtang nagkaguliyang makaiskapo si Senador Bato de la Rosa. Kay sawa pagod ang pag-iskapo, nipasaka man og petisyon sa Korte Suprema ang mga abogado ni Senador Bato de la Rosa nga mupalusot og temporary restraining order kung TRO, pero wa man ay mahitabo. Ang gihimo-hinoon nga gitaganog 72 oras aron muhatag sa ilang pamahayag, sa ilang komento. Kung ang ayan ba nga mapalusot ang maong TRO. Og tungod kay wa man mapagawas og TRO ang Korte Suprema, but pasamot anytime pwede yung dakpon si Senador Ronald Bato de la Rosa, mga kabibes. O na hinungdan nga paita niya akong sitwasyon nga pwede man kong dakpon, kay pwede man yun og mangursog yun. O niya, nakita nila daan ang presensya sa mga sakop sa NBI. But in fairness to the members of the NBI, wa man sila gyud dito sud sa Senado, mga kabibes, but naa sila sa adjacent building nga iya sa Government Service Insurance System kung GSIS. Kay ba mo, actually, ang nahimutangan karon sa Senado na to, dili na ilang propriedad apan nag-abang sila sa GSIS, mga kabibes. Sumuna ang panghitabo nga nakakita og oportunidad si General Mao Aplasca nga mohimo og eksena, mga kabibes. Untop ng alas 7 mo post sa ko makadiyot unya iniguman ini atong ipadayon ang pagtuki nining kalabot sa pagkaiskapo ni Senador Bato de la Rosa. Palihog, standby.

0: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangho arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Bueno, alas 7:07 na mga ka-vibes. Pinahin ka mo nagpaminaw sa itong Arangkada sa Buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco sa tugop. Bueno, welcome back, ka-vibes Rene Repaha. Kumusta mga ka-triple R? Kanang, karong adlaw sa mga ka-vibes, taliwala nining pagka-eskapo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Niya, during the commercial break, tan-aw ko unsay mga latest. Ang usa sa mga respetado nga abogado, mga ka-vibes, si Atty. Mac Macalintal, ningon siya din nga tungod sa pag-eskapo ni Bato, mapiktahan ang iyang tinguha nga TRO sa Korte Suprema, mga ka-vibes. Kay matod pa sa mga abogado, sa mga batid sa balaod, flight is an indication of guilt. Ha? Ang iyang gusto nga ma-TRO, aron dunggon ang iyang habig. Nga dili na siya mada dito sa International Criminal Court, mga ka-vibes, unless a local court will issue a domestic warrant of arrest.
0: Arangkada sa Buntag!
1: Matod pa ni Kuya Bro, Kuya Press Lima Rindoke, may buntag Sugbo, karong adlawa, dunay mga posibleng kalambuan sa Senado nga matagan unta og katinawan og justisya ang katawhan batok aning mga corrupt nga mga opisyal nga naghatag og kagubot og unsa ni Kuya Oya kagubot sa atong nasod. Na, doon na siya ay tingal typo error ni mga ka-vibes ay yung terminong gagamit o yayod man. Ang akong tanaw ni mga ka-vibes, yes, I agree. Ha? Kay karong adlaw, ha? Mga ka-vibes, doon ay gikatakda nga mga kalihukan dito. Atubangan sa Senado, sanglit karong adlaw sad, gianunsyo ni Senador Caldero, Senador Caldero, kami manggod nga mga nagsunod bitaw sa mga kalambuan, mga ka-vibes. Di malimod nga among tawgo ni Senador Caldero. Daghan kay ni siya angga, ha? Si Senate President Alan Peter Cayetano. Nganlan siya ni siya Senador 10K kay nisaan ni siya nga huwag ako inyong pilion, tanan mo nga makadawat o 10,000. Ha, 10,000 ba? Ha, sagu sa kadako, wagin siya eh. Wagin niya matuma ng iyang saad.
0: Arangkada sa Buntag!
1: Sa dihang gipahigayon ang Asian Games dinis Pilipinas, panahon sa Administrasyong Duterte, mga ka-vibes, spoko na nimo, nga tanaw nimo ang kaldero alang sa maong regional meet. Ha? Di gito kaabot og 50 milyones pesos, oy.
0: Arangkada sa Buntag!
1: Pero gidepensaan ni Alan Peter Cayetano nga kuno lagi kadto siya ang kantidad 50 milyones ka pesos.
0: Arangkada sa Buntag!
1: Lagi mong tanawon, lisod na galing maabot og 5 milyones. So sa ato pa diin man paingon ang sobrang kwarta, pero sumapa niya, it's a work of art. Didod anay lang mga ka-vibes. Ha? Sa magiskot mo ni anang flood control ka ng Matod pa nila kickback. Noon sa kain ni si Alan Peter Cayetano. Nga no? Daghan sa nisiyag alokabuls sa mga proyekto dito sa ilang balwarte sa Metro Manila, mga kabibes. Dito sa Tagig nga ang iyang asawa maoy mayura karon dito. May butang pag-usap ni kabibes sa Randy Akyaga Santisas. So karong adlaw, dunay mga kalihukan dito unya karon sang adlaw, mga kabibes, basin galing Maylisa Nasab isip Senate President si Senator Caldiro. Kanang matod pa ni kabibes Golden Ziggy, good morning Sir Ton, record breaking 7 days SP kaha si Grabe ha po din mo, Golden Ziggy. Bading yun na. Arangkada sa kabutan. Ha? Kitsa may bading, Golden Ziggy. Bitaw mga kabibes. Nay, kanabang, may ngunta martes na lang, di ba? Doon ay gikahibudgan nga kalihukan matag gabi. Di isan matag gabi tingali. Doon ay mga gabi matod pa. Nga kini si Senator Caldiro. Magyampo nga dito sa Timog Avenue sa Quezon City. Kaya mananaw ko ng mga ikal. Uy, nga noon sa day niya sa buta na. Arangkada sa buta! Mananaw ko noon ng mga puging o mga matso ng mga batanon. Kaya ba mo kinsa iyang kuyog? Ang anak ni Loren Legarda nga kontrobersyal sa kaayo si Congressman Leandro Leveste sa Batangas, mga kabibes. Arangkada sa kabutan. Aabot, ganong ilatong nahimong habit? Wow. Libre namang ano eh, libre namang manood. Wata kay ba, mga kabibes? Kaya, unless tingali doon ay mo tumaw, nga giyon sa siya ni Senador Caldiro, ana na ta mo conclude o unsa giday ni ang iyang sexuality o sexual preference. Arangkada sa kabutan. Atong nahibaw, ando na ni siya ay asawa. Si Mayor Lani Cayetano. Unya, kibaw mo mga kabibes. Ang iya ganing igsuon nga si kanhi Congressman o Mayor Lino Cayetano. Skeptical o kritiko number one niining iyang magwang nga si Senate President Alan Peter Cayetano, mga kabibes. Arangkada sa kabutan. So kamo na lay pagtulutimbang-timbang ni ana nganong ingon ni ana ang tratamento sa mao niyang igsuon ngadto ni Senator Cayetano, mga kabibes. Gani sa milabay nga eleksyon pertigod ang kanabang pagcriticize ni Lino Cayetano sa iyang maguwang kay sabusang pagkaistoryaha nga ang magtiayon dito man midapig sa kontras politika ni Lino Cayetano, mga kabibes. Arangkada sa kabutan. Ngiga update Janice Golden Ziggy sa kuano sa Barretis, iya asawa kay Secretaries kay Papa Dayon na adto niya. Ikaw Golden Ziggy ba? Ito, kanang mo tumawa rin na Golden Ziggy niya. Kamu nalay, di man ako'y ni Sultiani, si kinini ang Muntol po gihapon sa iyang kolom, sa iyang Facebook post. Ang iyang hulago ay nga bading lagi kuno si Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibes. Arangkada sa kabutan. Awa managi, tubag ni Senator Alan Peter. Si Senate President Alan Peter Cayetano, to be honest mga kabibes, kanang sexual preference o sexuality sa tao, para nako, for as long as it will not intervene, for as long as it will not impede, dili lang makabalda o niya dili lang mo mugna o conflict sa imong pagka-opisyal sa gobyerno, bahala ka diha. Whatever happens to you in your private moments, basta ay lang po i-apil-apil ang imo pagka-opisyal sa gobyerno. Datong laing wanted nga si kanhi presidential spokesman Harry Roque lahi sa itong iya. Kay katong model o kini ang usaka kining macho guapito nga ni Salmot Sad o kanana ang contest alang sa mga kalalakinan. Grabe man to, kay iya yung gihimo nga murag toy boy. Adi na lang ako nganlan kay mauaw ta alang sa mga taga probinsya sa Bohol. Good morning adto ni Kabibes Altia, Bato Malaki, Puntillas, gikan diha sa Negros Oriental. Matud pa niya, good morning Kabibes Sir Tonton, happy Monday na tong tanan. God bless us all watching from Negros Oriental. Unya isubli si Kabibes sa Kuya Bro, Kuya Presley Barinduque. Nakita man gud sa video nga gipislit ha? Ni APC ang braso ni Boss Prescon, murag crush guro ni APC kuya. Mao ba kuya? Ganahan ni siya himsog ang panglawas kuya nga ikaw pohon ay gigpaduol ha. Matod pa ni Kabibes Golden Ziggy, I have nothing against the third sex. Akong pasabot kay murag bay og ba mo istorya, ratatat kayo tinuod. Tinuod gyud ka Kabibes Golden Ziggy. Unya, kebaw ka si Senator Alan Peter Cayetano, mga Kabibes. If I may just recall, katong nahimo pa ni siyang House Speaker, basta lang pagkabaon yung kayo. Unya, ka na bang iyang ipa, ba? Iyang bang ipatuo sa mga kaubanan ng Musbuha at ito sa Manila? Ang naitabo niya itong Miyerkules gabi ay nga under attack ko no sila. Niya nasuko na ba sa diyang ipangutana? Ha? Ay may under attack nga ito nga na-establishan man ito nga ang mga sakop sa National Bureau of Investigation dito rastupan nga propiedad wa man mo tabok in taon sa Senado. So maklaro ni mo sa pag-analisar ni General Mau Aplasca nakakita sa oportunidad kung ano saon nga mumugna o kaguliyang unya iniguman sa kaguliyang maka-escape dayon ang iyang classmate sa PBA, iyang kababayan dito sa Tabaw, unya maoy niya appoint niya o maoy nirekomendar siyang appointment isip Senate Sergeant at Arms. So sa ato pa sumpay silang tinaay ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Unya una nilampos yun sa pag-escape si Senador Bato de la Rosa, mga Kabibes. Good morning ato ni Kabibes Ilong Tuapos. Good morning mga Kabibes. Good morning likewise kining Kabibes Ilong Tuapos. Atong basahon ning dia sa atong text line. Good morning Kabibes Sir Tonton. Ang personalities involved sa pag-eskapo ni Bato dapat patubagon sa ilang gibuhat. Di maayong ihimplo mga tawhana, delikado og sundon sa uban ilabi na sa ilang blind supporters. Salamat Kabibes. God bless gikan ni Kabibes 4541 mga Kabibes. Sumunay na hitabo karon. Ha? Nga basin tungod kay nakaiskapo si Bato ang mayoriya nga 13. Ha? Dili na na mao ang panghitabo karon sa Senado. So dunay posibilidad nga lain na sad ang liderato sa Senado karong hapon mga Kabibes. So ato nang atngan kay baogon mo ang regular session sa Senado always starts at 3 o'clock. Ha, alas 3 sa hapon. So tanaw na to ug unsay may tabo karong alas 3 sa hapon mga Kabibes. Ha? Mailisan ba si Senador Alan Peter Cayetano? Unya, matod pa sa akong kuya sad, si atong taguon sa pangan nga Kuya Press, Jerry Antopina. Good morning Kuya Ton, to Sam, si Senator Alan Taugon o Senator Verse, kay kada istorya magbasi yun og versikulo sa Biblia. Bitaw, kanana ang sakto ka sa imong obserbasyon, kining Kuya Press Jerry Antopina. Pero kana bang magsigitag litok og kanang Bible passages, mga ka-vibes? Di ba ka taong takilata, no nga? Ang imong binuhatan ba, dili man sibo sa kung unsa ang tinuod nga Diyos nun? Na? Mura bag, ato bang gihimo na lang ba nga, ha? Katarungan kita, hay, gihimo na tong salimbong, gihimo na to nga cover sa atong pagka, ha? Sorry for the term, ha? Pagkayawan on ang kung unsa ang naa sa Biblia, mga ka-vibes.
0: Ang kadasabutan!
1: Muna nga, kini si Senador Alan Peter Cayetano, may bawaan ni karong hapon o ilisan ba ni siya o dili? O niya, ako di ko mahibo. Nga doon na yung mutabok sa mga, gikan sa ilang grupo. Gubikan kay, makauuaw to, doy. Ang naitabo sa pagdumala ni Senate President Alan Peter Cayetano, mga ka-vibes. Lalimang kag napagyatas ni buo kalibutan nga gihimong taguanan sa wanted nga kriminal, ang International Criminal Court, mao gid ra ba nay naitabo nga nahimong taguanan, nahimong fortress sa wanted sa ICC ang atong importante kayong institusyon sa Pilipinas, mga ka-vibes, ang Senado, nga wa pa muhatag og protective custody ngadto ni Senator Bato de la Rosa. Hagbay rata siyang gidakop o gida sa mga Interpol dito sa The Hague, Netherlands, mga ka-vibes.
0: Ang kadasabutan!
1: Good morning ato ni Kabibes Ilong Tuapos. Salamat kayo sa imong pagsunod, Kabibes. Akong gitanaw ang interview niya ni Jessica Soho sa Kapuso Mo, Jessica Soho. O niya, kani si Ma'am Jessica, I call her that. Kanang may kinisa mo pasod og pangutana, i-relax usa ka, o niya, birabirahan din kag pangutana. Iyang ipangutana nga naman, Sen, nga kaniadto anda man kang makig-uno ngadto ni kani presidente Rodi Duterte, nausab lagi imong baruganan.
0: Ang kadasabutan.
1: Kaya ba mo unsay tubag ni kanang karon kanang maingon ta fugitive nga si Senador Ronald Bato de la Rosa, mga kababs. Ingon siya, yan to. Pero karon ako nakita man God, bisang pagtuwa ko dito, posible man nga di may magkuyog og usak ka silda, mga ka-vibes, pagkatoy-toy katarungan, ha?
0: Ang kadasabutan!
1: Di nalanggid siya mo angkon nga nahadlok siyang dakpon kay malayo siya sa iyang pamilya. Tanawa ron. Ha? Nga kibaw mo, mga ka-vibes, akong tanaw, ha? Kung ugaling si kani Presidente Rodrigo Roa Duterte ang nisugo ni atong dugoon nga war on drugs, ang nipatuman niini the executioner, mauman ang kani hepe sa Philippine National Police nga karon Senador Ronald Bato de la Rosa, mga ka-vibes.
0: Ang kadasabutan!
1: Unya dili lang verbal ni-issue siya o command, ha? Memorandum Circular number 16-2016 na itong Hulyo 1, 2016, mga ka-vibes, nga naglatid sa kung unsaon pagpatuman ang war on drugs sa Duterte administration.
0: Ang kadasabutan!
1: Dito iyang gihanay ang Oplan Double Barrel. Ha? Ang una niya na ang Oplan Tukhang nga sayod mo daghang mga kinabuhi ang nakalas o kadtong ilang gitawag og Oplan HBT ang pagpuhag na sa mga high value targets nga gidudahan ng mga nalambigit sa illegal nga negosyo sa drugas. Siya mao ang nimando ngadto sa mga sakop sa kapulisan sa tibuok nasun. Nga og imo ning subayon sama sa mga dunay mga natuba nga kaso sa International Criminal Court, Bato de la Rosa belongs to the category of generals, mga kabahibs. Nga nakabuhat og crimes against humanity. Unya particularmente crimes against humanity of murder. Nga di sa siya makalusot kay samtang siya ang labing unang nga PNP chief panahon ni kani Presidente Duterte na atulsad nga hepe siya sa Davao City Police. Sa dihang nagsugod ang pagtukod sa Davao Death Squad kun DDS dito sa siyudad sa Davao, mga kabibes, nga usasad sa nalakip nining maong kaso ni kani Presidente Rodrigo Roa Duterte. Muna'y lintungan ay nining tanan nga si Bato de la Rosa og imong subayon, he's even most guilty. Kasi siya ginimando ngadtos mga pulis. Ang kang Presidente Duterte was just verbal. Maura po niya yung kapait kay daghan kayong video. Mabitaw ang naglisod yung depensa ang mahalon kayong abogado nga si Attorney Nicholas Kaufman kay video mangyod ni Digong ang niingon nga ala, bamusila na sila. Unya ang ilarabang mga katarungan nga nanglaban ko nung agoy kay baumog ang akong usas mga giatnan nga mga testigo, mga kabibes. Kining ilado o respetado nga forensic doctor, si Dr. Raquel Fortun. Kay si Dr. Raquel Fortun would prove nga dunay mga biktima nga wa gid taon manlaban, mga kabayes. Pinaagi sa iyang findings pinasikad sa siyensya o forensics, mga kabayes. Sumaw na nga si Bato de la Rosa ang usa sa mga hinungdan nga napatuman gyud ang duguon nga war on drugs. Og kini karon og badak pa ni siya. Aw, sigurado nga taralon siya dito sa ICC o niya akong tanaw. Lisod nga maabswelto si Senador de la Rosa. Monang lagmit kini ang labing klaro nga rason nga hadlok siyang dakpon, mga kabibes. Tungod nining maong dokumento nga giingon nako nga command, Memorandum Circular Number 16 Series of 2016, mga kabibes. Mga kabibes, mupost lang ko alang sa mga mahinganon kayo niya, mubalik ko niya kini at ang ini ninyo. Kay doon na tayo pasawan ang kinsa mani usa ka kunuhay principal nga congresswoman apan ang iyang bana mo'y tigkulikta o mga kickback gikan sa mga kontraktor. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Unsay lang himatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
5: Aram siguradong good ang morning.
4: Morning.
5: Morning.
4: Buntag na vibes.
5: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio
4: 93.1.
5: Ka-vibes, mauna ni.
6: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni,
7: mauna ni.
8: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot. There is

0: Bueno, alas 7:38 na mga ka-vibes. Padayon ka mong naminaw sa atong arangkada sa buntag sa gihapon. Ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco sa Tugog. Welcome pagbalik sa atong programa karong adlaw. Pero mga ka-vibes, ha? Karong adlaw, tangkod gao sa kasimana nga nilingkod isip bagong Senate President si Senador Alan Peter Cayetano. Unya, agig pagdaso na itong tampo sa itong ka-vibes kaganiha nga mahilig og Bible verses si Senator Alan Peter Cayetano, mga ka-vibes. Doon na di ay higayon nga nitawag sa iyong kaugalingon si Senate President Alan Peter Cayetano nga Ambassador of Jesus Christ. Wabi yan tao ni siya kilati, oy.
1: Sus! Mari Joseph!
0: Ha? Ha? Laliman kag buingon kag Ambassador of Jesus Christ. Unya ang imong binuhatan, mga ka-vibes, layo ra sa pagsunod nimo sa tunob sa atong Ginoong manunubos nga si Hesus Kristo. Bawo mo, mga ka-vibes, dili sa pag-unsa ba? Matod pa nila nga matag pulong kuno nga magawa sa ba ni Senate President Alan Peter Cayetano. Mutaas ko no ang iyang mutaas matod pa ang iyang ilong sa ato pa Pinokyo. Sa ato pa na makak siya. Ang akusad, ang grabe niya nga pagpamakak bitaw. Nga kanabang iyang baliho ng istorya ba? Maay ka sa mo palusot ba? Simba ko, dili man ipagtungo ato og matag pamakak ni Ambassador of Jesus Christ kuno. Ha? Og magkilat pa, matag pamakak niya, unya maigo siya, paminaw ko ang butog unsa nay kahimtang karon ni Senate President Alan Peter Cayetano, mga ka-vibes. Kay laliman lagi ka, ha? Kining tawhana ba na-establishar man nga siya mismo ang nihimog pamaagi nga mupatimaw sa Senado ni atong milabayng Lunes ang karon ni eskapo nga si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kay ba mo kung sa giangko ni niya sa iyang interview nga itong Jessica Soho? Ha? Napasood gan siya ang Jessica Soho sa pagtubag niya sa pangutana. Sumala pa niya. Gitawgan siya mismo ni Senate President Alan Peter Cayetano, mga ka-vibes. Unya di lang na siya mismo ang iyang sakyanan mao'y gisakyan ni Senador Ronald Bato de la Rosa, mga ka-vibes. Sa ato pa, self-vested interest to. Kay gusto ni Alan Peter Cayetano ilugon ang liderato sa Senado, mga ka-vibes. Kay lagi, ang Senado nga by tradition ang ilang pagtawag sa ilang kaugalingon 24 republics kay matag usa nila independente magina. Ha? Ingon niya na ang influensya o kagahom sa matag senador, mga ka-vibes. Ang ilang tradisyon diha, whoever has the majority, sa ato pa 24 man sila kabuok, kung kinsa ang naghupot o majority or rather kining 13 kabuto mao'y mahimo nga ha? Kinini ang Senate President, mga ka-vibes. So in other words, whoever has 50% plus 1, ha? Ato pa 12, 50%, katunga niya na, plus 1 senator, pwede na kang mahimong Senate President, mga ka-vibes. Og mao ni ang nahitabo ni Senator Alan Peter Cayetano, iyang gitawagan si Bato nga ari diri kay importante kay imong presensya. Unya si Bato sa di kumpiyansa. Nasuod siya laang kay unsam sa guning primero gudad tong semana ha, sa milabayng semana mga ka-vibes, nilik man tong istorya nga dunay warrant of arrest alang ni Senator De La Rosa. Apan, nitingog mo sa ICC nga there was no public issued warrant of arrest. So nagtuo si Bato nga, uy, okay na dai ko, di lang tinuod nga doon ay warrant of arrest nga rin ako. Adiha siya na si Piat. Kay ako magiging gisunod mga ka-vibes. Disclosure again, usa sa mga respetado nga international lawyer. Tagasugbo ni siya si Robin Carranza, who happens to be my colleague when I was still with the Cebu Daily Inquirer. Amo ning columnist si kinini ang attorney Carranza. Sa siyang dihang at that time he was still undersecretary of the Department of National Defense. Ha? Robin Carranza was klaro kaayo sa iyang kining social media posting nga ang operative word is no public warrant of arrest. Sa ato pa, dunay secret warrant of arrest, mga kabites. Diha na si Piat si Bato. Kay pag ingon sa ICC nga there was no public issued warrant of arrest, ni dawat siya tanyag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga mapatimaw, mapakita dito Senado kay kumpiyansa. Kay wagod siya warrant of arrest, mga ka-vibes. Ang wa ma-anticipate ni Bato De La Rosa, mga ka-vibes, nga unless ang korte dito sa ICC ang mutugot, ang tanang warrant of arrest, mga ka-vibes, sa mga mag-atubang o kaso sa International Criminal Court, chilyado na siya. And when he appeared dito sa kananaang Senado ni atong milabay nga Lunes, hours after, gikonfirmar dayon sa tigpamaba sa ICC nga indeed there was

Ang mga babaeng ahente sa National Bureau of Investigation. Ang gibuhat ni ba ito? Giwakli itong duha ka mga babae mo itong ang yung termino ang gagigamit sa interview nila ni Jessica Soho. He ran for his life. Mao itong nagka-sukamod town. Nadagma diha sa nakita nato sa video mga kabibes. Nadagma siya sa dihang ni Karatil Sagdangan paingon suod sa Senado mga kabibes. Dumato, naka-abort kid siya dito sa wanan sa Senado. Anahimpit yun ang tres sa kabuto alang ni karon Senate President Alan Peter Cayetano. Apan, over the weekend, nigawas ning istorya nga basin og may lisa na po si Senate President Alan Peter Cayetano. Doon ay ni-float niya pangalan. Una, si Senator Mig Zubiri. O niya, kagahapon, ang labing bagong mitumaw. Ang pangalan ni Senator Francis Kiko Pangilinan, mga kabibes, ang best friend ni Senator Ruben Padilla. So, again, kung ngadtong Lunes, ang mga panghitabo o sa Tagalog pa kaabang-abang karong adlawa kaabang-abang sad ni una kun do na bay lain na sad nga liderato sa Senado kun mailisan ba si Senate President Alan Peter Cayetano nga matud pa niya he is the ambassador of Christ wa baliwa pastilan, ha? Naraay. Katawa na lang tabaka, isuda na bitong gamito na tungan sa Ginoo. Unya, ang atong gibuhat, kalibutanon kayo nga, di na lang ko maingon nga letter Y, kalibutanon kayo nga, binuhatan ba? Kana lang, mamaka ka mga kabibes. Takubiyan lang sa, it's a mortal sin. Unya mo na inaanda ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nagparehas na ni siyang suon kasi Senadora Pia Cayetano ambot ning Cayetano siblings bitaw. Moni atangan ni nato kay og atong ipon wa naman si bato. Ato padusi na lang. Ha? Kuno galing dunay laing mutabok, gikan silang pundok. Ha? Sa ato pa, dakog posibilidad nga kung si kinsa man ang paluyuhan og laing 13 sa mga senador. Ha? Mao nay bag-ong Senate President mga kabibes. So, mahibawa na ito ni Rong Adlawa. Karong hapon. Kay Rabani, pasigarbo man to si SP Alan nga ila ko nung sugdan dayon ang pag-convene into an impeachment court sa Senado karong hapon mga kabibes. Mahibawa ang taniron, tanan. Ato ning atngan, gani lagi, ang ako lang panginaot nga huwag kagubot o niyang hapon ba? Kaya I'm sure, kung doon na may mass movement ang kaning dapig sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, di siya ni papiri ang mga sakop sa Duterte diehard supporters. So this will be another security concern sa atong mga tinugyanan sa balaod mga kabibes. Unya, ang usa lagi sa atong atngan gyud kung unsa ang mahitabo rog hapon. Ha? Kuno galing si Alan Peter Cayetano magpabilin ba sa pwesto? O baka ilisan siya? Kay wa naman.
Dili naman 3.

Kasi ang nagpaluyo niya tungod kay nakaskapo man o nagtago-tago naman karon si Senador Ronald Bato de la Rosa, mga kabayes. Ang akong tanaw nga crucial diha kaning managsuon nga bilyar si Camille o Senador Mark Bilyar, mga kabayes. Because if the two mubali ni sila, mubalik, o kung mo dapig, there is mayoriya. Kay upat man to silang nibaligod, ang nahitabo niya to. Ang managsuon nga bilyar, unya si Senator Lorin Legarda o si Senator Pia Cayetano. O mubalining mga bilyar, unya either ni Senator Mig Subiri o kinini ang Senator J.B. Ejercito, lain na po ang majority sa Senado. Nya ang ilang tradisyon diha, basta doon na kay dokumento, inigsugod ninyo sa inyong regular session, o doon ay 13 ka mga senador o a simple majority, 50% plus 1. Nga ikaw mao'y gituboy, mao nay timailhan nga ikaw ang bag-ong Senate President, mga kabayes. Ang akong tanaw nini, murag kini si Senator Lorin Legarda, baglisod na ni, napasubo na nigmayo. Kay lagi daghan kaig panghitabo ganto ni Senator Lorin Legarda. Yanugnan lang ko ni Senator Lorin ba kay na-expose na noho ng iyang pagkatao. You know, when she was still with the mainstream media kaniadto, kibawa mo tingali mo unsa nga television network siya, she gained popularity then. Unya, may kini siya very competent as a newscaster, news presenter, as an anchor. Ha? May kini si Senator Lorin. But over the years, nag-self-destruct ang maong sinadura nga gikan sa antike, mga kabibes. Hapunan pa ning iyang usa ka anak nga si Leandro Libeste nga tuwa nakapusta spikas saon sa nilang negosyo sa solar na diskwido man. So muna guba kayo ang imahe ni Senate President Pro Tempore Lorin Legarda. But whether mobalis siya or dili karong hapon, remains to be seen. Kaya wata mahibaw lagi, depende yung manggod na. Kung unsa ang ilang mga kasabutan dito, mga laom kayo ng mga sabot-sabot dito. Kunyar ba ang akong tanaw, o tinidon kini sila tanan, hurot-hurot kining naa sa habig ni Senate President Alan Peter Cayetano, mga kabayes. Kato si Bato, sigurado naman gitong dito pakita. So minus 1 na silang daan. O niya raba ang gihugon-hugon nga doon na po'y warrant o bares puhon laing sinadursad si Senator Christopher Lawrence Tesorogo, CLTG, a.k.a. Senator Bongo, mga kabibes. Adaghan yun ni sila dihang mayabong sabaw puhon. O niya, gawas niya na si Senator Chase Escudero, kani Senate President, doon ay nagungunga kaso sa Sandigan Bayan. O niya, under investigation siya si Senator Joel Villanueva o si Senator Jingoy Estrada, mga kabibes. So, ingon niya na ang may tabo o niya. Crucial kayo na kay kung galing magpabilin si Senator Cayetano, and if he will be true to his word, mga kabibes, sa ato pa karong hapon, mukonvene isip impeachment court ang atong Senado, mga kabibes. Kunyara ba ang mga kaparian,
usa sa mga tinahod kayo si Archbishop Chudoro Bacani. Miluwat yun og bugat kayong pamahayag nga ang mga senador dili senador alang ni Sara Duterte apan senador sila sa katawhan. Dili sila bata ni Vice President Sara Duterte apan they are answerable to the people of the Republic of the Philippines. So crucial kay ni karong hapon kay og magpabilin si Alan Peter Cayetano unya iyang tinud-on iyang sulti nga i-convene dayo niya. Aw, mapaabot nato mga ka-vibes ang pagpahigayo na gyud sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. So ato ning siren karong hapon at ganta ni all of us will be watching kay crucial kayo ni sa kasaysayan sa atong nasod sa Pilipinas mga kabites. Whether or not magpabilin ba si Senador Alan Peter Cayetano isip Senate President o pagasugdan ba sa hingpit nga himuon ikonbinar ngadto isip Senate Impeachment Court aron pagasugdan na gyud ang full trial sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Mga ka-vibes, mupos lang ko makadiyot o niya inigbalik na ko ato ng pasawaan ng atong kinsamani o uban pang pagpadayon sa atong mga hisgotanan o mga isyo karumbutaga.